0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: white
2: two.
1: Rose papaya. Pwedeng sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Bunga! Good vibes!

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabibes!
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.

Check your FMR time. It's 8:07. Good morning, Metro Tacloban and Eastern Visayas at buong Pilipinas. Yung po yung nakatutok sa ating number one favorite radio station in Eastern Visayas. That is 100.7 FMR Tacloban Cavite San Lopez. Happy Wednesday! Ooh! Hump Day Wednesday tayo mga ka-vibes. Nangangalahati na po tayo ng linggong ito. And I hope everybody is doing well at lumalaban pa rin. Kaysa dami ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin every day and everything and every night, di ba? Oh, gulat kayo, no? Yes po, opo, I'm back to back to back to back. Grabe, nakakaloka. Ang daming mga ganap sa mundong ito, sa mundong ibabaw. Pero ano mga kaganapan yan, importante sa lahat. Sa inyo pa rin ako umuwi. Woo! Parang ganon. Parang yung mga asawa natin, ano, kahit ginagabi, inuumaga, importante, sa inyo pa rin umuwi. Uy, uy, uy, uy! Bata-bata sa langit ay tamahan sa pool! Anyway, mga ka-vibes, it's 16th of September 2026. Kumusta yung mga sahod natin? Medyo tumagal ba sa mga kamay natin? Or eksaktong ano lang, napadaan lang? Na parang quickie lang sa kamay natin, tapos parang naipamayad na agad natin sa mga utang, ipamayad na sa mga bills, na grocery na natin para sa everyday pangangailangan natin. Ay, nako naman talaga. Okay lang yan, may sahod pa sa ano, sa petsa 30. Good morning sa lahat ng mga ka-vibes natin na kabiyahe ngayon at nakatutok sa ating programa. Kaya po'y aking opisyal na wini-welcome, taray. Pinatawag ko kayong lahat, ganun. Ganun yung mga level natin yun. Kaya po'y aking wini-welcome dito sa pinakabongga programa sa balat ng radyo. That is Bongga Ka-Vibes. Kasama, yes po, opo, ang inyong nag-iisa. Jolly na, yummy pa. Awan siring. DJ Jaja Melon, tambayan all the way till 9:30 in the morning ngayong araw ng Wednesday. It's gonna be a fun day for all of us, mga ka-vibes. Para sa lahat na may mga pa-shoutout dyan, dyan muna kayo. Tayo mag-live mamaya-maya lamang sa ating Facebook. And don't worry, be happy. Kasi lahat ng mga pa-shoutout ninyo, lahat ng yan, pabasahin ko. Siyempre, mag-i-enjoy tayo, ha? Bongga Ka-Vibes Sambayan till 9:30. Kasamang yung DJ Jaja Melon. Intro pa lang yan, pero mukhang pang isang ano ng adlib, no? Isang quarter na na-adlib. Mamaya, chikahan tayo mga ka-vibes, ha? Walang BBTO. Sa lahat ng mga ka-vibes natin nakatutok dyan, walang pipihit pa iwang channel. Dito lamang po kayo. Stand by sa Bongga Ka-Vibes. Only here on your number one favorite radio station across Eastern Visayas. 100.7 FMR Tacloban Ka-Vibes. Ang lupet, tuloy ang sayawan.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ewe?

Check our time mga ka-vibes, 29 minutes past 8 in the morning. Good morning, good morning, good morning pa rin para sa lahat ng mga ka-vibes natin na inilalaban pa din yung mga pagiging late, charet. Yung mga late na late nang papasok sa trabaho ngayon pero lumalaban pa rin. Ibig sabihin yan guys, alam nyo, naniniwala kayo sa kasabihang it's better to be late than never again. Charing! Diba? Oh, pag kakabalik pa lang, bulol-bulol na agad. Diba? Good morning muna sa lahat ng mga ka-vibes natin. Nakatutok siya sa ating program. Walang iwanan. Diba? Magandang umaga po sa inyo. Sa lahat ng mga nasa downtown area, yung mga sidewalk vendors natin dyan. Good morning! Sa lahat naman din po ng mga nagbabantay sa bakery, ito na-miss ko talagang batiin. Yung mga ka-vibes natin dyan sa May Tacloban City Hospital, yung mga nagbabantay ng bakery dyan, yung mga NWOW drivers, mga tricycle drivers natin. Uy, especially yung mga medyo malalayo yung mga biyahe ngayon. Ingat-ingat po kayo sa biyahe. Yung mga mag-uumpisa pa lang yung araw nila. And good morning and take care of yourselves, guys. Ha? Kahit walang nag-aalaga sa inyo, kailangan yung sarili nyo, alagaan nyo pa rin. Diba? Parang ganun. Love yourself. You should go and love yourself. Diba? Live tayo napapanood, guys, sa ating Facebook Live. Kasi nga, live tayo, kaya nasa Facebook Live tayo. Facebook page, 100.7 FMR Tacloban. Kung hindi nyo pa po na-follow, please do like and follow mga ka-vibes. Marami po yung mga magaganap. Marami po yung mga kailangan ninyong abangan. Na siguradong ikasasaya ng inyong mga puso. Siyempre mga ka-vibes, sa unang-unan na dapat nating abangan ang Unfiltered Concert on October 17 brought to us by Enigma Events and Production Incorporated. Ilang tumbling na lang yun, napakabilis lumipas ng oras, sinasabi ko sa inyong mga ka-vibes. Mga isang buwan na lang yung aantayin natin, magkikita-kita na tayo ng mga ka-member ko, yung mga Beanie Girls, di ba? Sinong excited? It's the first time na pupunta si Beanie dito sa Tacloban City. Actually, sa Eastern Visayas. Mga kasama niya ang Baby Dolls and of course, si Addy My Loves. Addy My Loves, so sweet. Ganon. October 17 po dyan sa... Tacloban Grandstand. Ayan, makikita-kita po tayo dyan. Ako po yung official host ng concert na yan na nakaka-excite. Alam niyo na yan. And your 100.7 FMR Tacloban is your official media partner para sa Unfiltered Concert. Once again, gaganapin October 17 dyan sa Grandstand Tacloban City brought to us by Enigma Events and Production Incorporated. Kung wala pa po kayong mga tickets, mga ka-vibes, anong gagawin? Ayaw na pag-inukoy. Kaya maubusan ka na. SVIP is already sold out. Bronze tickets, sold out na din po. So, yung meron na lang tayo is gold,

Ngayon, naway ma-achieve niyo po at makamit niyo po lahat ng mga minimithi ng inyong mga musu-puso. O bueno mga ka-vibes, oras natin 8:34. Mamaya-maya ako'y magbabalik. More chika, more fun, and more of your favorite hits. Dito lamang yan sa pinakabongga programa sa balat ng radyo. That's Bongga Ka-Vibes. Kasama pa rin ang inyong DJ Jaja Melon. Only here on your number one favorite radio station across Eastern Visayas. 100.7 FM, Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kabay sa malupet.
1: Barbero plus ang isasama mo pati artista FM Radio Ambed kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!

0: Ibinasura ang hirit na silom ni dating presidential spokesman Harry Roque ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya. Matatandaan na noong November 2025, kinumpirma ni Roque na nag-apply siya ng asylum sa Netherlands, ngunit ipinasa ang kanyang aplikasyon sa Austria dahil dito siya nabigyan ng visa. Pangako ni Rimulya, iuuwi niya si Roque sa oras na mailabas na ang red notice. Si Roque ay naharap sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa operasyon ng Pogo Lucky South 99. Oras natin, 9:36 ng umaga mga ka-vibes, DJ Jaja Melon pa rin po para sa 100.7 FMR Tacloban News.
1: Wow! Jaja Melon!
2: It was hot!

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, Kabibes!
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: Ew, ew!

0: Umaga ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Maabot na 519,825 kabugos nga para uma ng parupang isda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture ino sa naging babasihan nga listahan han mga paraguma nagahayupan parupang isdang iba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha irapag uuma. Kundiin ang mga kwalipasyon pikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ngan usa nga para uma farm worker o farm laborer para pangisda ngan agri-youth. Para makapagparehistro ha RSBSA, adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pakadto opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ngan aro han RSBSA enrollment form nga digbutang ang mga ging kikinahanglan nga impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiteri ton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pag probarhan pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro, involuntaryo nga waray bayad. Sanglit pakatunangan magparehistro. Kay kung restrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon. Goodbye.

0: Polycotton, Samantyat, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
3: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Biliran, ay ang AMIA Farmers Association na matatagpuan sa Barangay Union, Caibiran, Biliran. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay drought o tagtuyo, soil erosion, flooding and tropical cyclones, landslide and storm surge, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa very high vulnerability. Gumagamit naman ang magsasaka ng Climate Risk Vulnerability Assessment o CRVA maps upang matukoy ang pangunahing climate risks sa kanilang lugar, mga pananim na pinakaapektado, at makakuha ng gabay sa Climate Resilient Agriculture Plan. Ilan sa mga intervensyon ng AMIA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, sweet corn, ginger rhizomes, pineapple suckers, sweet potato cuttings, peanut seeds, ube tubers, farm tools and equipment, mushroom spawns, soil inoculants, fertilizers, molasses, cultivator, generator, stainless tank, at weatherboard. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
2: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang

0: kailangan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Southern Leyte, ay ang Tigbao Women's Association na matatagpuan sa Barangay Tigbao, Libagon, Southern Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, flood at drought. Dahil sa mga panganib na ito ay malaking tulong ang paggamit ng Agroclimatic Advisory Portal Asian Visayas para malaman ng magsasaka ang napapanhong weather forecast, kumuha ng gabay sa crop-specific advisory at tamang panahon ng pagtatanim gamit ang cropping calendar. Ilan sa mga intervensyon ng AMIA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, organic fertilizers, rain boots and raincoats, 480 heads ready-to-lay chicken with complementary feeds, egg weighing scale at egg trays. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
0: May simpleng paraan para maalagaan ito. Crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
3: Pero ano nga ba ang crop rotation?
0: Simple lang. Sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
3: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
0: At ano ang pakinabang?
3: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
0: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
3: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
0: Kaya, mga magsasaka,
3: huwag puro iisa.
0: Magpalit ng pananim.
3: Iikot ang pananim.
0: Aalagaan ang lupa.
3: At aangihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
0: Simpleng pagpapalit ng pananim.
3: Malaking tulong sa bukirin.
0: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: pinadalhan na ng Department of Justice ng subpoena si Senator Robin Padilla kaugnay ng reklamong obstruction of apprehension and prosecution of criminal offenders. Ang subpoena ay kaugnay sa umano'y pagtulong ni Padilla para makalabas ng Senado si Senator Bato de la Rosa noong May. Inutusan si Padilla na humarap sa DOJ panel of prosecutors sa September 25 at October 9. Pinagsumite rin si Padilla ng kanyang counter affidavit at iba pang supporting documents. Nagugat ito sa umano'y nakapagkasangkot ni Padilla sa pag-alis ni De La Rosa mula sa compound ng Senado sa gitna ng mga pagsisikap na ipatupad ang arrest warrant ng ICC na may kaugnay sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod kay Padilla, kasama rin sa respondents sa nasabing reklamo sina Lieutenant Jean Alia Yasan Robles, Virgilio Palaganas Carino Jr. at apat na John Doe's. Malupit ang time check, 9:21 umaga, DJ Jaja Melon para sa ating FMR News.
1: Bunga! Good vibes!

Four of Spades with the song Kabisado. At kabisadong kabisado ko na kayo ka-vibes. Sa tambay kayo hanggang mamaya sa late night vibes ni DJ Ron Toron. Oras natin, 9:25 na po ng umaga. And it's time for me to let you go for today. Aww. Wanna say thank you everybody for keeping me company from alas 7 hanggang ngayong oras na ito sa ating programa. Maraming salamat po. Sobrang na-appreciate ko talaga ang inyong company, mga ka-vibes. And I hope magkita-kita ulit tayo tomorrow, same time, same place. Siyempre, susunod na, Bida Ka-Vibes, kasama si DJ Buko J. Alamin din kung sino yung mga makakasama ni DJ Buko J on Thursday and Friday. May mga special guests po siya. Parang may naririnig ako mga... Ah, okay. Well, so parang may mga naririnig akong kakaiba dito pala yun sa ano, sa isang... Ayan, computer. Ayan. Ay, bago ang lahat, ha, before I let you go, batiin ko muna lahat ng mga gustong magpa-shoutout dyan. Nay Rootcraft, isa sa pinakamalupit na comedian natin dito sa Eastern Visayas, si Nay Rootcraft. And shoutout sa lahat po ng mga ka-vibes natin na katutok sa atin, especially yung mga nandiyadyaan ngayon sa van, yung mga naga... Nag-grind talaga ng malupit, ha. Batiin ko lang yung ano natin. Ano ba yung tawag sa team natin? Sabihin mo. Hello sa ating SOCMED team at sa ating media team. Makasama ko si ano, si Gary Bart Ecleo. Gusto mo yung full name para intense. Ayan, si Catherine, si Almich, and of course si Bro Jess. Okay na yon. See you later, lunch tayo, ha. Kita-kits tayo mamaya-maya. Sabi na ano, anong Gcash pang kape? Alam niyo gusto ko yan, yung parang pag sino-shoutout yung mga nagpapakape bigla. Nalala ko tuloy si Gian. Ayan, si Gian ng Acoustic Core. Hello, hello. Ayan, sige, tutok lang kayo mga ka-vibes. Huwag kakalimutan yung mga pa-shoutout na hindi ko po nabasa. Mamaya si DJ Buko J po ang magtutuloy niyan. Tuloy-tuloy naman po yung tambayan natin. Mamayang hapon, abangan po ang Unsent. Kasama naman si DJ Papi Abicado. Back-to-back yan sa Hapon Hits. Ay, hindi. Sa Hapon Hits, makakasama naman natin si DJ Honeydew. And for tonight naman, mga ka-vibes, Gandang Gabi Vibes. Kasama natin si DJ Cherry Lou, DJ Nico Chico, DJ Faye Lemon. Back-to-back naman yan with DJ Ron Toro na sana okay na siya. Baka napapansin nyo, guys, ano nangyayari sa mga FMR DJs? Uso kasi yung sakit ngayon, mga ka-vibes. Kaya... parati ko pong nire-remind lahat ng mga ka-vibes natin na mag-ingat and kailangan talaga labaw ang atanan at iisip natin itong aton health, ha? Kay health is wealth. Diri kita makakakitahin mga kwarta. Diri kita makakaraket. Kung hindi maganda yung pakiramdam natin. Kaya alagaan parati ang sarili. Drink a lot of water. And alam nyo, para sa akin na, ako talaga, isa sa mga stress reliever ko, isa talaga sa mga nakakapagpagaling sa akin pag may sakit ako, pera. Sino ba yung hindi? Diba? Diba pag feeling, I'm not feeling well, pero pag sinabay, oy, eto, may kwartahon. Okay, bangon agad. Diba? Because, racket is life. And sa mundong ito kung saan, sa panahon natin ngayon kung saan yung mga bilihin sobrang mahal, yung gasolina 83, Diyos mi yung marimar. Teh, nakakaloka, kailangan talaga mag-grind ka kahit kagaya mo na yung mga naglalabasang memes sa Facebook na naghihiwalay na yung mata. Laban lang din. Kailangan paglaban natin to. Four of Spades! I really love that song. Pero mga ka-vibes, hindi ko man kayo gustong iwan ngayong araw na to. Yan yun na, babalik naman din ako bukas. Ha, huwag niyo ako masyadong mamiss. Diyan lang kayo, magkita-kits tayo ulit bukas. 9:29 na po. I'm saying goodbye for today and I'm leaving you this song from Ed Sheeran, Lego House. Isa sa mga favorite songs ko talaga. Alam nyo, kababalik ko lang pero yung bulol ko ngayon hindi ko mabilang. Ang dami-dami. Siguro kasi ang dami kong mga ganap at mga iniisip sa buhay. Huwag kayong mag-alala. Kahit napakarami kong iniisip sa buhay, hindi kayo mawawala sa isip at puso ko. Oh, napaka-cheesy naman yun.
O siya, sige, pasok mo na. Ed Sheeran, let's go. O siya, Lego House, let's go. See you again tomorrow, guys. Please remember to take care of yourself always. God bless. And kahit anumang mga pinagdadaanan natin sa life, laban lang talaga tayo. I know that some of us are going through some difficult times, yung mga challenges talaga na hindi natin, feeling natin hindi na natin kayang ma-resolve. But remember na meron tayong Lord na pag hindi na natin kaya, let's unload things. You know, huwag nating bitbitin lahat. Ibigay natin kay Lord yung iba kasi for sure hindi niya tayo bibigyan ng mga challenges in life na hindi natin kayang malagpasan. Have a great day ahead, guys! This has been your DJ Jaja Melon. Kiss ko kayo. See you tomorrow!

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Pretty sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Nanay Tessy, taga saan nga po kayo?
4: Taga Santa Rita, Samar.
3: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad.
3: Mm-hmm.
4: Tapos hindi ako makatulog.
3: Mm-hmm.
4: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
3: Mm-hmm.
4: Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakasagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
3: Mm-hmm.
4: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Bida Ka-Vibes dito lamang sa Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
7: Ang lupet!

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, Ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: Oy, kalame, kalame, kalame. Isang maganda, maganda, magandang, magandang, magandang umaga po sa inyong lahat. It's so lame na morning po sa inyong lahat. What a wonderful Wednesday morning, mga kabays. Kasama po ninyo ang inyong bidak, bestie ng bayan, DJ Buko J. Happy all the way. Ngayong thank God, it's Wednesday morning, September 16, 2026, alas 9.38, oras po natin sa buong Pilipinas. Beanie's Blush na makakasama natin for the Unfiltered Concert is coming October 17 sa Tacloban City Grandstand po yan. Kasama po nila ang pinakabagong P-pop girl group na Baby Dolls. At syempre, ang pinakagwapo at napakalupit na si Adi. Uy, diba? Grabe naman, grabing lineup yan. Kaya naman sa ating mga abives na gustong kumuha ng tickets, please do not hesitate to visit Enigma's Facebook page or you can also send us a message. 100.7FM Artacloban sa inyong Facebook or visit their website enigma.com.ph. Mga abives, abangan mamaya ang ating Bida Scope at syempre ang ating Bida Showbiz at alamin ang ating Bida Topic of the Day. Later on po yan. Sa ngayon mga kabibes, balik muna tayo sa mga pangmalupitang sound trip. Dito pa rin po sa inyo nag-iisa at number one bit na radio station. That is 100.7FM Artacloban. Kabibes, ang lupit!
1: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up!

0: juice papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: white
2: two.
1: Juice papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Madalas na pag-ihi,
7: paglabo ng mga mata
6: at mamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na,
7: mag DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya
6: at the sugar,
7: sugar cane extra,
6: na may pinakamataas ng ORAC value,
7: na epektibo
6: sa pagpapababa ng blood sugar level.
7: DTX 500.
8: FM Radio, the vibes
9: ang lupet.

0: Kabida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Jam Radio, the vibes
1: and the facts.
2: DTX 500 Health Alert. DTX 500.
3: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bili sa mga butika.
4: Kamusta po ang aming mga masugid na tagapakinig? Eto po ang programang DTX 500 at
5: Mighty C
4: Health Alert na patuloy na nagbibigay sa inyo ng makabuluhang mga impormasyon kung paano mapapangalagaan ang inyong kalusugan. Ako po si Ted Reyes at kasama ko si Doc Farlan Sindak para sa tagtalakayan ngayong araw.
5: Maraming salamat Sir Ted. At ngayong araw ay pag-uusapan natin kung bakit nga ba maituturing bilang good investment ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C D Alkaline Vitamin C.
4: Yes, would you believe it or not, Doc Far, na isa sa rason ng kamatayan ay oxidative stress. Maraming research studies ang makakapag patunay na ang oxidative stress ang isa sa dahilan ng pag-develop ng mga sakit eh.
5: It's either mamatay ang tao dahil sa sakit o dahil sa katandaan, Sir Ted.
4: Yes.
5: At ang pangungulubot ng balat, pagdami ng maputing buhok, at panghihina ng katawan, ang mga yan ay epekto ng oxidative stress. Sa panlabas na anyo yan ang ating katawan.
4: Oo.
5: So how much more kaya yung epekto nito sa loob natin mismo?
4: Yes, I strongly agree, Doc Far. Especially ha, pag kulang na kulang ang antioxidant sa katawan mo. Yung mga hindi kumakain ng prutas at gulay dyan, ha?
5: Ayan.
4: Nako, mag-ingat ho kayo. Kaya mas mainam talaga, Doc Far, na araw-araw kang uminom ng DTX 500 at Mighty C para may sapat kang antioxidant sa katawan.
2: DTX 500!
6: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: DTX 500! DTX 500!
5: Ayan, dapat nating sundin ang sekreto ng 10 generations of Adam to Noah na nakasaad sa Bible, Sir Ted.
4: Oo.
5: So ano bang sekreto nila? Alamin natin.
4: Mm-mm.
5: Wala nang iba kundi ang antioxidants na galing sa mga prutas at gulay.
4: Oo.
5: At noong kapanahon na nila Adan until Noah, Sir Ted, vegetarian ang kanilang diet noon.
4: Oo.
5: Plus, hindi pa uso ang mga gadgets na source of radiation.
4: Naku, wala pa.
5: Ayan, hindi pa polluted ang hangin. At syempre, napakasimple ang kanilang pamumuhay, Sir Ted.
4: Yes.
5: In other words, wala gaanong factors na nakapagpapataas ng free radicals production sa katawan. Pero pag antioxidant ang pag-uusapan, Sir Ted, walang makakatumba sa kombinasyon ng DTX 500 at Mighty C na alkaline vitamin C.
4: Exactly, Doc Far. Abay, kumain ng maraming prutas ha, at gulay para humaba ang buhay. Ika nga ng mga nakakatanda. Abay, samahan natin ha ng DTX 500 at Mighty C ang diet para sufficient ang antioxidant na nakukuha natin araw-araw.
5: Ayan, disiplina talaga ang kailangan, Sir Ted.
4: Yes.
5: Dapat umiwas sa mga gawaing nakapagpapataas ng free radicals sa
4: dapat
5: katawan.
4: Dapat lang.
5: Gaya ng mga bisyo. Ayan. Labis na pagkain ng mga matatamis at mga mamantikang pagkain. Ito pa, pagpupuyat. And even ang sobra-sobrang stress, Sir Ted.
4: No, isa pa yan.
5: Yung antioxidants na makukuha natin sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, ito ay nakakatulong sa pag-neutralize ng mga free radicals sa katawan.
2: DTX 500!
7: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500! Bibili sa mga DTX 500!
4: Alam niyo ba mga ka-DTX 500 at Mighty C Health listeners na ang pagiging makakalimutin ay isa sa palatandaan ha ng oxidative stress? Example na lang ha, yung kakalagay mo lang ng cellphone mo sa yung bag. Abay, after ng isang minuto, abay, nakalimutan mo na kung saan mo ito nilagay.
5: Ayan, no? Ang explanation yan is simple. Ang utak natin ay gumagamit ng glucose. In fact, ito ang organ na matakaw sa glucose eh. Kaya kailangan niya ng energy para gumana.
4: Dapat.
5: Pero kung sobra na rin ang glucose, hindi na rin maganda. Merong masamang epekto dahil ito ay nagpo-produce ng mga byproducts o latak na free radicals.
4: Ayan, sinabi mo pa, Doc Far. Pero kapos na naman tayo sa panahon.
5: Ayan.
4: Naku po, ako si Ted Reyes.
5: At ako naman si Doc Far Lansindak.
4: Kami ang walang tigil na nagpapatrol para sa kalusugan, ang DTX 500 and Mighty C Health Patrollers na nagsasabing,
5: magandang kalusugan ay pagyamanin.
4: At huwag abusuhin.
2: DTX 500.
6: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
2: DTX 500.
1: Sa mga butika.
2: DTX 500. Health Alert.

0: Manupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tayo,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
1: DJX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
4: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!

0: It's 30 minutes after 10. Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong Radyo 1007 FM Artak Loba ng inyong vibes. Sa Solid Soundtrip, ang lupet. Kayo pa rin ay with your Be The Bestie ng Bayan, DJ Buko J. Happy all the way sa inyong programang Binika Vibes. At syempre, tunay ngang fun ang pag-ibig, especially no, kung dalawa kayong nagmamahalan. Ay, sana all nagmamahalan. Anyways, mga vibes, keep your shoutouts and song requests coming dahil babasahin po natin yan. If you have some milestones or nagse-celebrate po kayo ng inyong mga birthday, isa lang po masasabi ko, happy birthday. Happy birthday po sa inyong lahat. Especially takon sangkay nga dangahe, Joveline. Damo nga salamat and happy birthday. Thank you so much for your life. Thank you so much for your life. O, diba? Anyways, mga vibes, isend niyo po yan sa aming Facebook page. That is 100.7 FM Artak Loban sa inyong Facebook or DJ Buko J. Because later on, we'll be reading those. And of course, later on then alamin kung magiging maswerte or not so swerte ang araw natin. Sa ating Bidascope, mabasahin po natin ang inyong kapalaran later on. And ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz with our babasahin po natin ang inyong kapalaran later on. And ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz with our Bida Showbiz, mamaya-maya po yan. For now, mga vibes, we'll be bringing you some hottest soundtrip. Dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station. That is 100.7 FM Artak Laban. Kami po'y magbabalik ang lupit.
1: Bida ka vibes sa 100.7 FM Artak Laban.
2: Ang lupit!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.

0: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: Jam Radio. Good vibes.
1: And the facts.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS!
6: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
7: Pimples at rashes?
8: It's DTX 500 mo na yan!
7: DTX 500!
8: Ito ay may antimicrobial property
7: na nakatutulong sa pagtanggal
8: at paggaling ng pimples at rashes!
7: DTX 500!
8: Highly recommended
7: ng mga eksperto!
8: DTX 500!
9: Mabibili sa mga butika!
10: FM Radio! The vibes!
11: Ang lapit!
12: You're still tuning in to your number one bet na bet na radio station. That is 100.7 FM Artak Laban, ang inyong ka-vibe sa Solid Sand Trip, ang lupit. Kasama pa rin po ang inyong DJ BJ Buko J. Happy all the way on a wonderful Wednesday morning. Ayan, oras po natin sa buong Pilipinas, mga vibes. It's already 10:45. Ito na. Alam kong pinakaabangan ninyo ito. Alamin natin kung magiging maswerte or not so swerte tayo sa araw na ito dahil ito na po ang ating kapalaran with our Betascope. September 16, 2026, araw po ng Miyerkules. Narito na ang ating Betascope para sa araw na ito. Oy, sa lahat pala mga nagbe-birthday dyan, no? Happy birthday sa inyong lahat! Unahin na po natin ang ating mga abays na nagbe-birthday ng August 23 hanggang September 23. Virgo, mga abays! Kung hirap ka noon, sagana ngayon. Kung panay hinanakit sa nakalipas, liligaya ka naman ngayon. Nasa itaas ka sa gulong ng buhay. Dapat paghandaan ang panahon kung nasa ilalim. Lucky number mo for today ay lucky number 3 at color naman ay light blue. Libra naman po, September 24 hanggang October 23. Oy, sana all mapalad sa larangan ng pag-ibig. Ang kintalas ng emosyon na makakatulong sa kaibigan na may suliranin. Lucky number mo for today ay lucky number 6 at color naman ay mama mong green. Elfa ba? Ikaw yun? Scorpio naman po tayo, October 24 hanggang November 22. Huwag baguhin ang dating mga balak. Taliwas, inaakala ang mangyayari. Nasa kamay mo ang tagumpay. Lucky number mo for today, lucky number 3. Color naman ay yellow. Sagittarius naman, mga ka-vibes, ng mga nagbe-birthday ng November 23 hanggang December 21. Oy, masaya at maaliwalas ang Sagittarius. Uy, for sure, fresh na fresh yan. Mapapawi ang mga suliraning pantahanan. Lucky number mo for today, lucky number 18. At color naman, ay color peach. Ay, nako. Lucky number mo. Ay, lucky number? Sabaw yun. Capricorn naman, December 22 hanggang January 19, mga abays. Matalas daw ang isip na ayon ang paglagda ng mahalagang papeles o kontrata. Kabighapihan ka. Lucky number mo for today, lucky number 4. At color naman ay nanay mong blue. Aquarius naman, January 20 hanggang February 18, mga abays. May sagabal sa balak na pagtapat ng saloobin. May matutuklasan ng maaaring ikagalit. Ay, nako. Lucky number mo for today, lucky number 5. At color naman, ay color red. Kahit galit ha, keep your composure. Huwag masyadong magpadala sa galit, no? Saktong ano lang, saktong react lang. Pero huwag masyadong magpadala dahil maraming pwedeng or posibleng mangyari dahil lang sa galit mo. Diba? At baka maaaring pagsisihan mo yan na after, di ba? Pisces naman, mga vibes, February 19 hanggang March 20. British? Babatakin ka ng tukso. Pag-isipan muna kung makakabuti o makakasama ang gagawin bago pumalaot. Lucky number mo for today. Lucky number 7. Color naman ay indigo. Aries naman po tayo. Sunod-sunod na. March 21 hanggang April 19. Uy, umiwas sa Leo dahil isang Leo ang makakapagpainit ng iyong ulo. Anong ulo yan? Ulo, ano ka ba? Ang pagtitimpi ay dapat pairalin, iwasan ang anumang paanyaya. Lucky number mo for today ay lucky number 3 at color naman ay color white, color puti. Mali! Taurus naman po tayo, April 20 hanggang May 20 mga vibes. Sundin ang dikta ng isip at hindi puso. Iwasan maging mapusok sa pag-ibig dahil mapapahamak ka. Lucky number mo for today. Lucky number 6 at color naman ay color gray. So huwag sumunod sa sex bomb. Kasi sabi ng sex bomb, kung ano ang nasa puso mo, sunmali! Gemini naman po tayo, May 21 hanggang June 21 mga abays. Oy, sa mga kapwa ko dyan, Gemini, makinig ha. Pagiging maparaan ang dapat pairalin. Ay, tiyakin na walang masasaktan sa salita o gawa. Lucky number mo for today. Lucky number 2, color naman ay color green. Oy, ingat-ingat tayo mga ka-vibes ha. Baka meow tayo after niyan. Cancer naman, June 22 hanggang July 22. Malamang may hindi inaasahang panauhin, walang sagabal sa lalakarin o gagawin. Lucky number mo for today ay lucky number 8 at color naman ay color beige. At syempre, last but definitely not the least, July 23 hanggang August 22. Walang sagabal kung makikipagsundo sa nakasamaan ng loob na ayon ng paglalakbay. Lucky number mo for today ay lucky number 8. Color naman ay si Charmaine, color orange. Yan po ang ating Bidasco para sa araw na ito, September 16, 2026, araw po ng Miyerkules, na way maging maswerte po ang ating araw. At paalala lamang po, ito'y gamay lamang, hindi po ito magtatakda kung ano po ang mangyayari sa araw natin. At syempre, sa ating mga abibes dyan, please do not forget to join us this coming October 14, 2026 for the Unfiltered Concert. Kasama po natin dyan ang Nation's Girl Group na Beanie at syempre ang pinakabagong girl group ng bansa, ang Baby Dolls. Kasama rin po natin ang napakagwapo at napakagaling na si Addy. That's gonna be October 17, 2026 sa Tacloban City Grandstand. Sa mga ka-vibes natin dyan na gustong makakuha ng ticket or makasecure ng ticket, please do not forget to send us a message sa aming Facebook page, 100.7 FM Art Tacloban, or you can also send me a message, DJ Bukod J. Pwede din po kayong bumisita sa Enigma's Facebook page at syempre, Enigma's website, enigma.com.ph. Speaking of Adino, here's a song from Addy, Closer You and I. Oras po natin sa buong Pilipinas. It's already 10:53 mga kabibs. Konting kembot na lang, mag-aalas 12 na. Kumusta naman po ang lunch natin? Don't worry, ako na pong bahala sa inyong mga pangmalupitang sound trip. The hottest music in the Philippines. Dito pa rin po sa inyong number one bet na bet na radio station. That is 100.7 FM R Tacloban, ang inyong ka-vibe sa soundtrip, ang lupit. Oras po natin, alas G54.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS!
12: Once again, here's a song from Addy, Closer You and I. Kasama po natin siya sa Unfiltered Concert, October 17, sa Tacloban City Grandstand.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Madalas na pag-ihi,
5: paglabo ng mga mata
4: at mamamanhid ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na,
5: mag
4: DTX 500.
5: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar cane extract
4: na may pinakamataas ng ORAC value
5: na epektibo
4: sa pagpapababa ng blood sugar level.
5: DTX 500.
6: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
7: Ang lupet!

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, Ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

Narito na ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Ito na ang ating Bida Showbiz. John Lloyd Cruz, generous nga raw sa anak nilang si Elias ni Ellen Adarna. Sa isang reel ni Ellen, makikitang tila sinampal ng cash si Elias, na ayon sa mga netizen ay umabot umano sa 500,000 pesos. Nagbiro pa ang mga followers na ganitong klase raw ang pagsampal, cash, hindi credit card. Samantala, usap-usapan din ang posibleng reunion project ni na John Lloyd at Ellen, pati na rin ang sinasabing pelikula nito kasama sina Bea Alonso at Sarah Geronimo. Yan po ang ating Bida Showbiz sa araw na ito. Grabe naman, no? Yan ang gusto nating sampal. Kahit masakit sa mukha, pero mas masakit sa konsensya kapag binilang mo kung magkano. Kung 500,000 nga yan, Elias, sana all ka na lang talaga. Pero teka, John Lloyd, baka may sobra pa dyan, no? Baka pwedeng pumila ang mga fans at mga inaanak.

0: mo. Ay nako, sana all. Yan po ang ating Bida Showbiz para sa araw na ito. Tayo muna'y magbabalik sa mga pangmalupitang santo dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station. That is 100.7 FMR. Takloban ng ka-vibe sa Santre Panglupit. Oras po natin sa buong Pilipinas. It's already 11:23.
1: FM Radio! Ka-vibes!
2: Ang

0: Linda Kavibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Polycotton, semencha, malupit, sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Madalas na pag-ihi,
4: paglabo ng mga mata,
3: at mamamanhid ng mga paa.
4: Baka
3: may diabetes ka na,
4: mag-DTX 500!
3: DTX 500!
4: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya
3: at the sugar, sugar cane extra
4: na may pinakamataas ng orat

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Kavibes!
1: Bidang-bida ka, Kavibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Kavibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Kavibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.

0: That was Chris Brown featuring Justin Bieber for the song Right Next to You. Sana all may katabi, no? Oras po natin, mga kabads. It's already 11:48. Still with your DJ Buko J. Happy all the way on your program, Be The Kavai. And bago po muna tayo magpaalam sa ating programa, maraming salamat po sa mga besties at mga ka-vibes nating sumama sa ating sa araw na ito. Thank you so much. Samahan niyo po ulit ako bukas for another episode. Ano episode? Ayan, sa ating programang Bida Ka Vibes, bukas po may makakasama tayong espesyal na bisita, isang local artist. Siyempre, bukas po natin makikilala siya. At siyempre, this coming Friday naman, meron naman po tayong another local artist na makakasama, si Seal Jan. Ayan, bukas po yan, same time, same channel, alas 9:30 hanggang alas 12 po, with your DJ Buko J, bestie ng bayan. Muli, ako po ang inyong... Wonderful, beautiful. Ang inyong Be The Best ng bayan, DJ Buko J. Happy all the way na nagsasabing live, love, freedom. Paalam, maraming salamat. Let me leave you with a song by Ed Sheeran, Shape of You. Oras po natin, mga vibes. It's already 11:49. Maraming salamat. Paalam.
1: FM Radio, the vibes.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio the vibes.
3: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
4: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
5: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
6: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. In health and wellness.
10: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Unsent Heart and Vibes dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
10: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
11: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, saan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw. Sama-sama tayo. Walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
12: R-I-S-E,
11: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
13: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na ng kalusugan at kasiyahan.
14: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!
15: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba namang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado doon. At yan siyempre ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado doon. Tawag na sa ating po naman yung numero 0969-226-9623. Ang ating po naman yung numero. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Tara na, tayo po yung mga kwentuhan na dito po naman sa ating balado doon. Ating po naman batiin ang lahat ng mga nakikinig po sa atin sa lahat ng mga estasyon ng radyo sa buong Pilipinas na nakatutok po naman sa atin ngayon po namang oras na ito. Hello po naman sa mga taga Buwak, Marinduque, sa lahat po naman ng mga inaabot ng signal ng radyo natin, Buwak, Marinduque. Hello po naman sa inyong lahat, diyan po naman sa San Miguel. Yung mga nagiginig po naman over 102.9 G Radio San Miguel. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
16: Magandang kalusugan din po.
15: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
16: Ako si Ria. Ako na yung pangalan talaga po, si Gloria Valle ng Palawan.
15: Nanay Gloria. Okay po. Nanay Gloria ng Palawan.
16: Opo.
15: Okay po. Palawan. Okay po. Nanay Gloria, ilang taon na po kayo?
16: 75 po.
15: 75. Batang bata. Yes. Opo. Nanay, kayo po ba'y umiinom na ng ating rice coffee?
16: Opo. Nakainom ako ng rice coffee nung nakaraang buwan, mga tatlong box.
15: Nakatatlong box
16: ay,
15: po kayo.
16: Ay, nangyong doon dahil napakahirap mag-order.
15: Saan po kayo na-order, nanay?
16: Robinson, South Drug. Robinson.
15: South Star Drug. Bakit po? Naubusan po ba doon?
16: Naubusan po. Tagal. Nakabili ako ngayong nakaraang araw lang. Dalawang box.
15: South Star Drug, Robinson's.
16: Puerto Princesa, Palawan.
15: Okay. Puerto Princesa, Palawan. Okay po. Sige po, nanay. Ngayon po sa mga panahong ito, wala pa po ng ating rice coffee.
16: Nakabili ako ng nakaraan. Aywan ko lang ngayon kung mayroon na silang stock. Mabinta talaga po na laging naubusan.
15: Laging naubusan, opo. Nanay, wala na po bang iba na mga butika dyan na pwede po ninyong mapagtanungan tungkol po sa ating po namang rice coffee?
16: Mayroon po yung yan abet. Sa Mercury, Dragman, marami mga dito.
15: Marami naman mga butika. Pero meron po ng ating rice coffee yung naubusan din.
16: Ay, di ho, ako nagtanong sa Mercury. South Drug lang talagang mayroon.
15: South Star Drug lang talagang meron. Okay po. Sige po, nanay. Nanay, nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
16: Narinig ko talaga sa radio. Hindi ako makatulog dahil sa na-disgrasya kasi ako na kara-accident ako, then madaling salita, hindi ako makatulog. Narinig ko si Jo na maganda pala yung rice coffee.
15: Mm-hmm.
16: So, ang totoo nga eh, nagkamali nga ako ng bigas.
15: Mm-hmm.
16: Ang akala niya po, yun ang rice.
15: Opo.
16: Yung pala, malaman, sige, pakinig ko sa iyong programa, yung pala, yung rice is R-I-S-E.
15: Tama po. Tama po.
16: So, may kaibigan ako sa South Drug na mga nabinibili ako ng gamot. Yun, nagpaliwanag sa akin si Ate Lori.
15: Mm-hmm. Okay po.
16: Kaya, prasong pakinig ko pa sa radio, ako nang ganda talaga pala, oo.
15: Yes. Maraming salamat po. Ano po yung mga napansin po ninyong nagbago sa inyong kalusugan simula na kayo po ay uminom ng ating rice coffee?
16: Nabasa ko yung mga ingredients. Maganda pagtae mo, yung pagtulog mo, nakakatulong. Hindi man mabigla, pero tuloy-tuloy lang inom.
15: Tama po.
16: Kaso lang nakipit yung inom ko, isang sachet.
15: Tama po. So nakakailang sa shape po kayo? Nakakailang sa shape po kayo sa buong maghapon?
16: Yun nga po, isa lang kasi mahal.
15: Opo, pero nanay, yung pong sinasabi po ninyong mahal, kumbaga makukuha po natin yon sa araw-araw. Ang problema, kapag tayo po ay nagkaroon ng karamdaman, mas mahal po ang gagastusin natin. Di po ba, nanay? So, mas maigi na yung ganun kasi pagtungkol po sa ating kalusugan, dapat pinapriority po natin. Dahil, di ba, kapag maganda yung kalusugan natin, magagawa natin yung lahat ng mga gusto natin gawin sa araw-araw. Unlike dun po sa tayo po'y may karamdaman, nakahiga tayo sa banig ng karamdaman, wala tayong magagawa kundi po gumastos ng gumastos para po sa ating kumbaga sa ating po namang karamdaman. Pero kung maganda yung ating karamdaman yung ating po namang pakiramdam, dahil po maganda yung ating kalusugan, magagawa natin anuman po yung gustuhin natin gawin sa ating po namang araw-araw. Di po ba?
16: Aba po, thank you po.
15: Opo, nanay. So mas maigi po na kung madadagdagan natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, mas maigi para nandun po yung kagandahan ng ating kalusugan. Kasi po ang pagkain po kasi ng ating immune system, yung pong nagpuprotekta po sa atin, yung pagkain po niyan ay nutrisyon. So kailangan po sapat yung nutrisyon na nakukuha po natin sa mga kinakain natin. Ang problema natin, kapag hindi po balanse yung ating kinakain sa araw-araw, hindi po sapat yung nutrisyon na nakukuha po natin ng ating katawan dun po sa mga kinakain po natin. Kaya nga po nandito yung ating rice coffee. Kumbaga nagbibigay po siya ng kumbaga tamang nutrisyon na kinakailangan po natin sa araw-araw para po naman lumakas yung ating po namang immune system. Pag malakas yung ating immune system, malakas din yung ating resistensya. Ito po ay nagiging protection po natin sa araw-araw para hindi tayo dapuan ng iba't ibang uri ng karamdaman na pwede pong makasira po ng ating po namang katawan. 'Di ba? So mas maigi po na lagi pong merong rice coffee. Okay naman po yun yung paisa-isa, pero mas maigi po kung madadagdagan po natin. Kasi remember po na hindi lang po isang beses tayo kumakain sa araw-araw. Diba? Wala pong tagapaglinis kung sakali man ng ating po namang katawan. So yan po kasing kinakain po natin sa araw-araw. Kapag nasipsip na po ng ating katawan ang nutrisyon po diyan po sa mga kinakain po natin, nagiging basura na yan. Kung kulang po yung nutrisyon na nakukuha po natin sa araw-araw, hindi po, wala pong kakayahan yung ating po namang katawan na ma-push out yung po namang mailabas yung lahat ng mga basura na yon diyan po sa loob ng ating katawan. Yung basura na yan, kapag na-stack po kasi yan sa loob po ng ating po namang katawan, ay nagiging lason po yan at pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman.
16: Okay. Kuya boy,
15: po. Ah,
16: pwede
15: po
16: mag-inom kahit ng gabi?
15: Yes po nanay, wala pong problema dahil ang ating po namang rice coffee ay herbal. Wala pong side effect, wala pong overdose ang ating rice coffee. Kahit anong oras po, pwede po nating inumin yung ating po namang rice coffee. Hanggang sa gusto po ninyo, wala pong problema.
16: Opo, thank you po talaga.
15: Okay po.
16: Maraming salamat sa mga advices mo. Totoo.
15: Thank you. Thank you very much.
16: Maganda po ang laman ng ang contents ng rice coffee na nabasa ko marami.
15: Yes.
16: Sana yung ginseng.
15: Correct.
16: Yung spirulina. Marami. Malunggay.
15: Mm-mm.
16: Marami po. Thank you very much po.
15: Thank you very much din po sa inyo. At sabi nga natin yung ating po namang rice coffee ay taglay po nito yung 15 herbal na sangkap na tinagurian po nating perfect combination ng mga herbal. Kaya po napakagaling po nito sa ating po namang katawan at nakakatulong po para maibsan yung lahat ng mga iniinda po nating karamdaman. Pero kung may iniinom po tayo na gamot galing po sa doktor, reseta po ng doktor, ituloy po natin yun. Kung ano po yung advice sa atin ng doktor, wala po kami sinasabi dito na ihihinto po ninyo yan. Kailangan lang pong ituloy niyo yan kung ano po yung magiging advice ng doktor sa inyo para po sa magandang kalusugan po natin. habang umiinom po ng ating rice coffee.
16: Hello, Kuya Boy. May tanong lang ako. Di ba ito nakaano? Halimbawa, sa breakfast, kahit na wala kang kinain, halimbawa, walang pandesal, yan lang mo nauna, pwede po ba yun?
15: Pwede po, nanay. Kasi po, sabi ko nga po, herbal po yung ating produkto. Kahit po wala pa pong laman yung inyo po namang tiyan. Ako nga po, nanay, lagi ko pong sinishare ito. Sa umaga, pagkagising ko po, talagang wala pang laman yung ating tiyan. Di ba, usually, hinahanap natin kape, mainitan yung ating tiyan sa pagkagising ito lang ng umaga. Pero ito na yung ating iniinom, yung ating rice coffee. Kasi unang-una, healthy coffee po ito. So, ibig sabihin, wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose. Bagkos, ito po ay makakatulong po sa atin para po naman mapalakas tayo, para po naman sa buong araw na hamon ng buhay na naman para po naman sa atin.
16: Okay, thank you po sa mga info.
15: Kung sakali po na matitikman nyo po yung ating 25-in-1, kung meron na pong 25-in-1 dyan sa Palawan, mas maigi po. Kasi sa umaga, sabi ko nga, pagkagising ko, yung 25-in-1 na kaagad yung tinitimpla ko. Sa tanghali, yung 25-in-1. Pagdating ng hapon, mga alas 4 ng hapon, yung 14-in-1+1 na yung iinumin ko. Preparation na yan para sa gabi makatulog ako na maganda. Tapos bago ako matulog, yung 14-in-1+1, yung rice coffee 14-in-1+1, yung aking iniinom. So para maganda yung ating po namang tulog.
16: Kaya po yung sinasabi mong 25+1, wala pa ba akong nakita dito?
15: 25-in-1. Sige po, nanay. At sasabihin po natin yan. Actually, alam na po yan ang ating po namang mga deliveries, yung ating 25-in-1. Kasi dalawang uri po yung ating po namang kape. Meron tayong 14-in-1+1. Yan po yung iniinom po ninyo ngayon. Yung 14-in-1+1. At meron din tayong 25-in-1. Yung pong 25-in-1 po natin, tinagurian po yung strong and healthy rice coffee. Para po talaga yan doon sa mga mahihilig sa kape. Yung po namang mga gusto po na matatapang na kape, kaya nga po tinawag po na

Ayan po mga kaibigan, si Nanay Gloria ng Palawan. Diyan po sa South Star Drug, Robinson's Mall. Nakabibili ng ating po namang rice coffee si Nanay Gloria. Diyan po naman sa Palawan, Puerto Princesa, Palawan. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Tayo po'y napapakinggan din. Diyan po naman sa radyo natin, Odjongan. And syempre dyan po sa radyo natin Oriental Mindoro. At dyan din po sa DWGQ 93.3 Radyo Serbisyo. Maraming maraming salamat po naman. At tayo po'y napapakinggan din dyan po naman sa radyo natin Bonpen. Maraming salamat po sa inyo. At syempre dyan po naman sa AM Band DWDY AM Band 1107 1107 kHz Cagayan City, Isabela. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nagiginig po sa atin dyan. At sabi ni Sir John Carlo Peralta, magandang tanghali, watching from Jones, Isabela. Maraming salamat. Hello din kay Sir Edison Falafox. Thank you very much po. Maraming salamat. Shout out din sa mga taga Santo Domingo, Quirino, Isabela, sir. Maraming maraming salamat. Sana po naman ay kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee. Hello kay Sir Angelo Ramos Doruelo. Nakikinig at nanonood from Santo Domingo, Quirino, Isabela. Ay, dyan si Sir Francis Desales. Sabi niya, kumusta po? Batangas po ito, DWALFM 95.9, Batangas City. Yung mga nakikinig po sa atin dyan sa Batangas City, mga kaibigan, hello po naman sa inyo. Dyan po sa DWALFM 95.9, Batangas City. And dyan po sa 92.7 Spirit FM Infanta. Maraming salamat sa lahat po ng mga nakatutok po naman sa atin ngayon. Maraming maraming salamat po at sana po ay wag lang kayong mananatiling nakikinig sa atin po naman palatuntunan. Mas maigi po na kayo po ay nakaiinom na rin ng atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Eto, ingat lang po ha, at parami po ng parami o kaya tumataas yung kaso ng dengue sa ngayon, mga kaibigan. Ang dengue po ay isang seryoso at posibleng nakamamatay na sakit na kilala bilang breakbone fever. Ito po ay dulot po, mga kaibigan, ng isang virus na naipapasa ng apat na magkakaugnay na uri ng lamok. Ang pangalang dengue po ay sabi po sa nabasa po natin, nagmula sa Swahili na parirala na Kadinga Pepo na nangangahulugan pong isang pagkikirot na tila pag-atake ng masamang espiritu. Ang virus pong ito, mga kaibigan, ayon po sa pag-aaralan po sa nabasa po natin, kumakalat po sa pamagitan po ng kagat ng mga lamok na Aedes aegypti at yung Aedes albopictus na karaniwang matatagpuan po sa mga tropical gaya po ng bansang Pilipinas at subtropical na rehiyon sa buong mundo. Ang mga sintomas po ng dengue, mga kaibigan, ay kahilin tulad po sa trangkaso, kabilang na yung lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kasukasuan at kalamnan, pagkahilo at paminsang pagdurugo mula po sa ilong at gilagid. Sa malalang mga kaso po, maaaring umabot ito sa dengue hemorrhagic fever o dengue shock syndrome. Na sabi po sa mga nababasa po natin patungkol po sa topic na ito, nagdudulot po ng panganib na komplikasyon gaya po ng matinding pagdurugo, mababang presyon ng dugo at posibleng pagkasira po ng mga organs po natin sa katawan na nangangailangan po ng agarang atensyong medikal. Sa kasalukuyan po, mga kaibigan, tumataas po ha,

ang mga kaso po nito sa ilang mga bayan po naman sa Pilipinas. Kaya po pinaiingat po ang mga kababayan po natin dito po sa ganitong uri ng sakit. Karaniwan po yung mga sintomas po ng dengue ay nagsisimulang lumabas 4 hanggang 6 na araw matapos ng ang anumang impeksyon o matapos po kayo makagat ng lamok na may dala po ng virus. Ang mga sintomas po ay maaaring tumagal ng hanggang 10 araw at kinabibilangan po ng bigla ang mataas na lagnat. Ang mabilis at matinding lagnat ay madalas ang unang senyales po ng impeksyon ng dengue, mga kaibigan. Pantal, yung karaniwang lumalabas po ang katangi-tanging pantal 2 hanggang 5 araw matapos po magsimula yung lagnat na kadalasang kumakalat po sa buong katawan. Matinding pananakit ng ulo, ang matindi po at nakakabahalang pananakit ng ulo ay isang karaniwang sintomas. Matinding pananakit ng kalamnan at kasukasuan, ang tinatawag na breakbone pain na ito ay natatangi po sa dengue at maaaring lubhang makapagpahina po ng ating po namang katawan. Pagkapagod, madalas makaranas po ng labis sa pagkapagod at pangihina ang mga pasyente. Pananakit ng likod at ng mata. Yung pong natatanging pananakit na ito ay madalas lumalala o kaya lumala kapag gumagalaw ang mga mata. Pagkahilo. Ang mga pasyente po ay maaring makaramdam ng pagkahilo lalo na kung may lagnat. Pagsusuka, yung pagduduwal at pagsusuka ay karaniwang nararanasan po lalo na sa mga malalang kaso. At bahagyang pagdurugo mula po sa ilong at gilagid. Maaaring mangyari po sa ilang mga pasyente ito dahil po sa pagbaba ng bilang ng platelet sa dugo. At madaling magkaroon ng pasa ang katawan ng pasyente na isa pang sinyales ng mababang bilang po ng platelet, mga kaibigan.

0: Ano po yung mga dapat nating gawin para po makaiwas po dito, mga kaibigan? Upang mabawasan po yung panganib daw ng kagat na lamok, na lalo na sa mga lugar na may paglagana po ng dengue, nirerekomenda yung pong magsuot ng protektibong damit. Gumamit po ng mahabang pantalon, medyas at damit na may mahabang manggas, lalo na po sa mga lugar na mataas ang panganib. Gumamit din po ng mga mosquito repellent. Yung lotion, di ba? Meron pong lotion sa mga bahaging balat na nakalantad, at piliin po yung mga produktong epektibo laban po sa mga lamok na Aedes. Gumamit din po ng kulambo habang natutulog, partikular na sa mga lugar na lagana po yung lamok. Mag-spray po ng insecticide sa mga lugar na maraming lamok, o kaya mag-wisik po ng insecticide sa mga silid o panlabas na lugar na na marami pong lamok. Maglagay din po ng screen sa mga bintana at pinto upang pigilan po ang pagpasok ng lamok sa bahay. Iwasan po yung mga lugar na may mga nakatiwangwang na tubig. Yung lamok po kasi nagpaparami sa nakatiwangwang na tubig. Kaya ang pag-iwas po sa mga lugar na ito ay makakabawas po ng panganib. Linisin po yung mga alulod at kapaligiran. Yung kanal sa paligid ng bahay upang maiwasan po ang mga naipong tubig, ano po, na pwede pong pamugaran ng mga lamok na ito. Takpan din po yung mga lalagyan ng tubig, itanggalin yung tubig sa mga hindi ginagamit na lalagyan tulad po ng balde, palanggana, yung mga flower vase na yan. Dapat po regular pong napapalitan yan para maiwasan po yung pagpaparami ng lamok. Iwasan po yung mga lugar na maraming lamok, lalo na po sa gabi. Yung pagpunta po sa mga lugar na maraming lamok, particular po pagkatapos ng paglubog ng araw, kung kailan mas aktibo po yung mga lamok na ito. Kasi mga kaibigan, sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, maaaring mabawasan po ng malaki ang panganib ng dengue, lalo na po sa mga rehiyon na madalas po magkaroon ng paglaganap. Ang regular po ng paglinis at pagbabawas ng mga lugar na pinamumugaran po ng lamok ay mahalagang hakbang para maiwasan po yung pagdami ng lamok at mapigilan ang pagkalat po ng dengue. Another caller, hello, magandang kalusugan.
1: Magandang tanghali po. Kuya Boy, saan po makakabili ng rice coffee?
0: Saan?
1: Dito po ako sa Tarlac.
0: Ano pong pangalan po ninyo?
1: Melanie po, Mark.
0: Melanie?
1: Opo.
0: Tarlac, okay po. Saan po kayo sa Tarlac, nanay? Ilang taon na po kayo?
1: 53 na po ako, Kuya Boy.
0: Saan
1: dito
0: po kayo
1: sa... ako sa barangay Mayang, Lapas Tarlac.
0: Lapas Tarlac, okay po. Sa Lapas Tarlac, dyan po sa RB Drug Mart, Lapas. Meron po dyan ang ating rice coffee. RB Drug Mart,
1: opo.
0: Lapas Tarlac. Okay opo. Po.
1: Opo.
0: Nakakita na po ba kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa po, narinig ko lang po sa radyo.
0: Nanay, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas.
1: R-I-S-E. Opo.
0: R-I-S-E. Parang sunrise.
1: Opo.
0: Okay po?
1: Opo.
0: Yun po yun. Hanapin po ninyo yun at yun po yung iinumin po natin sa araw-araw. Dalawa hanggang opo. Tatlong sachet o mahigit pa ang pag-iinom po ng ating rice coffee sa araw-araw po, nanay.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo.
0: O, tapos,
1: salamat po, Kuya
0: kapag,
1: Boy.
0: Kapag nanay Melanie, kayo po ay umiinom na at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan niyo po kami, tawagan niyo po kaming muli.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po, mabuhay po kayo. God bless po, nanay.
1: God bless din po.
0: Thank you very much po, maraming salamat. Bye-bye po. Anyway mga kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na inima-check. Gamit ang RSBSA Finder, bisan di rin na kinahalan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph. Ngan igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto nga ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ininga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hininga estasyon.
5: Problema sa fatty liver? Mag TTX 500.
6: Ang TTX 500, ito ay may Mamordica Sharansha compound mula sa Ampalaya.
5: Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure.
6: Alagaan ang iyong matay.
5: Mag TTX 500.
6: Araw-araw,
5: TTX 500.
7: Mabibilis sa mga butiga.
4: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
5: Para sa malinis na dugo,
7: TTX 500.
5: Para sa malusog na tay,
7: TTX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
7: ang TTX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
7: na nagpapahusay
5: at nagpapalinis sa tay.
7: TTX 500.
5: Subok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butiga.
8: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts 3 libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!
3: Arangkada 12:30. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 12:30. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada 12:30. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 12:30.
4: Bago pa yung atak mga sinirangan Visayas ng Siyadadan, Tacloban, Setyembre 16, 2026, Miyerkules nga daw na itong oras sa Bugos sa Pilipinas, alas 12:40.
5: Live kita nga nakikita na YouTube channel ng Facebook pages sa Narangkada Balita ng PRTV Tacloban. Ako'y Sylvia Alvero Abadingo.
4: Gano'n ko naman ni Luel Liogo yung natin ipapadangat ang mga preso ng magpasang mga notisya ng oras nga natin mga laray uluhan. Katonsyahan nga headline, VAT assistance was charged gintanggal sa kutang kuryente, posible mas maging barato.
5: Samtang duha nga NBA member nga may the rifle grenade niya na piranga pusil, igin surrender.
4: 1.3 million pesos nga ayuda ilaro man handog ng Pangulo program, nagdarang paglamang mga paragumahan Eastern Samar nga apektadohan El Nino.
5: DOSA, tiginindoroso ha RDC-8 and Blue River Visayas como top priority project sa rehiyon.
4: Nga na mo ito na itong mga laray luhan, masunod naman ito na itong mga katukiban. Nga na ito naman siyahan nga notisya ng oras, VAT naman na systems law charge gintanggal na, mahito ko din eh, posible mas maging barato pa itong sukot akuryente at itong report.
5: Posible maging mas barato ang babay din na itong konsumidor ha kuryente. Kasunod ang pagtanggalan Bureau of Internal Revenue kung BIR, hanvata allowable systems loss charge. Pero gindigon ng BIR nga anvat la ang gintanggal. Diri ang systems loss charge mismo. Pinaagan Revenue Memorandum Circular No. 97-2026. Ginkilala itong BIR ang allowable systems loss charge nga ginaprubahan ng Energy Regulatory Commission kung ERC como government mandated pass-through cost. Karyag signon, ini nga systems loss in sulod ni ERC-approved limit nga di rin nasakop ang output VAT. Karyag signon hini, kung maging epektibo na ang bagong aluday-day, maiiba na na itong kandidad nga ipapasa mga konsumidor nga covered in electricity billings. Pero ang systems loss charge, magpapabili na electric bill. Ang system loss, amo ang kuryente nga nawawara. Samtang, ginpadara ang supply peak nga power sources nga itong mga konsumidor. Ginkikinang lang liwat nga makit nga mahimo nga bulag itong systems loss charge sa billing statement, invoice o iba pa nga dokumento. Ginahanglan hini itong mga generation company, NGCP, distribution utilities, electric cooperatives nga iba pa nga mga apektado nga taxpayers. Ang bago manggod nga tax treatment inigpapatuman subay ang ERC Resolution number 26 Series of 2026. Hapag klaro hindi rin retroactive o para mga daan na nga billing. Ang nasabi nga pitadong administration Marcos, inagpapasabot nga sa ini nga paagya pagpaubos sa gastuhan kuryente nga diri para dayon masulbaran kabugusan nga issue hanitaas nga electricity rates. Magpapabilin nga magbabayad in allowable systems loss charge pero ha covered billings. Diri na kinahanglan butangan in VAT ang maong portion kun maging epektibo na ang bag-o nga pamaagi. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
3: Arangkada.
5: Usa nga rifle grenade niyang duha nga pusilan voluntaryo nga gintubyan ang duha nga nagsurrender nga miyembro han communist terrorist group han magkadilain nga anti-insurgency operations ha Islahan Samar. Una na ini Eastern Samar nga kundiin ang mga operatibahan 805th Maneuver Company Han Regional Mobile Force Battalion, kaupunan 2nd Eastern Samar Provincial Mobile Force Company, in Marinang Puso nga nagsurrender ton alias GAR, 38 anyos usang parag-umang ang residente General MacArthur, Eastern Samar, talakip gyapon pagtubyanin usang pusil. Pinaagi naman ang ginimo community immersion ng anti-insurgency drive ang 802nd Maneuver Company, Han RFMB, Havilla Real Samar, voluntary luwat nga nagsurrender, he alias Wino, 32 anyos, usa nga parag-uma anay miyembro Han City GLA Roman SRC Sesame EVRPC kalakipin pagtubyanin usa nga pusil ngan mga balang ang iba pa hapag kaya na anduha anay nga mga miyembro ang rebuilding nga grupo kalakipin mga gintubyan nira nga mga armas in ada kustodiya Han kada tag sa facilitating unit para hin dokumentasyon ngan sakto nga disposisyon.
4: ₱1.3 million naman nga ayuda ilaro manhandog ng Pangulo program nagdarang paglaom para sa mga paraguma Eastern Samar nga apektado Han El Nino. Aditong report ni Jay Barion.
6: 5 nga irrigators association ha Eastern Samar ito nakakarawatin 1.3 milyones ka pesos nga ayuda pinansyal tikang Han National Irrigation Administration kataliwan Han gindumarang handog ng Pangulo serbisyong sapat para hatanan 2026 nga ginbuhat ta Provincial Capital James Nation Hasyudad Han Borongan. Upat nga irrigators ang kadatagsa nga nakapahimulos hantag 300 mil pesos ng 100 mil pesos naman para Provincial Association of Irrigators nga nagserbi nga umbrella organization. Sumalha grupo gagamito nira ang kantidad nga nakarawatan pagbalit hinhumay tikang ha mga paraguma para makabulig han ginaantos nga kakurian tikang ha epektuhan El Nino. Makakabulig hapon daw ining ayuda ha mga organisasyon han paraguma nga magkaada hinduga nga pangita ngan merkado paran ira mga produkto nga naparikunon ang koneksyon han produksyon ng mga konsumidor. Ang handog ng Pangulo ha Eastern Samar in ginpartisiparan hin 25 nga mga national government agencies kasugbong ang lokal nga probinsya nga panuyo nga magdarahin mga serbisyo pan agrikultura sektor han mga paraguma. Naibarwan nga ang probinsya ni Eastern Samar in pirala ha mga lugar ha rehiyon nga apektado han epekto han El Nino. Jay Barion, Arangkada, Balita.
5: Samtang nag-endorso na ba nito ang DOST nga to RDC, ang ginatawag nga Bluer Visayas kamo top priority projects itong rehiyon na adi itong report. Por lo menos 201.9 milyones itong kabugusan nga pondo ang ginkikinahanglan para itong ginendorso ang DOST Regional Office nga Bluer Visayas upo ang 67.1 milyones nga gingagahin para project cost nga yan ay itong 2028. Pangunay niyang ginpapakusugan programa ano pat nga sektor ang pangisda, turismo, maritime transport o pagbiyahe dagat ng mga produkto nga ginhimo tikang marine resources. Sumala DOST, importante ang programa Visayas mahitungod nga damuan komunidad ang nagsasarig hadagat para panginabuhi. Dako ang potensyal ang pangisda ng turismo. Labi na mga baybayunon ng gunting isla ng komunidad. Kaupo din ito mga risgo o suganan bagyo. Storm surge, pagbahangan pagitaasan level ng dagat. Pinaagin Bluer Visayas, ginihingita nga magagamit itong teknolohiya ng inubasyon na pagpapabaskog ang produksyon, paghiman mga bagong produkto ng pagprotektar ang marine resources. Ang Bluer Visayas, usang nga pagtutok kapag pauswag ang ekonomiya nga nakasandigla itong hadagat pero may pag-ataman liwatan kalibungan. Ginhingitan RDC nga ang programa makakabulig luwat hapag himon mga komunidad nga mas makusog at tubangon kung may dakalamidad nga mga epekto han panibago nga klema. Ang Bluer Visayas, ginkikita ang DOS nga usa nga agianan para maging mas produktibo, sustainable, ngan resilient ang mga komunidad nga han pakabuhi ada kadagatan. Silvia Abadingo, Arangkada.
4: Arangkada. Samtang Pamana Act aprobado naman na House Committee level at ang report ni Don Leandro Chu.
7: Aprobado na ha committee nga level ang 12 mil pesos nga subsidiya ha mga minimum wage earner ngan adumayada mga gunting nga negosyo nga masukot diri na uupod ang mga ayuda itong gobyerno. Hailaruman balaod makakakarawathin mil pesos nga cash assistance hasuludhin o sa katuig itong benepisaryo ipinagi itong ira mga digital wallets nga nakalink ka Philippine Identification System. Sumula Balagat Tingog Party List Representative Judas Sidre o sa ining apitad, agon mapunan iton mga kakulangan na social protection system hanasod, labi na iton mga minimum wage earners nga apektado hapalayo nga pagitaas iton mga presyon at pangunang papliton.
8: Nakasaysay liwat ining balaod noon nga magagamit ining assistance pagpalithin pagkaon, medisina nga iba pa nga mga basic necessities ay bubutang nga credited stores, grocery, karinderyangan, pwesto ha mga merkado. Makakabinipisyo daw gyapon itong mga micro, small, medium enterprises tungod nga ra ito nagbubutang ng mga accredited store. Kutubla 200 pesos itong maximum spending limit amount kada adlaw. Ngan ini, hindi rin pwede gamiton ha sigarilyo. Makaurubo nga rin noon ngan online gambling. Di rin daw gyapon, pwede din ni itong mga miyembro han 4-piece. Ngan iba mga conditional cash transfer program. Bara-bara naman, 68 bilyon pesos ang pondo nga iglalatag ngan igaalo taga para hini. Hatak na nga iniin maimplementar na. Live nga naghahatag in report, Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
5: Nakakabilib na balita, competitors itong sinarang ang Bisaya sa ginbuhat ng World Skills Philippine Clark 2026 sa Pampanga, nag-ikapito hapwesto. Pamatihan natin itong report kan Jay Baryon.
9: Hasyahan ngayon, igin pasalamat hanbugos ng puwersa hantas the Leyte ng hantas the region. Hapakapartisiparhan katatapos pala ng World Skills Philippines Clark 2026 nga gindumara Pampanga inilang nga bulan han Setyembre. Pero mas igin kalipay ni Provincial Director Engineer Enrico Banario han makadaog hin mga medalya ang competitors han 17 nga trade areas han Eastern Visayas tikang ha 30 nga competing areas nationwide. Duha nga gold medals, usa nga silver, duha nga bronze nga medallion of excellence, duha. Sumatotal, pituan nakuha nga mga awards nga gindag-an han competing team han mao nga dapit. Tikang ha 18 nga regions upod ang barm nga karaga nag-ikapito ang Eastern Visayas rason agud nga ginlamano han opisyal ang maupay nga kalampuan pusan ng Team Eastern Visayas. Dako daw nga abante han nakabuot nga gold medals, particular ang electrical installation and maintenance nga nagbilin hindako nga ratings han tulukad law nga kompetisyon. Salit, may dala chance sa anduha nga kategorya nga mahiupod nga magrepresentar ha World Skills ASEAN 2027 na pagbubuhato naman ha Indonesia sunod nga tuig. Waray man makuha ang kampiyonato pero dako laghapon ng kalampusan ng mga taga-sinirangan Visayas tungod han dako nga dungog nga iginulihan mga ini. Pero yan na igin patapon ni Banario nga mas pag-aandaman na nira ini kan tatagan hin pagtutok din mag-iinvestirahin mga kadugangan higamit mahugot na paghag-id ng pag-alutaga hin kadugangan pondo. Jay Baryon, Arangkada Balita.
10: Arangkada Police Report. Arangkada.

0: maganda. Kaya pala ka oras, ano, yan ang pagsipuaw na ang mga patay ng lawas, ang tulong ng biktima, kinakitaan nga wala na kinabuhi. Asa ko, binasa nga paningalay, may barangay, Kamtipik, Kabug, Ditong Palulite. Alas 8 mong kanina na aga, nag-report sa panong LPS ang nasabing incident nga kundiin, pag-responde ang kapulisan, kinakitaan ang duwang lalaki ng isang babae nga wala na kinabuhi. Aginhimo, initial nga investigasyon ng kapulisan na baruan nga suffocation. Alagihinundan ng kamatayon ng mga biktima na itong manggurbahan na pagsakob itong generator ng adahan kagabi na dahira sakob mismo itong palimalay na nakitaan nga waray exhaust or garawsan itong hangin ang mao nga palimalay. So kapag gana, ay nagpapabili ng pating lawas na itong funeraria na di mismo ito ng punto, itong palo. Live at ikang mismo, nga di ha, may barangay Kampitik, Palolite, Dan Kirkrik Yazda, Arangkada Balita.
1: Arangkada Weather Update. For our public weather forecast, tikang naman ito na pag-asa o sa tropical cyclone na gawas itong Philippine Area of Responsibility. Itong gibabantayan niya na nga kundin o rin nga nasipatan ha karayon nga 2,970 km tikang sinirangan ng sur sinirangan itong Luzon nga may nakakusgunan hangin nga naabot 55 km kada oras si Rania Centro nga pagsurusubas ko itong hangin nga naabot 70 km kada oras nag-iisang manilipa katundan na norte katundan nga na hapagyan intertropical convergence zone no kunay TCZ naman ito nagduduro tinurog nga madampong kakalangitan nga may dapat sarang ang mga paguran ha Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Caraga, Mindanao, Masbate, Lanao del Sur, ngan Davao Oriental. Ito nabibili naman nga party itong Visayas ngan Mindanao yung magkakamiyada no sayang nga madampong kakalangitan ngayon na puro-puro ng mga paguran dara itong ITCZ samtang localized thunderstorms naman ang nagdadara no sayang nga madampong nga kalangitan nga maida naman puro-puro ng mga paguran ha Metro Manila ngan iba pa nga parte han nasod. Nga naman to, ano yung kabugusan na itong mga notisya yun ang oras.
2: Para itong kadugangan nga impormasyon nga magpaso nga mga balita, bisitahalan Facebook pages sa Arangkada Balita nga PRTV Tacloban.
1: Pwede niyo makita na itong Arangkada YouTube. Search lang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, and i-click ang notification bell para maging updated na itong mga pinakabagong mga videos.
2: Ako yung Sylvia Alvero Abadingo.
1: Ano ko naman ni Noelle Yogoy. Masunod itong Unsent Heart and Vibes si DJ Papi Abicado.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: Napakayana la!
3: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
2: Napakayana la!
3: Mga isyong nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
2: Napakayana la!
3: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyo.
2: Napakayana la!
3: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakianala.
4: Panindugan karasika sa lakatan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili nga mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!

0: Wala silang masabi ng radio update kapag sa malupet.
1: Barbero plus ang isa, sama mo pati artista. FM radio update kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio Kabibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: The time now on FMR. It's 1:32.
1: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag pagkain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: FM Radio, the vibes!
4: Ang lupet!

0: mensahe. Wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: Hatin, samantya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda

current at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa pag-asa.

0: Sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups na to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
3: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
2: Pero ano nga ba ang crop rotation?
3: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
2: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
3: At ano ang pakinabang?
2: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
3: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
2: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
3: Kaya, mga magsasaka,
2: huwag puro iisa.
3: Magpalit ng pananim.
2: Iikot ang pananim.
3: Aalagaan ang lupa.
2: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
3: Simpleng pagpapalit ng pananim.
2: Malaking tulong sa bukirin.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: FM Radio, the vibes!
5: Ang lupet!
6: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.

Sabi niya, hindi naman kita ayaw, hindi lang talaga kita kayang piliin ngayon. Pero Papi Abikado, hanggang kailan ba ako maghihintay sa isang taong hindi sigurado sa akin? Baka hindi naman talaga siya ang taong kailangan kong ipaglaban at baka ang kailangan kong ipaglaban ngayon ay sarili ko. Nagmamahal at naghihintay, Maxine. Rider. Si Maxine, ang ating unsent story sender today, 'di ba? Na si Maxine ay may mahal, 'di ba? May mahal siya at yung tipong gusto niyang ipaglaban ang kanyang pinakamamahal. It's just that, 'di ba, na hindi sa lahat ng pagkakataon sapat lang ang mahal kita, 'di ba? Minsan, mahal kita pero hindi kita kayang piliin sa ngayon. Ang tanong niya ngayon ay hanggang kailan siya maghihintay? O ito na ba ang oras para bumitaw? Diba? Hanggang kailan siya maghihintay? Hanggang kailan siya kakapit sa isang sitwasyon na walang kasiguraduhan? Diba? So, message us at our Facebook fan page 100.7 FM or Tacloban. And of course, we'll be reading that later on all for you. But for now, here's a song from Orange and Lemons. Nako, here's a song from Orange and Lemons na pupunta dito sa Haro Later this coming September 20. It's Hanggang Kailan, 2:22. Good afternoon.

0: lupet.
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
2: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
1: My body!

0: Wala silang masabi yung radio update ka ba? Sa malupet!
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio update kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio! The Vibes!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
3: May

We're still back here at the Unsent Heart and Vibes. Kasama, of course, ang inyong papi ng bayan, DJ Papi Abicado. Philippine Star Time, 19 minutes past 3 in the afternoon. And of course, balik tayo sa ating Unsent Story Sender na si Maxim nga, di ba? Na si Maxim ay nahihirapan, di ba? Kung kailan siya magla-let go sa isang taong mahal niya. Di ba? Sasabi pa doon na mahal siya, mahal siya ng tao, pero hindi siya kayang piliin ito. Di ba? Sa lahat naman na nakikinig sa atin, di ba? We always have to remind ourselves na hindi kailanman basihan lamang ang pagmamahal para piliin tayo ng mga taong gusto natin. Di ba? May mga pagkakataon na hindi lamang pagmamahal ang kinakailangan maging basihan for people to choose us. Di ba? Andyan yung is he ready to commit? Di ba? Is he emotionally ready for a relationship? Di ba? At kung ito yung sinabi niya na hindi kanya kayang piliin,

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puting power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Lion's
2: two.
1: Lion's papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Mga kasangkayan, bantayi itong libreng at check-up han Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yan na nga September 21 to 24, alas 8 itong aga, tugtob alas 4.30 han kulo. An Ira Clinic na imumuta ang Avenida Veteranos, Barangay 23-8, Tacloban City. Naandihas laha ni Bayan World Hospital. Hinumdumi sangkay nga health is wealth. Ayaw hulata nga magkasakit pa antes naton tagan hin atensyon an aton lawas. Kay prevention is better than cure. Sanglit gamita ini nga oportunidad nga magpa-check up nga maging mas alerto ha kabutangan itong imupan lawas. Pagdagmit kay in first come and first serve basis. Libre nga check up ha Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Tacloban Ranch.
6: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
7: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
8: Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si James, isang office manager. Ang dami po ng natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Southon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Southon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Southon Gold Coffee Mix.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Marami sa mga butika.
10: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
11: The time now on FMR. It's 3:30.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, the vibes!
3: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
4: Hapon Hits!
3: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tag Loban.
0: Ang lupet!
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Why
2: two.
1: Why use papaya? Please cool it and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube

bebe ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman, mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan! Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.

0: Wala silang masabi ng FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
4: Hapon Hits!
3: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tag Loban.
0: Ang lupet!
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
7: ACS.

0: mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko si naasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulu sa mga ngasyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500 para sa mga pigado, mga makabulig, kag makapapansa lawat sa tao.
1: GTX 500. Pabalisa mga butika.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

Narito ang ating 3-digit Lotto Swerte Tres Zone ngayong alas 2 ng hapon, Miyerkules, September 16, 034. Ulitin ko, 034. Come start.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Kabibes.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
6: At ako naman si Dr. Remilito Uy.
5: Katuwang nyo kami ni Dr. Remilito Uy sa pagbabahagi po ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
7: Hanilo ng Laguna.
8: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sapto. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Sazon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet at exercise. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
9: Sazon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sazon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang problema ng pinsan ni Ma'am ay ang pagkakaroon ng problema sa apdo. Isa sa mga karamdaman sa apdo ay ang karamdaman na gallstone. Eh, Dr. Remel, ano nga ba ang meron sa Sazon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit, Dok?
6: Sir Wing, ang Sazon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang bioactive compound na aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Sazon Plus Gold sa pagtanggal ng gallstone sa apdo at tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Sazon Plus Gold araw-araw.
10: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Sazon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Sazon Plus Coffee Mix.
9: Sazon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Yun o, para ho sa mga coffee lover dyan. Dok, ito talaga, mapapaibig talaga kayo ho dito sa ating friendly, healthy coffee. Ang Sazon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape, Dok, ha? Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo.
6: Kakaiba ito, Sir Wing, dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang ori ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao, pero may mas mahinang epekto. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan ito na balansehin ang hormonal imbalance ng isang tao.
5: Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Sazon Plus Coffee Mix, Dok, di ba?
6: Available na rin, Sir Wing, ang ating Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, may mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon.
9: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by steviol glycosides.
6: Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, ugaliing uminom ng Sazon Plus Gold araw-araw. At siyempre ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormones sa ating katawan. Ang Sazon Plus Coffee Mix. At of course, mayroon tayong bagong Premium D3 Coffee Mix.
5: Ngayon, ang mga produkto niyan ay mabibili sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor ng Crownland Building, EDSA Corner, Mother Ignacia Street. Pwede niyo silang tawagan sa 0969-627-1262. At inyo pong napakinggan muli ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
6: At ako naman si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
2: The Secret of Health.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: The time now on FMR. It's 5:02.
12: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
14: Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
16: My body.

0: Wala silang masabi yung radio update ka ba sa malupet?
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio update kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes.
3: This is FM radio. FM radio. Favorite music radio.

0: Maupay na takna, sinarangan Bisaya, Sinan, Siyudad, Tacloban. Live kita nga nakikitaan sa Facebook pages sa Narangkada Balita ng PRTV Tacloban. Kaupunan bukos sa puwersa ng PRTV News Team. Ako'y Jay Barayon na ito nagpapadangat ang mga presko na magpasok ang notisya na nahikayang bukos ng puwersa ng PRTV News Team. Hinangatak na. Ngan hatong mga laray, puluhan!
1: Tulo nga patay nga lawas. Nakit-an sa kubinusa nga panimalay ha barangay Kampitik, Palo, Leyte. Paraguma, arestado, mahuman makuhanin iligal nga pusil ngan bala ha Leyte, Leyte. VAT ha system loss charge, gintanggal. Sukutan kuryente, posible maging mas barato. 1.3 milyones ka pesos nga ayuda, hailarom handog ng Pangulo program. Nagdarahin paglaom ang mga paraguman Eastern Samar nga apektado ang Il Nino. Pamana Act, aprobado na House Committee level. Department of Science and Technology 8, gin-endorse ang Regional Development Council 8 and Bluer Visayas. Kumu top priority projects han rehiyon.
2: Arangkada.
0: Nganya na hatun mga katukiban.
2: Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
0: Tulong kapatay nga lawas nakit-an hasakob hinusah nga panimalay a barangay Kampitik, Palo, Leyte. Aton hibaruan ini nga report ni Dunker Crickies.
2: Arangkada.
3: Waray na kinabuhihan makitaan ang tulong at trabahante hin usa nga baligyaan hin Army Supplies kanina han aga dito sa Zone 6 Barangay Kampitik, Palo, Leyte. Sumalan hepe han Palo Municipal Police Station na nga ang mga biktima in stay in han sabi nga lugar.
4: So itong babae nagkakaedad itong ng 23 taga Bara Daga Milite ito sir ano. Then si at saka si Arn 28 years old da taga Tunga Liti niya, no? Then si Benz, 26 years old, Tacloban City din ito nakatira.
3: Pag-abot han mga operatiba ha lugar, inakitan ang mga patay nga lawas han biktima. Among adayon naman hirangan nakipag-koordinar ha soko para maproseso ang lugar. Base inisyal nga investigasyon han kapulisan inagawas nga suffocation ang naging hinungdan han kamatayon han mga biktima.
4: So bali doon yan sa isang lugar parang budiga ng mga military supply. Ang isang establishment o mga empleyado sila. So doon sila nakatira, nag-i-stay. Tsaka kagabi daw na nag-brown out doon, so nagpa-ano sila, nag-operate sila ng isang generator. Kaya siguro mga brown out no mga 2 hours more or less.
5: So yung generator sir pinasok sa loob ng
4: nandoon sa loob yung generator. So parang nasupukit sila doon.
3: Gindara ang mga patay nga lawas ngadto ha punerarya nga natawagan nagihapon na ang mga paryente han biktima. Dunker Crickies, arang kada balita.
2: Arang kada.
0: Parang uma arestado mahuman makuhan ang ilegal nga pusil ngan balahalay de Leyte. Ibalik nato ni Dunker Crickies.
2: Arang kada.
3: Nakapaslak yun ha presuhan ang 61 anyos nga paraguma nga ginkilala kan alias Rod mahuman ini makuhaan himpusil ngan mga bala kakulupan-kulup dito ha barangay Parasan, Leyte, Leyte. Alas 5:40 kakulupan-kulupan usang tawag ang nakarawat han Leyte Municipal Police Station tikang ha barangay kapitan han maong barangay kabay na nasabi nga suspect nga nakada ha iralibong. Dayon naman ini nga ginrespondihan ng kapulisan ngan pag-abot nira ha lugar inakitan nira anupat nga kalakinan hagawasin usang nga panimalay.
6: Sir, mula sa barangay, naglakad kami ng mga almost 20 minutes. Pagdating namin sa taas, may isang bahay doon, tapos may mga lalaking nagtatambay sa lama, sir. So, nagpakilala kami ng mga pulis at sila naman ay tinanong namin kung sino sila at hininga namin ng mga dokumento, sir. At doon, sir, nakita namin yung isang bag na hinawakan ng isang tao, eh, nakabuka, sir, doon nakita namin na may ano, sir, may baril.
3: Nakita ng kapulisan ano sa nga bag nga may danakikitaan nga karaptanin o sa nga pusil ang mga ireinigin panginano ngan dito nakitaan ano sa nga pusil mga bala ngan magazine.
6: Yung nakuha namin, sir, isang Glock 17 na deface yung serial number and markings, may dalawang magazine at 26 live ammunition.
3: Inaruan ang suspect hin mga kaangayan nga papeles kabayan ng pagdarahin pusila pero waray ini may ipinakita sanglit inaresto ini ngang gindarangan to Halete Municipal Police Station para ang sakto nga disposisyon ngan ini nakatalaan o matubang hin kaangayan nga kaso.
6: Sa ngayon, sir, dinala namin dito sila sa Leyte Municipal Police Station at prepare namin yung ikaso namin na illegal possession of firearms and ammunition.
3: Dunkirk Rikiaz, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
0: Samtang posible naman maging mas barato ang babaydan han mga konsumidor han kuryente kasunod han pagtagal han Bureau of Internal Revenue han VAT ha allowable systems loss charge. Atong ibaruan ang report kan Sylvia Abadingo.
2: Arangkada!
7: Posible maging mas barato ang babaydan na hiton konsumidor at kuryente kasunod ang pagtanggal ng Bureau of Internal Revenue kung BIR han VAT allowable systems loss charge. Pero gindigo ng BIR nga ang VAT la ang gintanggal diri ang systems loss charge mismo. Pinaagin Revenue Memorandum Circular Number 97-2026 ginkilala itong BIR ang allowable systems loss charge nga ginaprubahan ng Energy Regulatory Commission kung ERC kumo government mandated pass-through cost. Karuyag signon, ini nga systems loss in sulod ang ERC-approved limit nga di rin nasakop ang output VAT. Karuyag signon hini, kung maging epektibo na ang bagong aluday-day, maiiba na na itong kantidad nga ipapasa mga konsumidor nga covered in electricity billings. Pero ang systems loss charge, magpapabili na electric bill. Ang system loss, amo ang kuryente nga nawawara. Samtang, ginpadara ang supply peak nga power sources nga ito mga konsumidor.
8: Sa ngayon nangyayari, nakuha lang yung kuryente, ang tanong ng consumer, asan yung binayad na bilansi niya, sir? We are paying that at the time that there is normal. Thinking that the time na maubo siya, yung binayad namin in advance, will resolve the issue. And this is a very big issue. Para ba? And I think there are some sectoral questions niya yan. Where are the billions that we are paying? Look at it. Last July lang, LLCC lang, half. Billion yung binayaran natin. Ngayon, I think, more than 1 billion. Paying for something, we're not satisfied with the power and speed it was.
7: Ginkikinang lang liwat nga makitaan ngan mahimo nga bulag itong systems loss charge sa billing statement, invoice o iba pa nga dokumento. Ginahanglan hini itong mga generation company, NGCP, distribution out utilities, electric cooperatives ngan iba pa nga mga apektado nga taxpayers. Ang bagong manggod nga tax treatment inigpapatuman subay ang ERC Resolution Number 26 Series of 2026 hapag klaro indiri ini retroactive o para mga daan na nga billing. Ang sabi nga Pitadon Administration Marcos, inagpapasabot nga usa ini nga paagya pagpaubos sa gastuhan kuryente. Nandiri para dayon masulbar ang kabugusan nga issue, hanitaas nga electricity rates. Magpapabilin nga magbabayad in allowable systems loss charge, pero ha-covered billings. Diri na kinahanglan butangan in VAT ang maunga portion kung maging epektibo na ang bag-o nga pamaagi. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
0: 1.3 milyon ka pesos ng ayuda hailarumhan handog ng Pangulo program nagdarahin paglaom ha maparakuma ha Eastern Samar nga apektado itong El Nino. At itong katukiban hininga report.
2: Arangkada!
9: Lima nga Irrigators Association ha Eastern Samar ito nakakarawatin 1.3 milyon ka pesos nga ayuda pinansyal tikang han National Irrigation Administration kataliwan hanggin dumarang handog ng Pangulo Serbisyong Sapat para hatanan 2026 nga ginbuhat a Provincial Capital James Nation ha Syudad han Borongan. Upat nga irrigators ang kadatagsa nga nakapahimulos han tag 300 mil pesos nga 100 mil pesos naman para Provincial Association of Irrigators nga nagserbi nga umbrella organization. Sumala grupo gagamito nira ang kantidad nga nakarawatan pagbalit hinhumay tikang ha mga paraguma para makabulig han ginaantos nga kakurian tikang ha epektuhan El Nino. Makakabulig hapon daw ining ayuda ha mga organisasyon han paraguma nga magkaada hinduga nga pangita ngan merkado para han ilang mga produkto nga naparikunon ang koneksyon han produksyon ng mga konsumidor. Ang handog ng Pangulo ha Eastern Samar ingin partisiparan hin 25 nga mga national government agencies kasugbong ang lokal nga probinsya nga panuyo nga magdarahin mga serbisyo pan agrikultura sektor han mga paraguma. Naibarwan nga ang probinsya ng Eastern Samar in pirala ha mga lugar ha rehiyon nga apektado han epekto han El Nino. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
0: Hay bapang notisya lokal, Pamana Act aprobado na ha House Committee level. Don Leandro Chu ha detalye.
2: Arangkada.
10: Aprobado na ha committee nga level ang 12,000 pesos nga subsidiya ha mga minimum wage earner ngan adumayada mga gunti nga negosyo nga masukot diri nauupod ang mga ayuda itong gobyerno. Hailaruman balaod makakakarawathin 1,000 pesos nga cash assistance hasuludhin o sa katuig itong benepisaryo ipinagi itong ira mga digital wallets nga nakalink ka Philippine Identification System. So wala ka tingog party list representative Judas Sidre o sa ining apitad agud mapunan itong mga kakulangan na social protection system manasod na labi na itong mga minimum wage earners nga apektado hapalag na pagitaas itong mga presyon pangunang papliton. Nakasaysay liwat hini nga balaod noon nga magagamit hini nga assistance pagpalithin pagkaon, medisina nga iba pa nga mga basic necessities ay bubutang nga credited stores, grocery, karinderyangan, pwesto ang mga merkado. Makakabinipisyo doon yapon itong mga micro small medium enterprises tungod nga ra ito nagbubutang nga mga credited store. Kutubla 200 pesos itong maximum spending limit amount kada adlaw. Ngan ini, hindi rin pwede gamiton ha sigarilyo. Makaurubo nga rin noon ngan online gambling. Dira daw gyapon, pwede din ni itong mga miyembro han 4-piece. Ngan iba mga conditional cash transfer program. Banabana naman, 68 bilyones pesos ang pondo nga iglalatag ngan igaalo taga para hini. Hatak na nga iniin maimplementar na. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
0: DUST 8 gini-endorse or gini-endorse ha RDC 8 and Bluer Visayas kumuta priority projects sa rehiyon. Kung ano ini, aton hibaruan report ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada.
7: Por lo menos 201.9 milyones itong kabugusan nga pondo ang ginkikinahanglan para itong ginendorso ang DOS Regional Office nga Bluer Visayas upod ang 67.1 milyones nga gingagahin para project cost nga yan ay itong 2028. Pangunay niyang ginpapakusog ang programa ano pat nga sektor ang pangisda, turismo, maritime transport o pagbiyahe dagat ngan mga produkto nga ginhimo tikang marine resources.
11: We are slowly developing our common ability to water management. And right now, this thing is being done together with UP Diliman, the Sun University, and that is synthesized in the university. So most probably, we will be having this kind of water management system.
7: Sumala DUST, importante ang programa Visayas maitungod nga damo ang komunidad ang nagsasarig hadagat para panginabuhi. Dako ang potensyal ang pangisda ngang turismo. Labi na mga baybayunon ngang gunti nga isla nga komunidad. Kaupo din ito mga risgo o suganan bagyo. Storm surge, pagbahangan pagitaas ang level ng dagat. Pinaagyan Bluer Visayas, ginihingita nga magagamit itong teknolohiya ngang inubasyon na pagpapabasko ngang produksyon, paghiman mga bago nga produkto ngang pagprotektar ang marine resources.
11: Must be an institute or a center that will look into water management. Okay, water management doesn't only concern about the potable water, but it also concerns about how to manage rain, run of water that causes flooding. So it's this water scarcity and flooding are being experienced in the So we really have to have this kind of center here.
7: Ang Bloor Visayas, usang pagtutok kapag pauswag ang ekonomiya nga nakasandig leton hadaga pero may pag-ataman liwatan kalibungan. Ginhingitan RDC nga ang programa makakabulig liwat hapaghimon mga komunidad nga mas makusog at tubangon kung may dakalamidad nga mga epekto han panibago nga klima. Ang Bloor Visayas, ginkikitan DOS nga usa nga agianan para maging mas produktibo, sustainable, ngan resilient ang mga komunidad nga han pakabuhi adha kadagatan. Silvia Abadingo, Arangkada.
2: Arangkada.
0: Gindayaw ni House Sports Committee Chairperson ng late 4th District Representative Richard Gomez ang mga national athlete hayra naabtan nga level iyan na para ng international sports tournament. At itong report ni Don Leandro Chu.
2: Arangkada.
10: Gidayaw ni House Sports Committee Chairperson ng late 4th District Representative Richard Gomez ang mga national athletes hayran abtaan ng level yan na para itong international sports tournament. Sumalakad Gomez sa mga Pinoy athletes ng gumulay ha

0: Itong mga benepisyo para haira. Adi na kalabay kasi manalaan na purburanhan kamara ang pagkamendarhan balaod nga nag-exempt mga Pinoy athletes ng coaches nga mabuhisan ito nga mga premyo lokal ulangyaw nga pog natin kusog. Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
1: Arangkada!
2: Maupay naman nga sumat. Competitors ang sinarang Bisaya sa gindumar nga World Skills Philippines Clark 2026 sa Pampanga nag-ikapito hapuesto. Aditon aton report.
1: Arangkada.
3: Hasyahan ngay gayon igin pasalamat han bugos nga puwersa han Test the Leyte ng Test the Region. Hapakapartisiparhan katatapos pala ng World Skills Philippines Clark 2026 nga gindumara Pampanga hinilang nga bulan han Setyembre. Pero mas igin kalipay ni Provincial Director Engineer Enrico Banario han makadaog hin mga medalya ang competitors han 17 nga trade areas han Eastern Visayas tika nga 30 nga competing areas nationwide. Duha nga gold medals, usa nga silver, duha nga bronze nga Medallion of Excellence, duha sumatotal, pituan nakuha ang mga awards nga gindag-an han competing team han maunga dapit. Ika nga 18 regions upod ang barm ngan karaga, nag-ikapito ang Eastern Visayas rason agud nga ginlamano han opisyal an maupay ng kalampusan ng Team Eastern Visayas. Dako daw nga abante han nakabuot nga gold medals, particular ang electrical installation and maintenance nga nagbilinin dako nga ratings han tulukad law nga kompetisyon, salit may na chance sa anduha nga kategorya nga mahiupod ngan magrepresentar ha World Skills ASEAN 2027 nga pagbubuhato naman ha Indonesia sunod nga tuig.
4: Air conditioning tigang gihapon ha balik pa to college sa Bars and Trades, they will now represent the Philippines for the ASEAN Skills Competition in Indonesia. So ha 2027 magkakamay da ASEAN Skills Competition. So, sure na atong duha nga ma-participate and electrical installation nga na refrigeration. Nga na atong silver nga IT in SA and IT Networking System Administration makaka-join gyapon niya ASEAN Skills Competition. Kay normally, pag ASEAN, tagduha ang competitor. So,
3: waray man makuha ang kampiyonato pero dako lagi hapon ng kalampusan ng mga taga-sinirangan Bisayas tungod han dako nga dungog nga iginulihan mga ini. Pero yan na igin patapon di Banario nga mas pag-aandaman na nira ini kan tatagan hin pagtutok din mag-iinvestirahin mga kadugangan higamit mahugot na paghagid ng pag-alutaga hin kadugangan pondo.
4: Actually, as of yan na, kumbaga, satisfied kita ang performance but we are aiming for hataas pang level, hoping for next year. And yan ang aton participation nini na damo nga learnings na nakuhahan aton mga participating schools inin and mga preparation hasta pa naton kabata pag-prepare haira mind conditioning and health, particularly kay usahay mangod may da nasa sakit during the hiton nga time to prepare na hiton nga skills competition week.
1: Jay Barion, Arangkada Balita. Arangkada.
2: Ngan amag to naging kabugusan han aton mga notisya, iyan ang oras para ang kadugangan nga may impormasyon ngan magpasok nga mga balita. Bisitahan Facebook pages sa Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Pwede gapon yung may download ang FM Radio app of Play Store ngan App Store. Makikita gapon ang Arangkada Balita ay YouTube, isearch la ang PRTV Tacloban, ilike ito, magsubscribe, ngan i-click ang notification bell para han mapinagabago ng update. Nan hangaran han bugos nga puwersa han PRTV News team. Ako'y Jay Barion, nga mo pa'y ngatak na haaton nga tanan.

0: fat.
1: Ang fat.
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. Kabibes.
3: Napakayana la.
4: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis ang naaagrabyado.
3: Napakayana la.
4: Mga isyong kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
3: Napakayana la.
4: Taramdan nga waray tuyo pag dumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyo.
3: Napakayana la.
4: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakianala.
5: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
6: Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
6: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
6: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
7: Lobat dahil sa init ng panahon at matinding traffic? Full charge ka kaagad. Kung paboritong alternative hits ang maririnig, swabe ang iyong biyahe sa Hapon Hits. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan, DJ Papi Abicado. Mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes ang lupet! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada. DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes ang lupet!
6: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes.
7: kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

0: Wala silang masabi yung radio update kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio update kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes.
3: This is FM radio. FM radio. Favorite music radio.

0: The Iron Man Audi. FM Radio, the vibes
1: and the facts.
2: The time now on FMR. It's 6:14.
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at umuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Southon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione nito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Southon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
3: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Three. Kasi mas maraming biktima nung panahon na yun. Kumbaga ito yung count three, yun yung barangay killing. Count two, high profile. Count two and three, parehong presidente. Posible rin naman nadagdagan yung count one. Yun yung Davao. Kaya, wait lang natin kasi incidente supposedly will show or kumbaga punta niya example kung paano naganap yung policy. Pero ultimo, ang kaso, yung policy.
8: Yeah, of
7: kung
8: course,
7: paano pang kalahat ang ginawa. Pero ito siya. Lang ang mga example. So, nadagdagan ng walong pagpatay at the least, may walong biktima din yan.
9: Mm-hmm. Attorney, di ko kasi alam kung paano ang takbo ng korte ng ICC. Ano? Pero ngayon po kasi, dahil pinag-uusapan pa nila ang mga libo-libong mga ebidensya kanilang ipipresenta, kapag nakapag-settle na sila on a number or a specific evidences that the prosecution and defense will present, saka pa lang ba ito ibibigay sa mga hurado para aralin, basahin ang mga ito? Nang pagsimula ng trial natin, hindi na ganun katagal yung aabuti nila sa pag-dissect ng mga ebidensyang ipepresenta ng dalawang kampo?
7: Ay, alam niyo, sabay-sabay po yung transmission. Mm-hmm. Kung ano ang sinagmit sa defense, malamang sa malamang, maisubmit na rin sa court.
9: Mm-hmm.
7: Kasi filing ang ginagawa ko nila. So, service sa kabila or ibinibigay sa kabilang partido, tapos ipa-file mo sa korte. Parang naging familiar sa atin to nung impeachment. So, sa impeachment, di ba, nag-hearing sila tapos minarkahan yung mga ebidensya.
9: Mm-hmm.
7: Sa ICC, parang ganun, pero ang dagdag na layer, naka-file na sa korte.
9: Mm-hmm.
7: Maaari nang silipin nyo ng judges, pero hindi pa nila titingnan yung probative value.
9: Mm-hmm.
7: Kumbaga, hindi pa nila i-weigh kung tama ba ito. But they will note. They have that on record already.
8: Yeah. Attorney Neri, Attorney Conti, sandali, balikan ko lang si Attorney Neri dito sa studio. Doon sa panig po ng mga EJK victims, no? Doon po ba sa kanila na nire-represent nyo, will personally appear then to testify at the trial proper?
10: Yes, well, alam mo maraming gustong pumunta at makita naman yung ang trial at si President Duterte.
8: Uh-huh.
10: Pero mahirap pumunta doon, hindi ganun kadali. Kasi wala, unlike President Duterte na maraming pera, kami wala talagang pondo for that. So kung sa gusto-gusto, whether makapunta sila, hindi pa natin alam yun.
8: Hindi pa nyo ma-determine.
10: Hindi pa ma-determine sa November 30.
8: But will they have to be called by the judges or option na yun ng prosecution to present them?
10: Well, ang tatlo kasi dyan eh. May prosecution, may depensa, at may victims for lawyer. So, nasa option ng prosecution kung may kukunin siyang biktima na i-witness niya. Pero ang CL, yung common legal representative naman ng mga biktima, ay pwede ring mag-present ng biktima bilang witness na ipipresent
8: niya. Ito sila Attorney Gilbert Andres.
10: Yeah, well, si La Paulina Masida, sila Gilbert. No? So,
8: tsaka si Joel Butuyan.
10: Si Joel, yes. So, yun yung doon. So, may team naman na binuo ang mga biktima.
8: Yeah, yeah.
10: May iba nandun, iba nandito. So, yan, may hatian lang ng trabaho.
9: May sinusumit rin po bang listahan yung lawyers ng mga victims on the victim's part kung sino yung maaari nilang ipresenta as witness to testify parang sa yung, ICC?
10: Yes, nag-uusap pa kami ngayon.
8: Notice of appearance para
10: ano. Nabanggit kanina naman ni Paulina Masida na nag-uusap ng team ngayon kung anong meron kami idadagdag una na ebidensya, that's the first.
8: Yeah.
10: Doon sa ano ng prosecution. Depende yan sa na-present ng prosecution. Eh.
8: Uh-huh.
10: At pangalawa, kung may dadagdag kami ng mga witnesses na on the side naman ng mga biktima.
8: Yeah, yeah.
10: Ang biktima kasi dito, hindi namin kailangan imimik yung ebidensya ng prosecution. Siyempre, may ebidensya ang prosecution din doon. Pero kami, i-highlight namin not only the kumbaga incriminatory aspect of the case, kundi ano bang epekto sa biktima? Ano ang damage na nangyari sa kanila bilang bahagi? Kasi yung argumento, ang crime against humanity is not only the murder itself, di ba? It is also yung attack on the humanity of the persons. Parang inano mo sila, publicly vilified, isolated sa community, yung pamilya, kahit yung pamilya.
8: Yung naiwang buhay. Yung
10: mga naiwang buhay. Oo. So all these things, kung may ipapipresent kaming mga witness to express that, pwede naman. Pero isiset, kasi matagal-tagal pa kami ng konti. Eh. Mm-hmm. Prosecution pa muna ngayon, and then yung victims, and then yung depensa.
9: Mm-hmm. For Attorney Conti naman po yung next question ko. Attorney Conti, no, hanggang kailan po ba pwede tumanggap ng additional evidence and testimonies ang ICC?
7: Siyempre, ang exception of evidence ay patuloy hanggang sa kumbaga may deadline. Ang prosecution parang pwedeng umabot ng pansya nila taon ng presentation. Ang susunod na magpresent ay victims, tapos doon nila sasabihin kung sino talaga yung witnesses, and then yung defense. Pero ang parang initial deadline, sabihin na natin, ng submission ng mga pangalan and quantity of evidence ay sa submission ng pretrial brief.
9: Mm-hmm.
7: At ang prosecution, ang deadline nila, August 31. Kaya yun po yung pinag-uusapan natin ngayon.
9: Mm-hmm.
7: Ang victims, deadline, September, end of September.
9: Mm-hmm.
7: Ang defense, deadline, October. October ba o parang early November?
9: Mm-hmm.
7: So yung pre-trial brief, ang initial guidelines. Ngayon, ang sabi nila, they really frown upon presentation of additional evidence during trial.
9: Mm-hmm. Kasi kung
7: pero,

0: happiness, di ba?
1: What is?
0: To lower your expectations.
2: Lower your expectations. Aba, pareho tayo nang iniisip.
1: Yeah. Marami, oh.
2: Calvin kaya, and Hobbes.
0: Yeah, Calvin. Ang una naming sinasabi na ay 10 years. Isipin nyo na, 10 years. Sabi na natin
1: years?
0: From 20... Oh, from 2026. February 2026, di ba, nagsimula?
1: Yeah, yeah.
0: Pero, eh, biglang naging 2 years na lang or 3 years, eh di masaya tayo ngayon.
1: Opo. Oh.
0: So, ang sabi naman yung 10 years, total na yun, including reparation stage,
2: uh-huh,
0: including yung mga appeals stage.
1: Wow.
0: Kaya, tiwala ako. At saka, yung 10 years na yun, nung unang panahon pa yun. Mga unang kaso ng korte na mabagal pa sila,
2: uh-huh,
0: wala pa silang email. Ngayon, uh-huh, ang pinag-uusapan yung email eh.
2: Uh-huh.
0: Yung e-court system nila.
1: Uh-huh.
0: Kaya, tiwala ako na less than 10 years ito.
1: Oh, sige, wala pa tayong 10 years, partner. Kailangan lang ng 2 minutes. Kailangan lang doon namin mag-commercial, Attorney Neri, at Attorney Conti. Babalik kami ha, kung may oras pa, pero magko-commercial muna kami.
3: Issue spotted! Issue spotted! Spotted! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Balitang tama! Impormasyong sapat yan ang mga balitang hatid ng TV Patrol. TV Patrol Weekend at TV Patrol Express.

0: Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa unang pagkakataon mula nang maditine sa The Hague sa The Netherlands noong March 2025, personal na humarap ang dating Pangulo sa ICC Trial Chamber 3 para dumalo sa ikatlong status conference para sa kanyang kaso na Crimes Against Humanity kaugnay ng war on drugs na ipinatupad ng kanyang administrasyon. Hindi dumadalo noon sa mga hearings si Duterte dahil umano sa kanyang mga karamdaman at edad. Tinatalakay sa pagdinig ang ilang pangunahing issue bago ang paglilitis gaya ng mga isasalang na testigo at ebidensya ng prosekusyon. Itinakda sa November 30 ang simula ng paglilitis sa dating leader. Alamin po ang detalye sa ulat na ito maya-maya lamang.
2: This is the first time that Mr. Duterte has been in this court. As far as the trial chamber is concerned, if he wishes to leave for any reason, he may do so.
1: Patay ang apat na magkakamag-anak kabilang ang dalawang senior citizens nang masunog ang kanilang bahay sa Quezon City. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
3: Binalot ng apoy at maitim na usok ang unang palapag ng townhouse unit na ito sa barangay Bahay Toro, Quezon City, bandang alas 4 ng hapon nitong Martes. Agad din itong naapula na mga responding bumbero, pero hindi na nakaligtas ang apat na magkakamag-anak kabilang ang dalawang senior citizen habang sugatan ang isa pa.
4: Trap lang sila sa ground floor. Nasupukit sila sa ng usok. Posibleng nangyari yung sa e-bike, yun yata ang naging sanhi ng pagsabog ng charger. Maari siguro yun ang naging cause ng kaya lumaki kagad ang sunog.
3: Dinala na sa puninarya ang 11 na mga biktima habang nasa ospital ang isang nakaligtas. Nakakordon pa rin ang nasunog na bahay habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: 6 patay at 17 sugatan nang mahulog sa bangin ang isang truck sa Bontoc Mountain Province Martes ng hapon. Sa inisyal na imbestigasyon, galing Isabela ang truck na may lulang 27 individual na galing sa kasal ng kanilang kamag-anak. Pabalik sana sila sa Bakun Benguet nang mangyari ang insidente. Nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver, dahilan kaya lumihis ng direksyon ang truck at dumiretso sa bangin na may 50 hanggang 100 metrong lalim. Ayon sa MDR RMO Bontoc, kabilang sa mga nasawi ang 5 buwang gulang na sanggol. Agad na sumaklolo ang mga pulis, bumbero at iba pang rescue unit mula sa kalapit na mga bayan. Pahirapan ang pag-rescue dahil sa sitwasyon at sa lalim ng bangin kung saan nahulog ang truck.
5: Arestado ang magkapatid na nagpapanggap umanong abogado at nag-aalok ng iba-ibang serbisyo kabilang ang notaryo sa deed of sale at affidavit of loss. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
6: Nagpanggap na kliyente ang dalawang NBI agent ng Organized and Transnational Crime Division o OTCD. Bit-bit ang kunwaring dokumentong panonotaryo. Target nila umano'y peking notary public. Wala pang isang minuto, natataka na ang dokumento. Pinalibutan na ng mga NBI agent ang magkapatid na suspect at agad din silang inaresto. Ayon sa NBI, nagugat ang operasyon na magreklamo ang dalawang lehitimong abogado matapos silang maabisuhan ng Task Force Honesto Notaryo ng Executive Judge ng RTC Makati at Executive Judge ng RTC Manila sa maumanay report ng peking notary public at illegal na transaksyon. Isa sa mga nagre-reklamo si Attorney ML na kasama rin sa operasyon.
7: Ginagamit po yung notarial commission po. We need to clear our name kasi damage din to sa reputation namin, saka sa legal profession, and as well na baka maharap kami sa mga administrative case.
6: Ayon sa NBI, marami ang mga nai-issue ng notaryo mga suspect.
8: Dito mismo sa Business District sa Makati City, nagtayo nitong Notary Public ang dalawang suspect. Malapit ito sa Ayala Avenue, kung saan nga sa gitna nitong entrapment operation, tuloy-tuloy pa rin ang dating na kanyang mga kliyente sa gitna ng operasyon.
6: Dalawang estudyante ang nabutan ng news team na papalapit na sana sa bangketa ng makeshift Notary Public.
8: Ano yung papanotaryo nyo?
9: Parang po sa
10: school, school po namin.
8: Sa school nyo? Ano, for what?
10: Manunod po kasi kami ng play, so need po lang sa first consent form.
8: Consent form. Alam nyo ba na peke yung notaryo na yan? Hindi alam. Oo. Alam nyo po ba?
10: Hindi po namin. Nagami na po nagpa-sign din.
8: Magkano ang paano niya, panotaryo? 100 per document.
6: Meron din magpapanotaryo sana para sa trabaho.
8: Anong kailangan nyo panotaryo? For what?
11: Magre-renew po kasi kami ng employment.
8: Employment renewal. Oh, alam nyo ba na peke pala yung notaryo na to?
11: Ay, hindi.
6: Maging ang barangay, alam ang pabalik-balik na sistema ng mga suspect.
12: Matagal na ho namin yung pinapaalis.
8: So,
12: ang naging problema lang, ma'am, balik lang din sila nung balik, kinaalis namin. Kasi nga, obstruction sila eh.
8: Okay.
12: Hindi sila karapat-dapat dito. Ang problema kasi minsan, ma'am, ano sila eh, kumbaga, hide and seek.
6: Umamin naman ang isa sa mga suspect sa alegasyon at ibinunyag pa ang kanilang kinikita sa isang araw.
13: 2,500 to 3,000 lang po, ma'am.
6: Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, may mga red flag na dapat bantayan ng publiko sa pagpili ng abogado.
14: When you see a small table tapos sa bangketa lang, red flag yan. Kasi unang-una, hindi naman siguro ang isang abogado pinaghirapan niya na makuha ang kanyang lisensya. He had to undergo certain years of law study, nag-take ng bar exams, tapos eventually kumuha ng notarial commission, magme-maintain ng magandang opisina yan. Pero kapag halimbawa nasa bangketa lang, tapos kung ano-ano lang ang sinisingil, 100 pesos, 150 pesos, pagkatapos makikita ninyo, naka-shorts lang, naka-sinelas lang yung pipirma at maglalagay ng kanyang notarial seal, kaduda-duda yan.
6: Patong-patong na kaso ang haharapin ng mga suspect, kabilang ang pamemeke at paggamit ng pekeng pribadong dokumento. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
5: Natapos na ang unang sesyon ng third session ng third status conference po ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court para sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin po natin ang naging takbo ng pagdinig doon live mula sa The Hague sa The Netherlands. Nagpapatrol si Jofel Tesorio. Jofel, ano ang naging sentro ng usapin sa nangyaring hearing?
15: Yes, sa unang pagkakataon ay personal na inaiharap si dating Pangulong Duterte sa courtroom ng ICC. Nakasuot siya ng itim na suit at puting shirt at sa loob ng mahigit na isang oras na session ay nakaupo lang ito at madalas ay nakatingin lang siya sa likurang bahagi na at hindi sa mga judges o sa mga abogado. At nakinig ito sa headset na minsan ay tinatanggal niya. Pagkatapos ng hearing ay tinuro sa kanya ng mga abogado ang gallery at kung saan nakapwesto yung mga nanonood sa pagdinig, kabilang ang dalawa niyang apo na sina Congressman Omar Duterte at Isabella Duterte. Dito naman sa status conference, isinulong ng prosekusyon ang mga panibagong insidente na idadagdag sa dokumento na naglalaman ng charges kay Duterte. Pero giit ng depensa, kailangan munang magsumite ang prosekusyon ng request sa trial chamber kung pasok ba ito sa geographical scope ng original na reklamo. At kung hindi, ay dapat mag-utos ang trial chamber sa prosekusyon na i-refile ang documents containing charges. Pinag-usapan din ang magiging bilang ng oras sa presentasyon ng prosekusyon ng mga akusasyon nila kay Duterte, mga ebidensyang ipipresenta at pagsisiwalat ng mga ito sa depensa. Samantala, depende naman sa magiging rekomendasyon ng expert panel kung may iikling oras o blocks o hearings ang gagawin sa trial proper dahil sa kalusugan at edad ng dating Pangulo. Magsisimula ang paglilitis kay Duterte sa November 30 at magkakaroon ng spring recess sa susunod na taon. Samantala, sa unang sa huling filing ng depensa nitong linggo, sinabi nila na may significant memory impairment daw itong si Pangulong, dating Pangulong Duterte. Anila, hindi na matandaan ng kanilang kliyente kung kailan siya huling sinuri ng expert panel. Akala rin umano ng dating Pangulo ay 2007 o 2008 pa lang ngayon. At ayon sa depensa, nalilito rin sa mga abogado at sa legal na proseso ng kaso. Para sa kanila, mahihirapan silang kumuha ng instructions kay Duterte kung mayroon itong seryosong memory impairment. Iniling ng depensa na kailangan magkaroon muna ng panibagong examination ang expert neurologist para masuri ang dating Pangulo at i-cross-examine ang mga eksperto na tumingin sa kanya. Sinabi naman ni Presiding Judge ng Trial Chamber 3 na si Judge Joanna Corner na maglalabas siya ng mga desisyon para sa mga panibagong motion. So lahat ng motion, anila, ay in paper ang kanilang decision.
2: Today.
9: And for the record, we are in open session.
16: Or war.
2: Agree. This is the first time that Mr. Duterte has been in this court. As far as the trial chamber is concerned, if he wishes to leave for any reason, he may do so.
15: At yes, yan nga, no? Ang hindi pa sinabi kailan yung susunod na sa conference, mayroon diyang linyang time. Kung kailang susunod na status conference. At maraming pinag-usapan tungkol doon mga napaka-volumen manong ebidensya, list of witnesses, prosecution. At syempre, yung inaasahan ng araw na ito, yung paglaba o pagpresenta kay Pangulong Rodrigo Duterte dito sa gali sa kauna-unahang pagkataon na ikanatuwa ng kanyang mga taga-suporta nandoon din sa gali. Yes.
5: Maraming salamat sa iyo, Jufel Tesorio. Muling iginiit ni Senator Robin Padilla na hindi niya tinulungan si Senator Ronald Bato de la Rosa na makaiwas sa pag-aresto ng mga otoridad noong Mayo. Ayon sa senador, sumakay lamang sa kanyang sasakyan si de la Rosa nang lumabas siya sa compound ng Senado noong madaling araw ng May 14. Ayon sa senador, wala namang pulis na humarang sa kanila. Hindi rin daw masama ang kanyang loob sa Philippine National Police na nagsampa ng reklamo laban sa kanya sa National Prosecution Service ng Department of Justice. Dagdag ng senador, pupunta siya sa DOJ sa September 25 at October 9 para personal na harapin ang nasabing reklamo. Nagtago si De La Rosa noong November 2025 matapos lumabas ang mga report na nag-issue na ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa kanya. Kaugnay ito ng umano'y papel niya sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Muli siyang sumulpot sa Senado noong Mayo 11 para lumahok sa Senate coup at nagpasa ilalim sa protective custody.
17: The time now on FMR. It's 6:44.
18: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS!
20: Ang kinis na niya.
21: In fairness, nag-glow up.
22: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Aktor, nauna nang inamin ni Mulak na pagod siya at nakaidlip habang nagmamaneho noong maganap ang insidente. Bukod sa paghahanap sa nawawala nilang mahal sa buhay na sakay ng MV June Aster, dismayado rin ang ilang kaanak ng mga biktima dahil kapos umano ang tulong na ibinigay sa kanila ng pamunuan ng nasunog na barko. Nagpapatrol, Dennis Datu.
6: Sa tabing dagat ng Coron, Palawan, ibinuhos ni Marilu ang sakit na nararamdaman. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakikilala ang labi ng kanyang live-in partner na si Tony Barrioga na pasahero ng nasunog na MV June Aster. Mula sa Maynila, bumiyahe si Marilu kasama mga kapatid ng kanyang kinakasama. Nag-alay sila ng bulaklak at nagtirik ng kandila sa tabing dagat kung saan madalas umanong mamingwit ng isda si Tony tuwing nasa Coron bilang truck driver. Sa isang larawan sa loob ng barko, makikita si Tony na suot pa ang kanyang bracelet. Ipinakita ito ng Soko sa mga naghahanap na pamilya at nakilala agad ito ni Marilu. Pero hindi pa rin nila makuha ang katawan dahil kailangan pang hintayin ang resulta ng DNA testing para matiyak na ito ang mahal nila sa buhay.
7: Kahit ako, hindi ko po maramdaman na siya, pero nakita na rin namin kasi iba na po yung itsura niya. Wala na, hindi na namin makilala, sunog na. Pero yung bracelet niya na palatandaan, suot-suot po niya. Wala na po yung ibang may suot na ganun daw, sabi ng mga Soko.
8: Hindi kami babalik sa Manila kung hindi mabigyan ng maayos na proseso. Yung kailangan namin yung tamang hustisya. Hindi yung basta-basta lang umuwi lang kami na ganito-ganito lang.
6: Dagdag na pasakit naman sa pamilya ng mga nawawala ang hindi umano pakipag-usap sa kanila ng pamunuan ng Atienza Inter-Island Ferries. Gusto munang umuwi ng mga kaanak mula sa Coron pero malaking problema umano ang gagastusin sa pamasahe. 3,000 piso pa lamang umano ang kanilang natatanggap bilang pocket money. Nagpunta si Releka sa Coron mula Pampanga kasama ang 2 pang kaanak para hanapin ang live-in partner. Pero isa lamang umano ang sasagutin ng shipping lines sa pamasahe nila sa eroplano at one way lamang umano ito.
9: Paano kami makakabalik ulit ng Pampanga kung hindi irelipad yung perang ginamit namin? Gaya ngayon sir, yung 3,000 na binigay nila, hindi po yun kakasya sa amin. Ilang days na po kami dito. Magbibigay po sila ng pagkain, hindi naman sapat. 350 ml na tubig, hindi po kakayanin ng isang tao yun.
10: Pero dito pa lang po, naiirapan na kami sa kanila. Paano pag umuwi na pa po kami? Hindi po nila alam nararamdaman namin. Sobrang masakit na po sa amin. Nawala kaming insurance sa kanila. Ang hirap po ng kalagayan namin ngayon. Sobra. Wala po kaming pangahawakan sa kanila.
6: 21,000 pesos naman ang naggastos ni June sa pamasahe mula sa Masbate na pinag-ambag-ambagan pa ng kanyang mga kamag-anak.
11: Gusto ko makauwi na ng Masbate kasi may sakit akong vertigo. Yung reimbursement namin, hindi man inaasikaso ng shipping line. May libre kami pagkain pero halos pari-parihos ang ulam. Halo-halo parihos, wala malang gulay.
6: Ilang beses na sinubukan ng news team na kunan ng pahayag ang atiyan sa Inter-Island Ferries pero hindi pa sila sumasagot. Pero nauna nilang sinabi na sasagutin nila ang lahat ng gastusin ng pamilya ng mga biktima. Pumalo na sa 77 ang bilang ng mga nasawi sa trahedya matapos pumanaw sa ospital sa Culion ang isang tripulante noong Martes ng tanghali.
12: Siya po kasi nagtamo na may pinakamalalang pagkapaso sa buong katawan niya, halos buong katawan niya. And unfortunately nga po ay declared dead po ng ospital kahapon ng tanghali.
6: Natapos na rin ang pagkuha ng DNA sample sa lahat ng sunog na bangkay na nakuha sa barko at inilibing na sila sa San Nicolas Public Cemetery. Ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, pinulong na rin umano ang mga pamilya at mga nakaligtas at nagbigay na ng mga forms para sa pagproseso ng insurance.
4: Base po sa regulasyon po ng Marina, ang survivor po ay pinakamababa po ang 50,000 po na makukuha po nila. Nakakalungkot po sa mga fatalities, pero sa coverage po ng insurance niyan ay 200,000 po base po sa ating regulasyon po.
13: So minimum na 200,000, sir?
4: Yes, sir. Opo, tama po kayo. Hindi po naman pwedeng pigilan ang mga claimants po kung gusto po pa po nilang mag-file ng other claims po.
6: Dagdag ng Marina, higit 100 na rin umano ang nabigyan ng paunang tulong ng kumpanya, katuwang ang insurance company. Ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, napasok na ng mga investigador ang loob ng nasunog na MV June Aster. At nakausap na rin nila ang mga nakaligtas na crew at pasahero kung saan inaasahang ilalabas nila ang resulta ng investigasyon sa susunod na mga araw sa naging sanhi ng pagliyab ng barko. Ito'y hiwat pa sa investigasyon na isinasagawa ng Philippine Coast Guard. Dennis Datu, ABS-CBN News, Coron, Palawan.
5: Gretchen, anong saloobin ng mga bagong hirang na pambansang alagad ng sining?
14: Then, sorpresa para sa ilang bagong national artist ang natanggap nilang prestiyosong paringal. Sinalubong naman ng pagbati ang bagong batch ng iba pang alagad ng sining. Nagpapatrol, MJ Felipe.
15: Dumalo sa Manila International Book Fair ang bagong talagang national artist for literature na si Nicanor G. Chongson. Para sa kanya, ang pagkilalang ito ay dagdag inspirasyon para sa mas marami pang obra.
16: Ito rin ay hamon na lalo pang magsikhay, ano? Maglathala pa, maglimbag ng marami pang pag-aaral na mga dula para sa kabubuti rin ng bayan.
15: Nataon naman sa Grand Alumni Homecoming ng Miriam College ang paghirang sa designer na si Maria Beatriz Patis Tesoro bilang National Artist for Design.
17: National Artist, when you first heard about it, what was your reaction?
18: Happy. I found out my medical bills will be paid. So that made me very happy.
17: That's true.
18: I never thought of it when I was young. I just did what I thought I should do.
15: Sa loob ng 5 dekada, binuhay at binigyang kulay ni Tesoro ang indigenous textiles, lalo na ang paggamit ng pinya. Pero inamin niyang hindi ito naging madali.
18: Pinya was getting less and less. Times have changed and handwovens were not in fashion. I said, no. Who are we? You know, if we don't keep our cultural identity.
15: Sa pagkapatuloy ng legacy at advocacy ni Tesoro, pinaplano na niya ang isang Pinya Museum. Ikinatuwa ng ilang national artist ang bagong batch na ito.
19: Noon pa dapat lumabas eh, kasi ang lungkot-lungkot na kukunti kami. Yeah. So, buting dumarami kami. Sana nga mas marami pang maparangalan.
20: O, naniniwala ako, importante ang siyensya, importante ang ekonomiya, pero importante din ang sining at kultura.
21: When you become a national artist, dapat isipin nyo, hindi pwedeng ikwento ang kasaysayan ng kultura at singa ng Pilipinas na wala ang pangalan mo. You are part of the Encyclopedia of Philippine Cultural History.
15: Wala pang petsa at detalye ang conferment ceremonies ng mga bagong national artists. MJ Felipe, ABS-CBN News.
22: Sa pagbabalik ng TV Patrol, bilang ng mga biktima ng cybercrime, tumaas ayon sa survey ng SWS. Landslide sa Mountain Province, sa pool sa video. At Kabaskuhan, ramdam na sa Divisoria. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: ngayong Miyerkules.
1: Ano gusto mo mangyari, ha?
2: Gusto ko may mangyari. Kasi ang bagay ng paghanap natin kay Ma'am San.
3: Anong ginagawa niyo dito?
4: Naimbitahan lang kami rito.
5: Kailangan mabawi ang ginto na kinuha ng Enlea sa atin. At ikaw, Lucas, ikaw ang magiging leader ng operasyon na ito.
6: Makakasang pera yan si Bechay. Yun ang una natin ihaharap sa kanya.
7: Andito ulit po kami para sana makipag-areglo at makapagbigay po ng kaunting tulong.
8: Lalaman at malalaman ko kung sino mga polis ang bumalik sa akin sa utos ni Ricardo Jacinto niyan.
9: Kaya alam ko kung sino ang kakasuman ko.
10: Hindi mo papayag yung tatay ko. At hindi namin tatanggapin yung pera niyo. At kung maaari, ayaw na namin makita yung pagmumukha niyo dito.
11: Pag pinirmahan niyo ito, mawawala ko sa inyo yung lupa ninyo.
10: Hindi totoo mga NGO yun. Niluloko lang tayo!
0: Coco Martin, Singapore, 8 p.m.
12: Talagang di mo kaya magbayad. Yung anak mo na lang sisingiling ko.
13: Yung itabay ang anak ko!
14: Paano ko siya mismo magsabi kay Oliver ng totoo?
0: Oras na ba para malaman ni Oliver ang katotohanan?
14: Naalala mo yung nakilala mo sa school niyo? Si Eric, siya ang tatay natin.
15: Gusto ko po siyang kausapin.
14: Ayoko masaktan ka.
15: Kung talagang pinaprotektahan mo ako, at ayaw mo akong masaktan, bakit ka nagsinungaling?
0: Someone, Someday. Weeknights, 8:45 p.m. Marami po sa ating mga kababayan ang nawala ng tahanan at kabuhayan dahil sa habagat at malawakang pagbaha. Ang ilan po sa kanila ay patuloy na nanunuluyan sa evacuation centers. Kailangan po nila ng ating pag-alalay para muling makabangon. Maaari po nating ipaabot ang ating tulong sa pamamagitan ng ating ABS-CBN Foundation. Ipadala ang inyong donasyon sa ating e-wallet partners o sa sumusunod na bank accounts. Ang ating mga kapamilya abroad ay maaari pong mag-donate gamit ang QR code na nasa screen. Pwede rin pong bumili ng donation vouchers sa kapartner nating online shopping platforms. Tumatanggap din po tayo ng in-kind donations tulad ng ready-to-eat food at hygiene kits. Sa lahat ng panahon, tulong-tulong tayo kapamilya.

0: gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. Kapamilya sa lahat ng panahon.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.
0: Loving someone someday? Wear it, stick it, sleep in it. Through this limited edition merch, buy our statement shirt. Available now at linyalinya.ph. Express yourself with stickers. Available on Whimsy's official website and e-commerce accounts. New bedtime buddies. Chibi Pajamas, available on Prince Trix's website and e-commerce accounts. Get your someone someday merch now.
2: Tumaas ang bilang ng mga pamilyang nagsabing na biktima sila ng cybercrime batay sa huling survey ng Social Weather Stations o SWS. Samantala, bumaba naman ang nasabing nakaranas sila ng common crimes tulad ng pagnanakaw at pananakit. Nagpapatrol, Michael Delizo.
3: Natangayan ng 30,000 pesos ang freelancer na si Eli sa isang scam. Kwento niya, may kumontak sa kanya na nagpanggap na tauhan ng Bangko Sentral ng Pilipinas dahil sa umanoy na flag na kahinahinalang request na pera sa kanya. Napaniwala si Eli na lehitimo ang transaksyon sa kausap hanggang sa na-access ng scammer ang kanyang e-wallet account.
4: Nabigay ko yung OTP ko eh, without me knowing it during that time. Nawalan nga ako ng presence of mind kasi I was doing work, I was busy. Tatakutin ka nila eh.
3: Ipinalam ni Eli sa bangko ang insidente para mabawi ang pera at nagsubong din sa PNP Anti-Cybercrime Group sa Kamkrame pero hindi na ito na-recover. Isa si Eli sa dumarami ngayong nabibiktima ng cybercrime. Sa huling Social Weather Station survey, naitala ang bagong pagtaas ng bilang ng mga pamilyang nagsabing na biktima sila ng cybercrime. Mula 5.8% Marso ngayong taon, sumipa ito sa 8% noong Hunyo. Pero nais beripikahin ng PNP ang resulta ng naturang survey. Dahil sa tala ng ACG, bumaba ang bilang ng mga kaso ng cybercrime modus sa bansa sa pagitan ng Enero hanggang Agosto ngayong taon kung ikukumpara sa parehong panahon noong 2025.
5: Per hour data, it says otherwise, but we are continuously doing that, checking on it, especially if there is resemblance of scam hubs and the like.
3: Ayon sa pulisya, hirap sila sa pagsugpo sa cybercrimes dahil sa paglipana ng prepaid SIM cards.
6: Nagkakalat ang mga SIM card ngayon na we cannot really find the true identity ng owner. Because you can easily register now SIM card through online, prepaid. Then you can buy it anywhere.
3: Tiniyak naman ng PNP ACG ang paglansag sa mga nagbebenta ng mga rehistrado ng SIM card. Kasabay nito ang panawagan sa mga mambabatas na paigtingin ng SIM card registration law sa pamamagitan ng pagpapaigting ng registration gamit ang national ID at dapat face-to-face. Samantala, sa kaparehong survey ng SWS, buwaba naman itong Hunyo ang bilang ng nagsabing na biktima sila ng common crimes o yung pagnanakaw, panloloob, carnapping at physical violence. Ganun pa man, tumaas ng bahagya ang mga nagsabing natatakot sila sa panloloob, maging yung mga natatakot sa paglalakad sa kalye sa gabi. Tumaas naman ng 1% ang nagsabing marami pa ring drug addict sa kanilang mga lugar. Isinagawa ang survey mula June 20 hanggang 29 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents mula sa iba-ibang lugar sa bansa. Sang-ayon naman si PNP Chief Jose Melencio Nartales Jr. sa resulta ng survey kaugnay sa common crimes.
5: As evidenced by the data again, record shows that our focus crime for the month of August as compared to the same month last year, more than 40% ang nabawas ng focus crime.
3: Ayon kay Nartates, bunga na rin ito ng pinaigting na pagpapatrolya ng mga pulis sa mga komunidad at pagpapalakas ng kanilang pwersa. Michael Delizo, ABS-CBN News.
7: Alam nyo bang 100 days na lang Pasko na? Kaya naman, ilang kababayan natin ang maagang dinagsa ang Divisoria para mag-Christmas shopping. Sobrang aga naman. Live mula sa Divisoria sa Maynila, nagpapadrong Easy Lee. Easy, kumusta ang presyo ng mga paninda? Tumaas na ba?
8: Yes, Alvin, tumaas na yung ilan sa mga presyo dito at posible pang tumaas sa mga susunod na buwan. Pero ayon sa mga nagtitinda, hindi pa naman ito tiyak dahil depende ito sa magiging galaw ng supply at demand, pati na ang presyo ng gasolina.
9: Simula na ng countdown para sa papalapit na Kapaskuhan. Ramdam na rin ang festive vibe sa Divisoria, Maynila. Kaliwat ka na ang mga pamaskong paninda. Mula sa mga Christmas decoration hanggang sa mga pwedeng ipanregalo gaya ng mga laruan at damit. At kahit Setyembre pa lang, may mga namimili at naghahanda na para sa pinakamahabang holiday season ng mga Pilipino.
10: Para po mas maaga din namin ma-feel yung Pasko, tapos para mas mahaba din. Kasi hanggang December, hanggang January pa, hanggang 3 Kings pa po yun.
11: Kasi kaya maaga kami bumibili kasi mura. Pagpasok ng mga December niyan, medyo tumataas stress. Hanggang pumasok ng abente, mataas na yan. Kaya may kasabihan sa English na early bird catch worm.
9: Pero ayon sa ilang tindera dito, hindi maiwasang tumaas ang presyo ng ilang paninda dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina at mga sunod-sunod na bagyo.
12: Sa mga Christmas tree, medyo naging crush talaga. Medyo malaki yung tinaas ng presyo. May mga 200 to 350 yung in-increase ng Christmas tree. Decoration naman siguro mga 50 pesos up or 75 pesos pataas yung naidagdag. Kasi gawa ng mahal ng gasolina, pangalawa, puro bagyo pa.
9: Pero kahit may pagtaas sa presyo, patok pa rin sa mga mamimili ang iba-ibang Christmas decorations, kabilang ang hook-type Christmas tree na nasa 1,000 hanggang 50,000 piso depende sa laki. Christmas lights na naglalaro sa 150 hanggang 1,500 pesos. May mabibili ring panregalo sa Divisoria gaya ng squish toys na nasa 200 hanggang 300 pesos. May iba-ibang disenyo rin ng tote bag na mabibili sa halagang 150 hanggang 200 pesos. Para naman sa mga damit, may mga shorts na mabibili ng 2 for 150 pesos, habang ang mga terno na pantulog na may cartoon characters ay nasa 180 hanggang 300 pesos.
8: Alvin, nandito ako ngayon sa Elias Street, isa sa mga pinakasikat na bilihan ng kung ano-ano anik-anik, pati na mga panregalo at Christmas decoration dito sa Divisoria sa Maynila. Sa ngayon, bungad pa lang nakikita mo, no, ang dami ng mga tindahan dito. Yun nga lang, dahil nga 6 p.m. pa, 6 p.m. ay nagsasara na yung ilang tindahan, may mga naglilikwit na at nakikita mo may nakasarado na. Pero itong hilerang ito ng Elias Street, Alvin, ay puro tindahan ng mga damit yung mabibili dito sa may bungad ng Ilaya. At pag sinuyod mo yung buong kalsada ng ito, Alvin. Tapos nakita natin yung pinakamura dito na pwedeng ipanregalo sa mga chikiting, itong 50 pesos na terno na may shorts, meron ding top. Tapos meron pa yung paborito nilang cartoon character na si My Melody at si Kuromi. Bukod dyan, nakakita rin tayo, 50 pesos lang din ito, Alvin, no? Itong napaka-cute na mini dress para sa mga bata. Pero bukod dito, sa may gilid, eto, pasok lang tayo, Alvin. Dito, may mga tindahan din ng Christmas decoration. So, maraming palamuti para sa Christmas tree. Itong Christmas balls na to, nag-arrange siya, depende dun sa laki ng mga bola. So, 150 pesos to 200 pesos, 20 pieces na yung laman. Pero bukod dito, ay pwede rin etong giant socks na nakakalaga ng 120 pesos. Pwede itong isabit sa pintuan, lagyan ng candy, o kaya naman mga maliliit na regalo mula kay Secret Santa. Ngayong araw nga, Alvin, no, dapat sinatin na wala pa masyadong bumibili ng panregalo ngayong araw dito sa Divisoria, pero inaasahan nung mga nagtitinda dito na pagsapit ng Nobyembre ay dadagsa na yung mga mamimili para sa Pasko. Alvin?
7: Maraming salamat, Easy Lee.
13: Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, kailan inaasahang babalik ang habagat?
14: Zen, wala pa rin habagat sa ating bansa sa ngayon ay ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ na salubungan ng mga hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere ang nagpaulan dyan po sa may Palawan, Visayas at Mindanao at sa Luzon naman po thunderstorms ang nagpaulan pati sa Metro Manila. Maulan pa ang aasang panahon bukas dahil sa posibleng pagbalik na ng habagat sa kanlurang bahagi po yan ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao at aasahan po na medyo maulan lalo po sa may Western Visayas at Mindanao at posibleng may mabuo sa isang mababaw na low pressure area sa may West Philippine Sea sa kanluran ng Palawan. Kapamilya, dahil sa inaasahang mga pag-ulan, mag-ingat po at maghanda dahil posible ang mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 17 sa Luzon, aaraw po sa Northern at Central Luzon sa umaga pero may mga kalat-kalat na mga pag-ulan dito po sa may Calabarzon, Northern Mimaropa at maging sa may Bicol Region. May malalakas na ulan sa tanghali sa ilang bahagi ng Bulacan at ng Masbate at pagsapit po ng hapon dito naman sa may Batangas, Pasigan sa Mindoro at magsulit sa Albay. Maulan din magbubog yung araw hanggang oras ng hapunan sa may Pangasinan, Tarlac at maging sa Northern Nueva Ecija. Pero pag lumalim ang gabi, mababawasan na ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Sa Palawan, uulan sa halos buong probinsya mula bago magtanghali hanggang paglubog ng araw at meron pang kaunting ulang aasahan sa ilang lugar pagsapit ng gabi. Ulang panahon din ang aasahan sa Visayas dahil umaga pa lamang meron ng malalakas na ulan sa may Bohol, Negros at dito po sa Southern Cebu. Sa hapon, meron ding malalakas na pag-ulang aasahan sa ibang bahagi pa, lalo po sa may Western Visayas at sa may Panay, Guimaras at western part ng Negros Occidental. At oras po ng hapunan sa may Southern Panay at dito po sa may Eastern Samar. At may mga pag-ulan pa sa Eastern at Western Visayas pag lumalim ang gabi. Sa Mindanao, malalakas na po ang ulan sa umaga dyan sa may Lanao Provinces at maulan na rin po dito sa may Zamboanga Peninsula. Masalakas pa yung ulan sa Zamboanga mula po yan tanghali at meron ding malalakas na ulan sa hapon sa may Maguindanao Provinces, Soccsergen at dito sa Caraga. At hanggang pagsapit ng gabi, may ulan pa sa maraming bahagi ng Mindanao. Ito naman sa Metro Manila, aaraw po sa umaga pero mula tanghali ay mataas na ang tsansa ng mga pag-ulan. Tuloy-tuloy po yan hanggang uwian pagkalubog ng araw kaya huwag kalimutan ang inyong mga payong. Kapamilya, sa pool sa video ang pagguho ng lupa sa Sitio Paling, Barangay Lagan, Sabangan, Mountain Province. Hindi madaanan ang bahagi ng Sabangan Tumuntok Road dahil sa humambalang ng mga bato at punong nabuwal. Agad namang nagsagawa ng clearing operation ang DPWH para mabuksan na ang kalsada. Ayon sa Sabangan Police, nadaraanan na po ang isang bahagi ng kalsada matapos mabuksan kagabi. Samantala, nananatiling sarado pa ang junction ng Talubin to Barlig Road. Ayon sa DPWH Cordillera, patuloy pa kasi ang rock slide, partikular na sa Barangay Talubin sa Bayan ng Buntok. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
2: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Ateneo Blue Eagle sinimulan na ang kampanya sa UAAP Season 89. Bit-bit ang alaala ni Divine Adili at Rene Baterbonia. At apat na dating justices nagpayo sa Senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: pinapangarap ko sa inyo. Ipilitin ko magbago.
1: Mayroon kot sa iyong mga mata.
2: Kinakailangan ko na tulong nyo. Kailangan ko po ng pera.
3: 1,000,000 piso.
4: Sa bawat na matatapos mong misyon.
5: Gusto na anak, balang araw, katagpuhay ng babaeng totoong magmamahal at magbabago sa buhay mo.
6: Okay lang, Lord. Kung gusto niyo na siyang iulog sa akin.
7: Ah!
8: Delikado ngayon ang sitwasyon niya. Kinakailangan natin siyang tulungan at protekta.
9: Sino ko? Bakit ako nandito?
10: Ma'am! Ako ang asawa mo, si Gabo.
11: Magsasabong na ang Leon at ang Tigre.

0: ka magaganda.
1: Hindi kita pababayaan habang nasa poder kita. Sisiguraduhin kung walang mangyayaring masama sa'yo.
0: Ahalagaan kita.
2: Coco Martin Singapore. Weeknights, 8 p.m.

0: Talagang di mo kaya magbayad. Yung anak mo na lang sisingiling ko.
1: Yung itabay ang anak ko!
2: Bakit siya mismo magsabi kay Oliver ng totoo?
3: Oras na ba para malaman ni Oliver ang katotohanan?
4: Naalala mo yung nakilala mo sa school niyo? Si Eric, siya ang tatay natin.
5: Gusto ko po siyang kausapin.
4: Ayoko masaktan ka.
5: Kung talagang pinaprotektahan mo ako, at ayaw mo akong masaktan, bakit ka nagsigawaling?
6: Someone, Someday. Weeknights, 8:45 p.m.
7: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin, Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
8: Kapamilya, sa lahat ng panahon,
9: magkasama tayo sa bawat kwento.
10: Ngayong Miyerkules.
11: Ano gusto mo mangyari, ha?
12: Gusto ko!
11: May mangyari! Kasi ang bagay na paghanap natin kay Ma'am San.
13: Anong ginagawa niyo dito?
14: Naimbitahan lang kami rito.
15: Kailangan mabawi ang ginto na kinuha ng Enlea sa atin. At ikaw, Lucas, ikaw ang magiging leader ng operasyon na ito.
16: Bukas ang pera yan si Bechay. Yun ang una natin ihaharap sa kanila.
17: Andito ulit po kami para sana makipag-areglo at makapagbigay po ng kaunting tulong.
18: Lalaman at malalaman ko kung sino mga polis ang bumalik sa akin sa utos ni Ricardo Jacinto niyan.
19: Kaya alam ko kung sino ang kakasuman ko.
20: Hindi ko papayag yung tatay ko. At hindi namin tatanggapin yung pera nyo. At kung maaari, ayaw na namin makita yung pagmumukha nyo dito.
21: Pag pinirmahan nyo, ito mawawala ko sa inyo yung lupa ninyo.
20: Hindi totoong mga NGO yun. Niluloko lang tayo!
10: Coco Martin, Singapore, 8 p.m.
0: Talagang di mo kaya magbayad. Yung anak mo na lang sisingiling ko.
1: Yung itabay ang anak ko!
2: Bakit siya mismo magsabi kay Oliver ng totoo?
3: Oras na ba para malaman ni Oliver ang katotohanan?
4: Naalala mo yung nakilala mo sa school niyo? Si Eric, siya ang tatay natin.
5: Gusto ko po siyang kausapin.
4: Ayoko masaktan ka.
5: Kung talagang pinaprotektahan mo ako, at ayaw mo akong masaktan, bakit ka nagsigawaling?
6: Someone, Someday. Weeknights, 8:45 p.m.
9: Nagtipon sa Quezon City ang mga pamilya ng mga biktima ng drug war sa ilalim ng Administrasyong Duterte para sa isang group watch kaugnay ng status conference ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. At live mula sa National Council of Churches in the Philippines sa Quezon City, nagpapatrol si Jesse Cruzat. Jesse, ano ang naging reaksyon ng mga pamilya ng biktima nang makita nila si dating Pangulong Duterte ngayong araw?
22: Zen, alam mo, ano, magkahalong emosyon ang nangibabaw dito nga sa group watch ng mga kaanak o yung pamilya ng mga biktima ng war on drugs ng dating administrasyon dito yan sa National Council of Churches in the Philippines dito sa Quezon City. Nang masilayan nila dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa katunayan, Zen, karamihan sa kanila ay napasigaw, napahiyaw pa matapos ngang dumalo dito sa tinatawag na status conference ng International Criminal Court ang dating Pangulo. Ito ay yung unang beses na nasilayan si Duterte ng publiko mula sa kanyang initial appearance sa ICC noong March 14, 2025. Hindi na siya nakadalo sa proceeding sa korte hanggang ngayong araw na ito. Ayon kay Liori Pasco, yung ina ng dalawang napatay sa kasagsagan ng war on drugs ng Duterte administration, nabigla sila dahil hindi nila inaasahang harap sa status conference si Duterte. Masayaan niya siyang makita ang dating Pangulo dahil inaasahan niyang kaya na ni Duterte na humarap sa paglilitis. Ito rin ang sentimiento ng ibang kaanak ng biktima ng EJK na naririto ngayon, tulad na lamang ni Dalia Quartero, na sinabing dininig ng Diyos ang kanilang panalangin na harapin ng dating Pangulo ang kanyang kaso. Kasama ng mga pamilya sa group watch dito sa Quezon City, ang abogado, yung mga taong simbahan at human rights groups tulad ng Karapatan, Duterte Panagutin Network at Rise Up for Life and Rights.
23: Nabigla pero siyempre masaya kami dahil
12: humarap na siya. At nakita namin na ayos naman yung itsura niya. Tumaba nga eh. Kaya inaasahan namin na talagang kaya na niyang humarap sa trial.
13: Nabigla din ako kasi nga parang ganun nga, bigla siyang na-plus, na bigla ako na nakita namin siya ng biglaan. At saka dininig yung panalangin na namin na sana malakas pa siya para mabigyan hustisya ang lahat ng mga biktima niya. Kaya masaya, nakita namin siyang malakas.
22: Zen, sa pagtatapos nga ng status conference ngayong araw ay nagkaroon ng munting salo-salo yung mga kaanak ng biktima ng EJK dito sa location natin, no, sa Quezon City. At kasabay niya, nagkaroon din ng konting pagpapaliwanag yung ilan sa mga rights groups advocate at yung volunteers at maging yung mga abogado ng National Union of People's Lawyers. Sila yung umaalalay, Zen, dito sa mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs ng dating Pangulo. At tulad nga, Zen, ang nababasa mo sa aking likuran, Duterte Panagutin, yan yung paulit-ulit nilang panawagan. At sabi nila, sa pagpapakita o pagdalo ng dating Pangulo sa status conference ngayon, ay meron na silang liwanag na nababanaag para makamit ang matagal na nilang minimithing hustisya. Zen.
9: Maraming salamat, Jesse Cruzat. Sinimula ng Ateneo Blue Eagles ang kanilang kampanya sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament ngayong Miyerkules. Bit-bit ang alaala ng yumaong players sa sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Tinalo nila ang UE Red Warriors sa kanilang unang laro ngayong season. At live mula sa Pasay City, nagpapatrol si Paige Javier. Paige, gaano kahalaga ang araw at larong ito para sa Blue Eagles?
14: Bernadette, ginugurita rin kasi ngayon ang ika-100th araw o 100th day mula nang nasawi sina Divine Adili at Rene Baterbonia. Kaya kanina, para kay Rene at Divine ang naging battle cry ng Ateneo Blue Eagles sa una nilang laban sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament.
23: Inalalang yumaong players na sina Divine Adili at Rene Baterbonia bago magsimula ang laban sa pagitan ng Ateneo Blue Eagles at UE Red Warriors sa Mall of Asia Arena. Ginugunita ngayong Miyerkules ang ika-100th araw ng pagpanaw ng dalawang player. Nasawi sina Adili at Baterbonia sa Ateneo Team Building Activity sa isang resort sa Dipaculao Aurora noong June 8. Magkakatabing nakatayo at nakayuko ang dalawang koponan habang nag-aalay ang liga ng isang sandali ng katahimikan para kina Adili at Baterbonia. Emosyonal ang mga magulang ni Divine habang nanonood ng laban ng Ateneo. Numating sila bago magsimula ang laban at umupo sa likod ng Ateneo bench, katabi si Ateneo de Manila University President Father Roberto Bobby Yap, SJ. Binati rin ng mga magulang ni Divine si Nigerian player Sultan Barua na dating doormate ni Divine.
24: I'm delighted to be here, but I wish I am watching my son. But I really appreciate what I see, because I know that my son is there. Divine and Rene, they are there. They might be invisible, but I know my son is there.
25: I believe the game is for Divine and Rene. And we are supposed to watch Divine play. He promised us that, but he's now caught short. It's unfortunate what happened. And I pray for their soul to rest in peace.
23: Kwento ng mga magulang ni Divine, nandito sila sa Pilipinas para malaman kung ano talaga ang nangyari sa kanilang anak. Nakausap nila ang mga teammate ni Divine para marinig mula sa kanila mismo ang nangyari sa team building.
25: So they explained everything. That's where we saw clips. Clips from some people. How they two escaped. How they two saved their own lives. How the Divine and the Rene couldn't make it.
23: Inamin ng ina ni Divine na mahirap tanggapin ang nangyari sa kanilang anak at kay Baterbonia. Pero para sa ama ni Divine, mas magaan ang pakiramdam nila ngayon matapos makausap ang Blue Eagles.
24: Even as I enter Philippines, the moment I stepped in the airport, I felt so emotional. The moment I stepped into this to the playground. I saw myself crying.
25: So we have known the truth, and I think I can now go back to my kinsmen and tell them

0: Captain Jared Bahay na may 17 points.
1: I hope na slowly we can build ourselves back up to bring ourselves where we want to be, and especially with Divine's parents being here, we just dedicated these. Until they're here, we're going to dedicate our games to them.
2: That after everything, I just told them that the whole season, we dedicated to Divine Money. But then for this game, since you are here, we dedicated to you guys. And I pinarinig ko sa lahat ng teammates ko na yun yung sinabi ko para alam din nila na bawal tayo na matalo ngayon kasi andyan sila.
0: Sunod na makakalaban ng Ateneo ang UP Fighting Maroons sa Sabado sa Araneta Coliseum.
3: Bukod nga kila Team Captain Jared Bahay at kay Rookie Kiefer Alas, ay lahat talaga ng Ateneo players ay sinasabi nila na i-dedicate talaga nila o iaalay talaga nila ang bawat laban sa buong season na ito kay Rene at Divine. Nandito rin ang pamilya ni Rene Baterbonia sa Mall of Asia Arena, pero tumanggi silang magpa-unlock ng panayam sa media. Pero sa post ng nanay nga ni Rene na si Robelyn ay sinabi niyang para kay Rene ito at patuloy siyang lalaban para sa hustisya para sa kanyang anak. Balik sa iyo, Bernadette.
4: Maraming salamat, Paige Javier. Kanya-kanyang payo ang tatlong dating punong mahistrado at isang dating associate justice ng Korte Suprema sa mga senador na hahatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay sa tanong kung ilan ba talaga ang dapat bumoto para matanggal sa pwesto at maban sa gobyerno ang bise. Nagpapatrol, RG Cruz.
5: Sa 30 uminog ang pagpapayo sa Senate Impeachment Court ng dating Chief Justices Hilario Davide, Artemio Panganiban at Renato Puno at dating Associate Justice Adolfo Ascuna. Una, ano bang kahulugan ng mga kataga sa saligang batas na nagsasabing 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangan bumoto para makonvict ang isang impeached official? Lahat ba ng 24 na senador katumbas ng buong Senado? O yun lang legally and physically capacitated o may kakulang kapasidad para dumalo sa mismong paglilitis? Dito magkasalungat sina Davide at Ascuna na parehong bahagi ng mga bumalangkas sa 1987 Constitution. Para kay Ascuna, lahat ng senador basta nasa pwesto pa sila, may boto sa impeachment court, lalo't mabigat ang hatol nito dahil binabaliktad ang resulta ng halalan.
6: All means all. Impeachment could become a tool for a transient legislative majority to remove a political rival or an official from a disfavored party, lowering the threshold to simple majority would reward speed and numbers over persuasion and proof and would make the trial phase in the Senate largely redundant.
5: Paliwanag naman ni Davide na nag-preside sa impeachment trial ni dating Pangulong Estrada nung sinusulat nila ang saligang batas. Ang ibig sabihin ng all members ay ang lahat ng senador na walang balakid na gampanan ang kanilang tungkulin. Wala si Davide, kaya binasa ni Senate Secretary Renato Bantug ang bahagi ng kanyang legal memorandum.
7: Any interpretation to the contrary will defy reason, logic, and common sense, tolerate an absurdity, and perpetuate an injustice. We also have decisions of the Supreme Court which clearly decreed that public officers facing criminal cases in court cannot, during the pendency of their cases, practice their profession nor hold office, elective or appointive, while in detention.
5: Ilayunan siya ni Puno na naniniwalang hindi dapat literal ang pag-unawa sa saligang batas.
8: The language used a fraction. It says 2/3 of all members of the Senate. By using 2/3, the number of votes to convict will have to move depending on certain factors. But more than that, Your Honors, a strict standalone literal interpretation of Article 11, Section 36 may result in absurdities and may result in injustices which will defeat the purpose of the Constitution.
5: Ang importante naman para kay Panganiban, makatarungan, makatotohanan at gamitin

0: Ka ng sentido komon sa paghatol.
1: Is it fair and truthful? Should these senators be allowed to vote though they're in hiding, abroad, legally detained, sick, hospitalized, or otherwise absent and have not been able to access and examine the documents, have not heard the testimonies, and have not observed the demeanor of the witnesses?
0: Ikalawang tanong, pwede bang sundin ang hatol ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco ukol sa quorum ng Senado para hatulan kung bibilangin ba ang mga senador na wala sa bansa, nakakulong o hindi matagpuan sa bilang na 2/3?
2: What was resolved in Avelino is the right number to constitute a quorum, not the right number to convict a respondent in an impeachment case.
3: It's not applicable.
0: At huling tanong, dapat ba makaboto ang mga senador na lumiban sa paglilitis, hindi nakapagtanong sa testigo o hindi nakita ang pagsagot nito?
2: A judge need not personally see the demeanor of a witness, although that is ideal.
3: Someone who fails or is absent in some of the trials can easily check what the witnesses testified to based on the transcript.
0: Sumalungat si Davide sa ilang mga kasama, bagamat may bilin siya sa mga senator judges.
4: As judges, they should refrain from asking questions except to clarify a point. Judges are to be present at all times and to listen to and reflect on the testimonies of witnesses.
0: Bago naman nagsimula ang mga amici curiae, nagpasabi ang depensa na lumalahok sila ad cautelam o may pag-iingat dahil may epekto ito sa mga karapatan ng bise. Pinaalalahanan naman sila ng presiding officer na may mga remedyo silang pwedeng gawin sa tamang pagkakataon. RG Cruz, ABS-CBN News.
5: Naghain ng not guilty plea si dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder. Tinanggihan naman ng Sandigan Bayan ang hiling ni Romualdez na ilipat siya sa isang tertiary hospital sa Quezon City. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
6: Naka-wheelchair si dating House Speaker Martin Romualdez habang suot ang Persons Deprived of Liberty shirt nang dumalo sa pagbasa ng kanyang sakdal sa pamamagitan ng video conference mula sa New Quezon City Jail sa Payatas. Not guilty ang tugon niya sa kasong plunder kaugnay ng umano'y 7.4 billion pesos na ill-gotten wealth mula sa kickbacks sa mga pagawaing bayan kabilang ang flood control projects. Piniyagan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hiling ni Romualdez na dumalo sa pagdinig online dahil sa kanyang kondisyong medikal.
7: Hindi pa rin certain ang medical condition ni Congressman Romualdez, so to avoid the risk of fiscal transfer or contracting an emergency situation in a transfer from jail to the Sandigan Bayan.
6: Sa updated rules ng Korte Suprema para sa virtual court hearings, pinapayagan ang video conference sa mga kasong kinasasangkutan ng PDL sa lahat ng yugto ng proceedings, kabilang ang arraignment. Hindi naman pinagbigyan ni Associate Justice Carl Miranda ang hiling ni Romualdez na laktawan ang pagbasa ng sakdal dahil sa kawalan ng sapat na basehan.
7: He waived the reading of the information, no? Because it's a right. Lawyer naman siya, no? Ilang beses na namin pinag-aralan itong information, no? So it's not necessary for the reading kasi mahaba yung reading, no? It can add additional stress.
6: Ibinasura rin ang motion for reconsideration ni Romualdez na inihain noong September 14 na hiniling na ipagpaliban ang utos na ilipat siya mula UPPGH patungo sa Quezon City Jail pati ang paglipat sa kanya sa isang government hospital sa Quezon City tulad ng Veterans Memorial Medical Center. Ikinonsidera ng korte ang testimonya ni UP Philippine General Hospital Medical Director Dr. Gerardo Legaspi na clinically stable si Romualdez at hindi nangangailangan ng hospital confinement. Ayon sa korte, walang agarang pangangailangan para i-transfer si Romualdez sa ospital dahil kontrolado na ang kanyang kondisyon at pwede naman itong i-manage sa labas ng ospital. Dagdag pa ni Associate Justice Miranda, maraming PDL ang may mas malalang kondisyon kaysa Romualdez, kaya hindi sapat na idahilan ang kanyang kalusugan para manatili sa ospital. Hindi rin umano obligasyon ng Bureau of Jail Management and Penology na may kustodiya kay Romualdez na tugunan ng bawat kondisyon na hinihingi ng isang detainee. Ito ay matapos igiit ng abogado ng mambabatas na walang electrocardiogram o ECG machine ang city jail at hindi rin ito kayang magsagawa ng blood marker tests na kailangan ng kanilang kliyente. Ayon kay Associate Justice Miranda, may kakayahan naman ng BJMP na i-monitor ang kondisyon ni Romualdez at dalhin siya sa ospital kung kinakailangan ng ECG testing. Inatasan din ni Miranda ang BJMP jail warden na mag-request ng pondo sa Department of Budget and Management para makabili ng ECG machine na maaaring gamitin ng lahat ng PDL. Tinatanggap naman ng kampo ni Romualdez ang desisyon ng korte pero hindi anila sila titigil na gamitin ang iba pang legal na pamamaraan kabilang ang paghahain ng petisyon para sa kanyang pansamantalang paglaya. Binigyan din ng korte si Romualdez ng 10 araw para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat isailalim sa preventive suspension sa kamara. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
8: From PBB to the music industry, sa latest episode ng Oh My Gan, ibinahagi ni Will Ashley ang bagong chapter ng kanyang karera at ang real score sa kanila ng kapwa PBB alum na si Mika Salamanca.
9: Doon lang ako for ilang araw, 100 araw. Feeling ko gi-give up ako. Ano ba? Gusto ko na lumabas. Natuto ko i-handle yung emotions ko. Mas nakilala ko yung sarili ko. Marami ka talaga matututunan sa loob ng bahay. Hindi lang sa mga housemates mo, kundi kay kuya. Doon ko talaga nabuo ng sobra yung kumpiyansa ko sa sarili ko. Masasabi ko na sobrang deep na talaga ng connection namin ni Mika.
10: Nasa isip mo ba si Mika while writing the lyrics of the song?
9: Sinulat ko tong song na to para sa special talaga na tao. Safe space. Safe space ko si Mix.
10: Are you the jealous type?
9: Oh my God!
8: Samahan si Star Patroller Daniel Krishnan sa Oh My Gan sa ABS-CBN News YouTube channel mamaya pagkatapos ng TV Patrol. Nasa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A2C din ang Oh My Gan simula Lunes hanggang Biyernes pati sa iWant.
11: Susunod, 20 pesos na diskwento sa diesel ng mga PUV irerekomenda ng LTFRB. At DOTR, pinareresolba sa LTFRB ang mga nakabimbing petisyon sa fare hike. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: ngayong Miyerkules.
1: Ano gusto mong mangyari, ha?
2: Gusto ko may mangyari. Kasi ang bagay na maghanap natin kay Ma'am Sam.
3: Anong ginagawa niyo dito?
4: Naimbitahan lang kami rito.
5: Kailangan mabawi ang ginto na kinuha ng Enlea sa atin. At ikaw, Luca, ikaw ang magiging leader ng operasyon na ito.
6: Makakasang pera yan si Bechay. Yung nauna natin ihaharap sa kanya.
7: Andito ulit po kami para sana makipag-areglo at makapagbigay po ng kaunting tulong.
8: Malalaman at malalaman ko kung sino mga polis na bumalik sa akin sa utos ni Ricardo Jacinto niyan.
9: Kaya alam ko kung sino ang kakasuman ko.
10: Hindi ko papayag ang tatay ko. At hindi namin tatanggapin yung pera niyo. At kung maaari, ayaw na namin makita yung pagmumukha niyo dito.
11: Pag pinirmahan niyo ito, mawawala ko sa inyo yung lupa ninyo.
10: Hindi totoong mga NGO yun. Niloloko lang tayo!
0: Coco Martin, Singapore, 8 p.m.
12: Talagang di mo kaya magbayad. Yung anak mo na lang sisingiling ko.
13: Yung itabay ang anak ko!
14: Bakit ko siya mismo magsabi kay Oliver ng totoo?
0: Oras na ba para malaman ni Oliver ang katotohanan?
15: Naalala mo yung nakilala mo sa school niyo? Si Eric, siya ang tatay natin.
16: Gusto ko po siyang kausapin.
15: Ayoko masaktan ka.
16: Kung talagang pinaprotektahan mo ko, at ayaw mo kong masaktan, bakit ka nagsinungaling?
0: Someone Someday, weeknights, 8:45 p.m. Loving Someone Someday? Wear it, stick it, sleep in it. Through this limited edition merch, buy our statement shirt. Available now at linyalinya.ph. Express yourself with stickers. Available on Whimsy's official website and e-commerce accounts. New bedtime buddies. Chibi Pajamas, available on Prince Trix's website and e-commerce accounts. Get your Someone Someday merch now!
17: Hindi pangkaraniwan.
18: Eh, Kuya Bong, Kuya Bong! Bong, sa sila, Kuya Bong, may sarili silang dagat. They own the sea, the Pacific Ocean.
19: Pambihira na kung minsan, hindi ka pa ni paniwala. Is anybody there?
20: Pwede ko bang sabihin sa kanila to?
19: Mga hayop kayo!
20: Kasi hayop naman sila, Kuya Bong.
17: Dadalhin namin kayo sa mga kwentong kakaiba.
21: Piprito na natin ang yag balls ng daga. Tignan ko na. Are you sure?
19: Mga istoryang nakakamangha!
22: Siyempre, hindi ka siyang
21: tubig natin. Ito yung tubig. Thank you, ate!
22: Thank you!
17: Dito, hindi ordinaryo ang mga kwento.
19: Ibang level to!
0: Ibang level to! Tuwing Sabado, 6:45 p.m. Ngayong Miyerkules.
1: Ano gusto mo mangyari, ha?
2: Gusto ko may mangyari. Kasi ang bagay na maghanap natin kay Ma'am Sam.
3: Anong ginagawa niyo dito?
4: Naimbitahan lang kami rito.
5: Kailangan mabawi ang ginto na kinuha ng Enlea sa atin. At ikaw, Luca, ikaw ang magiging leader ng operasyon na ito.
6: Makakasang pera yan si Bechay. Yung nauna natin ihaharap sa kanya.
7: Andito ulit po kami para sana makipag-areglo at makapagbigay po ng kaunting tulong.
8: Malalaman at malalaman ko kung sino mga polis na bumalik sa akin sa utos ni Ricardo Jacinto niyan.
9: Kaya alam ko kung sino ang kakasuman ko.
10: Hindi ko papayag ang tatay ko. At hindi namin tatanggapin yung pera niyo. At kung maaari, ayaw na namin makita yung pagmumukha niyo dito.
11: Pag pinirmahan niyo ito, mawawala ko sa inyo yung lupa ninyo.
10: Hindi totoong mga NGO yun. Niloloko lang tayo!
0: Coco Martin, Singapore, 8 p.m.
23: Sa Nobyembre pa, mararamdaman ng mga consumer ang bawas singil sa kuryente dahil sa pagtanggal ng value-added tax sa system loss charge. Samantala, irerekomenda ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na itaas sa 20 pesos kada litro ang diskwento sa diesel ng mga chuper ng Jeep at UV Express.
24: 12 pesos kada litro ang diskwento ngayon ng mga jeepney at UV Express driver. Pero maraming chuper ang umaangal dahil unti-unti na rin itong nakakain ng tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng diesel. Kaya ang LTFRB irerekomenda sa Department of Transportation na itaas sa 20 pesos ang tulong ng gobyerno sa mga chuper.
25: Malaking bawas sa gastusin ng ating mga PUJ and UV Express drivers kung itataas po natin yung fuel discount, na ang bawas na ito ay pwede po nilang magamit para naman po sa pangkain at panggastos ng kanilang pamilya.
24: Pero para sa ilang tsuper ng jeep, babawiin lang ang mas malaking diskwento ng tuloy-tuloy na pag-akyat ng presyo ng diesel.
12: Kung linggo-linggo taas-taas ng 5 piso, useless lang yung tinaas din nila ng diskwento ng subsidy.
13: Tama.
12: Oo.
13: Kasi kakainin
12: din yun eh.
24: Ang iba naman, mas gustong otomatikong susunod sa galaw ng presyo ng diesel ang singil sa pasahe.
14: Isa sa magandang solution is masynchronize ang pagtas ng lahat. Tumas ang diesel, tumas ang pamasahe, tumas ang sahod. Kasi tumas nga ang pamasahe. Ang problema naman is yung mga pasahero, saan kukuha ng pamasahe?
24: Sa ikalawang araw naman ng trading sa world market, bahagyang bumaba ang presyo pero na-sustain. Ibig sabihin, nananatiling mahigit 9 pesos kada litro ang sipa sa presyo ng diesel, 4 pesos sa gasolina at 7 pesos sa kerosene. Kaya kabado na rin ang mga TNVS drivers na araw-araw ding nagkakarga ng petrolyo pero walang ayuda galing sa gobyerno.
15: O yung targeted subsidy natin na sana mabigyan din kami nung kagaya nga sa jeep na 12 pesos na ngayon, malaking tulong po yun talaga.
24: Sagot ng LTFRB, ang mga public transport na nagkakarga lang ng diesel ang tinutulungan sa ngayon.
25: Yung sistema ng land bank, binibigay natin sa kanila yung mga pwede mag-avail. So pag binigay natin, we cannot determine by birth sa plate number lang kung diesel-powered siya or gasoline-powered.
24: Samantala, makikipagpulong pa ang ERC sa BIR kaugnay ng pagtatanggal ng value-added tax system loss charge para maplansya ang ilang gusot sa proseso. Pero sa taya ng komisyon, sa November pa papatak sa bayarin ang bawas singil.
16: Yung epekto ng pagkawala, mangyayari na yan dahil yung konsumo mo ng Oktubre ay hindi na masasamahan ng VAT sa system loss charge.
24: Tiniyak naman na Malacanang na walang ipapalit na buwis kahit nasa 10 billion pesos umano ang mawawalang kita ng gobyerno. Pero dahil sa kaliwatkan ng issue sa enerhiya, gaya ng red alert sa Visayas na nasasapul ang mga consumer, umabot na sa matinding panawagan ang ilang cause-oriented groups.
18: Kami po ay nananawagan na ng resignation ni Secretary Garin dahil sa 6 na buwan niyang kainutilan, 6 na buwan na walang napaparusahan.
24: Wala pang sagot si Garin, pero dati nang posisyon ng DOE na mas prioridad ng gobyernong magkaroon ng supply ng kuryente at petrolyo kahit may kamahalan basta may magagamit ang mga consumer.
26: Hinatasan po ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na maglabas ng rekomendasyon ukol sa mga nakabinbing petisyon sa fare hike sa loob ng 1 buwan. Ayon kay Lopez, ito ay habang patuloy na dinidinig ng LTFRB ang mga petisyon at naghahanap din ng pamahalaan ng iba pang paraan para matulungan ang mga transport group. Sinabi po ni Lopez na kailangan magkaroon ng balanse ang pamahalaan sa pagitan ng pagtulong sa mga transport operator at pagprotekta sa mga pasahero mula sa mas mataas na pamasahe na maaring magpataas din sa inflation. Sa kasalukuyan ay itinaas na sa 12 pesos kada litro ang fuel discount para sa jeepney drivers at operators. Pinag-aaralan na rin umanong isama sa diskwento ang iba pang mode of transportation na gumagamit ng ibang petroleum products.
27: Ang sabi ko sa LTFRB, no, hopefully by next month, no, meron na kaming magandang rekomendasyon. No? And I think that's enough time for us also to weigh things. Hindi pa naman po na sinasabi natin na wala na pong pag-increase ng ating mga pamasayang. No? The government should shoulder basically, no, the problem. At hindi kasi kailangan ipasa sa mga commuters.
26: Kinatigan ng Korte Suprema ang petisyong nag-oobliga sa Kongreso na magpasa na o magpasa ng batas kaugnay sa political dynasty. Ayon sa kataas-taasang hukuman, masyado ng matagal ang 39 na taon para hindi umakto ang Kongreso sa issue. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Ramon Paul Hernando, sinabi ng Supreme Court na may obligasyon sa ilalim ng konstitusyon ang Kongreso para lumikha ng batas ukol sa political dynasties. Sa kabila nito, hindi naman sinabi ng SC na may anumang parusa sa matagal na aksyon ng Kongreso.
1: Well, the Constitution itself does not impose a deadline, but the Supreme Court recognized that 39 years is actually a very unreasonable time for Congress's inaction. That's why they urged Congress, please enact the law at the earliest opportunity with urgency.
23: Susunod, estudyante na solong nagdiwang ng birthday na sorpresa. Gary V, may bagong hugot song para sa Sigabo. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Finish sulit and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Mismo magsabi kay Oliver ng totoo.
7: Oras na ba para malaman ni Oliver ang katotohanan?
8: Naalala mo yung nakilala mo sa school nyo? Si Eric, siya ang tatay natin.
9: Gusto ko po siyang kausapin.
8: Ayoko masaktan ka.
9: Kung talagang pinaprotektahan mo ako, at ayaw mo akong masaktan, bakit ka nagsinungaling?
4: Someone, Someday. Weeknights, 8:45 p.m.
10: Pamilya sa lahat ng panahon.
11: Magkasama tayo sa bawat kwento. Go!
12: Nakamute ba ako? Hindi, di lang ako nagsabi.
13: Ba't ka sumasama dun ka nga? Ang bawal ang hindi mo.
12: Guys, di pa kami naliligo nila.
14: Pwede ko mapakita ko. Ay! Kita pala ako!
15: Tato ko andito.
16: Daming nagulat sa inyo, no? Oh my
17: God. Sa Summer Sonic. Hottest performance I've ever experienced.
18: Ayoko nang mag-ganito.
17: President tuloy.
19: Hello, our Blooms!
20: Talagang we can't get enough when you subscribe to Bloom Membership.
21: Yeah. She's got it!
22: This is not a car,
23: no. Spray outside and then soft inside.
24: Ah! Grabe ka na ko, George!
25: Oh my gosh, so good!

0: Ngayong Miyerkules.
1: Ano gusto mo mangyari, ha? Gusto ko may mangyari. Kasi ang bagay na paghanap natin kay Ma'am San.
2: Anong ginagawa niyo dito?
3: Naimbitahan lang kami rito.
4: Kailangan mabawi ang ginto na kinuha ng Enlea sa atin. At ikaw, Lucas, ikaw ang magiging leader ng operasyon na ito.
5: Makakasang pera yan si Bechay. Yun ang una natin ihaharap sa kanya.
6: Andito ulit po kami para sana makipag-areglo at makapagbigay po ng kaunting tulong.
7: Lalaman at malalaman ko kung sino mga pulis na bumaril sa akin sa utos ni Ricardo Jacinto niyan. Kaya alam ko kung sino ang kakasuman ko.
8: Hindi ko papayag yung tatay ko. At hindi namin tatanggapin yung pera niyo. At kung maaari, ayaw na namin makita yung pagmumukha niyo dito.
9: Pag pinirmahan niyo ito, mawawala ko sa inyo yung lupa ninyo.
8: Hindi totoong mga NGO yun. Niluloko lang tayo!
0: Coco Martin, Singapore. 8 p.m.
10: Magkakaibang pananaw ang isinagot ng apat na retiradong maestrado ng Korte Suprema na inibitahan sa Senate Impeachment Court para ipaliwanag ang ilang provisyon ng batas tungkol sa pagboto at iba pang issue sa mga impeachment trial. Kabilang dyan ang tanong kung dapat bang bilangin ang boto ng mga senador na hindi nakadadalo sa mga paglilitis. Live mula sa Senado, nagpapatrol si Katrina Domingo. Katrina, anong sagot dito ng mga tinaguriang Friends of the Court?
11: Bernadette, iba-iba ang naging opinyon noong mga amici curiae o yung mga retiradong mahistrado na naimbitahan dito sa Senado ngayong araw tungkol sa mga naturang issue, kaya sa ngayon ay hindi pa makakapagdesisyon ng Senate Impeachment Court tungkol sa mga naturang bagay. Pero mula ngayong araw, September 16, Miyerkules, ay mayroong isang linggo ang mga senator judges para timbangin ang tatlong bagay. Una ay kung may malalabag bang karapatan si Vice President Sara Duterte, partikular na sa due process at patas na paglilitis. Pangalawa ay yung ding karapatan noong mga nakakulong, naka-leave of absence o kaya naman ay nagtatagong mga senador para makadalo o makapag-participate dito sa impeachment trial. At pangatlo ay yung karapatan din ng publiko na malaman ang katotohanan tungkol sa mga alegasyon na ipinupukol laban sa Vice Presidente. Bernadette, ngayong araw sa diskusyon kanina ay nagkaisa ang mga dating mahistrado, partikular na sina dating Chief Justice Artemio Panganiban, dating Chief Justice Renato Puno at dating Associate Justice Adolfo Azcuna, na ang Senado ang tanging may karapatang magdesisyon sa bilang ng botong kinakailangan ng Senate Impeachment Court para hatulan ang isang impeachable official.
12: You're an independent, free court. Kung ang ginusto ng ating konstitusyon ay ang magdesisyon ng Supreme Court, dapat hindi na kayo ginawang kayo ang Senado ang magdedesisyon.
11: Pero paglilinaw ng mga dating mahistrado, pwede lamang repasuhin ng Korte Suprema ang mga naging galaw ng impeachment court batay sa dalawang panuntunan. Kung nagkaroon ng malalim na pag-aabuso sa kapangyarihan ng Senado at kung nangangamba ang nasasakdal na nalabag ang kanyang mga karapatan para sa patas na paglilitis.
13: Meron pa rin pong natitirang aksyon ang Senate Impeachment Tribunal na maaaring reviewin ng Supreme Court. Dahil ito yung mga action na hindi bumabagsak doon sa kategoryang political question. Ito yung mga action which we can describe as justiciable.
11: Naniniwala ang mga mahistrado na sa ngayon ay wala pang malinaw na paglabag sa karapatan ng nasasakdal na si Vice President Sara Duterte. Pero aminado rin ang mga mahistrado na may ilang isyung dapat pang pag-aralan ng mabuti at hindi agad masasagot ng korte. Gaya ng karapatan ng ilang senator judge na lumahok at bumoto sa impeachment trial kahit sila'y nakakulong. Dagdag ni Puno, hindi rin malinaw sa batas kung dapat bang makaboto ang isang senador na hindi makapanumpa bilang senator judge o kaya naman ay nakapanumpa na pero hindi na dumadalo sa mga paglilitis. Para naman kay Azcuna, na lumahok sa pagbabalangkas ng 1973 at 1987 Constitution, malinaw sa batas na hindi maaaring mabago ang probisyon ng naturang batas na nagsasabing ang basehan ng 2/3 na voting threshold ay dapat manatili sa 24 o lahat ng miyembro ng Senado, dumaluman sa paglilitis o hindi, maliban na lamang kung may senador na namatay, napatalsik sa pwesto o kusang loob na nag-resign.
2: As far back as 1935, nakalagay na po dyan, 2/3 of all the members. It's possible, but it's hard. The intention of this supermajority threshold is to establish a broad base. So it's a balancing between accountability and also the permanence of the structure of our democratic system po.
11: Nang tanungin kung mawawalan ba ng kabuluhan ang impeachment o kung mawawala ang kalahati ng mga senador, ito ang sagot ni Azcuna.
3: This is the
2: You have only 12 senators left. You cannot do business because the quorum in the Senate is 1/2 + 1. So if you have only 11 left, the rest are dead.
11: Ayon sa prosekusyon, pabor sa kanila ang mga pananaw ng mga dating mahistrado.
14: If we give literal interpretation to it, it will render the provision of the Constitution on impeachment absurd or useless.
11: Ayon naman sa tagapagsalita ng Vice Presidente, mawawalan umano ng saysay ang mga opinyon ng mga mahistrado kung patuloy naman umanong hinaharas ng Administrasyong Marcos ang ilan sa Senator Judges.
15: Meron pa rin bang saysay yung ganong opinyon kung yung gobyerno natin imamanipulate yung participation ng mga senador by filing cases against them or threatening to file cases against them.
11: Giit ng Malacanang, kailanman ay hindi umano nang hihimasok ang palasyo sa mga proseso ng Senate Impeachment Court.
16: Sa parte po ng administrasyon, sa parte po ng Pangulo, hindi po kami magbibigay ng anumang opinyon, ng anumang judgment patungkol po dyan. Hahayaan po natin ang Senado na siyang mag-determine kung ano sa palagay nila ang nararapat.
11: Sa September 23, bibigyan muna ng pagkakataon ng prosekusyon at ang depensa na ilahad ang mga argumento tungkol sa voting threshold bago ito pagbotohan ng Senado. Bernadette, bago magtapos ang araw kanina ay inanunsyo na rin ng Senate Impeachment Court na kabilang doon sa mga testigo na ipinapasabina ng prosekusyon sa mga susunod na paglilitis ay si Davao City Mayor Sebastian Duterte, ang nakababatang kapatid ni Vice President Sara Duterte. Bernadette.
10: Maraming salamat, Katrina Domingo.
17: Big winner sa katatapos lang na Awit Awards ang bandang Four of Spades, singer-songwriter na si Dianella at Kings of Hip-Hop SB19. Balik concert scene naman si Mr. Pure Energy Gary V at may bago rin siyang kanta para sa seryeng Sigabo. Nagpapatrol, MJ Felipe.
18: Makasaysayan para kay Gary Valenciano ang concert venue ng Music Museum. Nakailang show dito si Gary at ngayon, nagbabalik siya para sa isang 10-show concert. Saksi ang Music Museum sa ilang milestones sa karera ni Gary, pero may hamon para sa kanya.
19: Only challenge now would be I'm older. I'm older than I was in 2023. I'm older than I was in 2024. So that will be the only challenge for me. But I'm really more excited than anything else to be on that stage again.
18: Samantala, muling ibinahagi ni Gary ang kanyang ginintoang boses sa prime time sa nakaraang episode ng Sigabo, sa isang eksena na pinahirapan si Gabo. Maririnig ang version ni Gary ng Kung Kailangan Mo Ako. Big winner ang bandang Four of Spades sa katatapos lang ng 39th Awit Awards kagabi. Tatlong award ang naiuwi nila kabilang na ang Album of the Year at Song of the Year. Clean sweep din ang kantang Ikigay ni Dionella kasama ang rapper na si Looney na nanalo bilang Best R&B Recording, Best Rap or Hip Hop Recording at Best Collaboration. Ang Dungka ng SB19 nanalo rin Best Pop Recording, Best Dance Recording at Best Music Video. Big winner din ang gabi si Janine Berdin, Project Yaz at Ben and Ben. Ang Christmas ID song ng ABS-CBN na Love, Joy, Hope nanalo bilang Best Christmas Song. MJ Felipe, ABS-CBN News.
20: Hindi inakala ng isang college student na magiging core memory pa ang dapat sanay solo lang niyang pagdiriwang ng kaarawan sa isang cafe sa Cagayan de Oro City noong September 6. Ibinahagi ni Bayan Patroller May Ann Bernales sa social media ang espesyal na tagpo sa kanyang birthday. Mag-isa lang siyang naghapunan noon dahil malayo siya sa kanyang pamilya na nasa Sugbong Cogon, Misamis Oriental. At hindi rin natuloy ang pagkikita nilang magpipinsa na nasa lungsod. Kinantahan na lang ni May Ann ang sarili kaharap ang kanyang birthday cake. Nanghihipan na niya ang kandila, nagulat siya nang biglang tumugtog ang birthday song sa cafe at nakisabay sa pagkanta ang mga staff at customers, ha. Naging emosyonal si May Ann at personal na nagpasalamat sa pagbati ng mga estranghero. Ayon kay Bayan Patroller, bagamat mag-isa siya sa kanyang birthday na puno ng pagmamahal ang kanyang puso dahil sa masaya nilang pagbati. Humakot na ng milyon-milyong views ang kanyang video sa social media.
21: Happy.
20: Yan yung kanta sa yun yung kanta sa atin eh, na nauso.
21: Happy birthday. Ano pangalan ni Ma'am?
20: Happy
21: ano pangalan ni Ma'am?
20: May.
21: May. Happy birthday, May. Uy, nakita niyo si dating Pangulong Digong. Mm. Parang nag-iba yung itsura, no? Sabagay matagal na kasi natin hindi nakita.
20: Oo.
21: Puti yung ano, yung kilay.
20: Yung kilay niya.
21: Yung kilay na. Tsaka mukhang gumanda ang kutis, ha?
20: Okay.
21: Nakagagandaan ang kutis ba yung ano? Hangin sa, ito galing sa the Netherlands.
20: Malamig eh.
21: Oo.
20: I'm sure naniniibago pa rin yun.
21: Pero matagal pa yan, Zen, ano? Ikaw galing ka dyan, eksperto ka dyan.
20: Oo.
21: Matagal pa, no?
20: Ang alin?
21: Yung proseso.
20: Ay, madalas matagal. Oo. So, I think yun yung ini-effort ngayon ng pabilisin. Basta November 30 ang start ng trial.
21: No.
20: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Oh My God! Ako si Zen Hernandez.
22: 100 days na lang!
20: Wow!
22: Pasko na!
20: Sakto.
22: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
21: Eh, ba kayo naka-green dahil 100 days na lang?
20: Dapat nagpula ka pala, ano?
21: Tama, napapanood po ang TV Patrol. At iba nyo pang paboritong palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!
23: This is FM Radio.
24: FM Radio.
23: Favorite music radio.
25: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
26: Pimples at rashes?
27: It's DTX 500 mo na yan!
26: DTX 500!
27: Ito ay may antimicrobial property
26: na nakatutulong sa pagtanggal
27: at pagaling ng pimples at rashes.
26: DTX 500!
27: Highly recommended
26: ng mga eksperto.
27: DTX 500!
26: Mabibili sa mga butika.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
4: Lonely at walang makausap?
5: Oh no!
3: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
4: Painitin natin ang iyong gabi.
3: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
4: Kasama ang nagagandahan mong kabibs kada.
3: DJ Faye Lemon.
6: DJ Cherry Lou.
7: DJ Nico Chico.
8: Gandang gabi, vibes!
4: Narito na ang iyong mga bilibong kabibs kada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Magandang gabi, Eastern Visayas at Tacloban City. Today, September 16, 2026. At of course, ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po dito sa paboritin niyong programa Gabi-Gabi. Ito po ang...
1: Gandang gabi, Vibes!
0: Kasama niyo pa rin po ang inyong mga nagagandahan at nagwagwapuhang DJ sa balat ng radyo, DJ Nico Chico,
2: DJ Pay Lemon,
3: DJ Cherry Lou.
0: Walang kukontra, ang kumontra...
2: Bugbog!
0: Oh, yes!
2: Pangit!
3: Mapanakit!
0: Yan, pangit na pangit. Anyway, mga ka-vibes, magandang gabi po sa ating lahat. Nako, okay po ba tayo sa alright? Nako, 100 days na po ba? Before Christmas Day?
2: Nagka-countdown na tayo.
0: 100 na ba? Ang bilis!
3: Start na yung countdown.
0: O, de. Ibig sabihin ni Ray, start na rin ng tipid-tipid na para sa ating mga companies para may maibigay naman na 13th month pay.
3: Yes. Sana nga. Diba?
0: Yan. I'm pretty sure marami na sa atin ang excited kasi sa mahal ba naman ng mga bilihin ngayong panahon, kahit yung holiday pay, ay nako, minsan pa nga, mga nganib para sa iba nating mga ka-vibes dyan. Yung iba nga, napipilitan na lang na magtipid-tipid na muna ng mga, ulam, diba? Yung bigas nga, kahit... tawag nito, kahit yung mga broken rice pa okay na sa ngayon, pero mahal pa rin.
2: Mahal pa. So dapat pati yung pasensya nyo pagtipirin nyo rin ang mga vibes.
0: Oo. Ay di, huwag mo lang patipirin yung pasensya mo kasi baka mag-World
3: dapat
0: War III tayo dito.
3: Dapat maraming pasensya. Oo. Mali yung advice mo.
0: Habaan pa. Dapat ang dapat pahabaan.
2: Yes. Seryoso kayo masyado.
0: Huwag paikliin ang maikli na.
3: Dapat pahabain ang maikli. Pahabain.
2: Paano naman kasi? Ang hirap gawin nun.
0: Ay, madali lang.
2: Paano nalawan?
0: Ay, wag na.
3: Paano ba humaba yung maikli?
0: Ah, hinahawakan mo lang. Mahaba na lang.
2: Uy.
0: Ang pasensya.
2: Magic yun.
3: May konting tiis.
0: Oh, huwak mo lang sa likod. Ipat-pat mo lang ng konti. Ah, ano yan. Mahaba ng pasensya. Oh, anyway, mga ka-vibes, ako. Nako. Today is a Wednesday. Ibig sabihin, maganda na naman po ang ating pag-uusapan. Oh. Kasi patungkol na naman po ito sa mga bagay-bagay sa ating mga buhay.
3: Bagay-bagay sa buhay.
0: Oo, kasi alam naman natin, naka-experience din kayo nito.
3: Mm-mm.
0: Oo. Minsan ka na bang...
3: Nawala sa sarili?
2: Hala!
3: Hindi, ito yung question natin. Bakit minsan kailangan muna nating mawala bago mahanap ang sarili?
2: Ano ibig sabihin na mawala?
3: Yung bago mawala. Oo, ano yun?
0: Ano ba yung feeling na yun yung parang nawawala ka? Yun ang ating pag-uusapan mamaya.
3: Yung parang hindi para mo maintindihan kung ano ba yung gusto mo sa buhay?
0: Isa na yun.
2: Ah, okay. Oo.
0: Isa yun sa mga...
3: Hindi ka makapag-desisyon kung ano talaga ang gusto mo.
0: Gusto mo. Isa rin yun.
2: Ang dami naman.
3: So parang dami yun. Ang dami mo munang...
0: I-describe natin ng mabuti mamaya para mas maintindihan natin.
3: Okay. So parang ano lang 'yon?
0: Oo, patikim lang.
3: Yes.
0: Oo. Ano ba ang ibig sabihin ng nawawala ka sa sarili mo?
3: Mm-hmm.
0: Hindi yung nagtatatalbog ko na lang.
3: Hindi yung nawala as in literal na nawala.
0: Oo. Ano, nawala sa gubat ay simple lang 'yan. Baliktarin mo lang yung damit mo.
3: Kaya,
0: tapos
3: diba,
0: ang story
3: mo na. Nawala ka tapos nahanap mo sarili mo.
0: Oh, yun nga.
3: Doon na sa kabilang parang ganun yung nawala ka, di mo alam na nawala ka tapos nahanap mo na lang yung sarili mo doon sa kabilang kanto.
0: Oy. Parang manananggal lang.
2: Huwag lang sa kapitbahay.
0: Parang manananggal lang. Nawala yung half mo, hinanap mo, nahanap mo na rin.
2: Pwede din naman, shoutout ninyo dito sa ate.
3: Yes! So, baka nandito lang, mahanap mo yung sarili nyo.
0: Para sa mga ka-vibes natin dyan, kung gusto nyo i-shoutout ninyo mga loved ones, ang inyong mga sarili at kung sino pa dyan ang mga nawawala, ay nako, simple lamang po. At lalong-lalo na kung gusto nyong makisali sa ating usapan, kung meron kayong mga opinion, meron kayong mga thoughts, or naka-experience na ba kayo na minsan ay nawala sa sarili ninyo, isend nyo na po sa ating comment section. Live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page, ang 100.7 FMR Tacloban.
2: Yes. Again, mga ka-vibes, hanapin nyo lang po. Diba, hanapin din?
3: Hanapin.
2: Yung Facebook page natin.
3: Lagi tayong naghahanapan.
2: Oo. Kasi yung iba, yung curious dyan na nakikinig sa atin na naka-tune in sa atin sa 100.7 Hanapin nyo lang po yung Facebook
3: huminga,
2: page.
3: Huminga,
2: ay, 100.7 FM Artak Labay.
3: Hanapin muna yung ano.
2: Pa-follow na din. Tsaka sa mga hindi pa nakafollow sa Facebook page.
3: At saka sa mga ka-vibes natin dyan na hindi makapag-Facebook at makasali sa ating usapan online, mm-hmm, pwede po kayong mag-download ng FMR app for free sa Play Store and App Store para kahit saan kayo pumunta, kasama nyo ang FMR Tacloban. Mapapakinggan nyo pa rin po kami kung ano yung mga pinagsasasabi namin ngayong gabi. Mm-hmm. Diba?
0: Ayan. So, ganun lang mga ka-vibes. Ano? Anyway, magpapatuloy muna ang ating
3: Tugstugan.
0: Dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes. Sa Soundtrip, ito po ang
3: 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: Balik na po tayo sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: At kasama niyo po ang inyong mga ka-vibes kada DJ Nico Chico,
1: DJ Faye Lamon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: And before anything else, meron po tayong message muna sa ating comment section. Ang nagbabalik, si Ate Shirley Getigan. Hello ka-vibes, good evening, musta na ka mo? Okay pa ba sa alright? Pa-shoutout naman as usual nga dahil station pa-shoutout. Keep safe always and pray and thanks always from Ate Shirley Gitigan.
1: Hi Ate Shirley.
2: Oo, kumusta Ate Shirley? Diba?
0: Long time no see on the comment section.
2: Yes, baka
1: na-miss natin.
2: Pakaka ano pala ni Ate Shirley.
0: Pakakalugar.
2: Bangin na busy.
0: Okay, sige mga ka-vibes, umpisa na po natin ang ating usapan ngayong gabi. 8:28 na pong oras sa buong Pilipinas. Ang ating tanong kani-kanina lang,
2: bakit minsan kailangan muna nating mawala bago mahanap ang sarili?
1: Eh bakit?
0: Oo, kanan mo.
2: Saan kasi nilagay yung sarili nyo?
1: Hindi. Kasi yung hinahanap lang talaga naman is yung nawawala.
2: Oo, oh, yung
1: paano ba naman hahanapin kung nandyan lang
2: correct,
1: naman?
2: Correct, diba?
1: So natural na hahanapin mo kasi pero, nawawala.
0: Pero paano mawawala ang sarili mo, nandyan ang sarili mo?
2: Oo nga, diba, malaking tanong yan. Bakit nawawala ang sarili mo? Diyan lang naman ang sarili.
0: It's actually a kwan lang. Parang idiom lang ba? Kasabihan
2: it's not
0: lang.
2: Really, oh, parang, literally talaga nga nawawala yung sarili.
0: Delikado yun. Pag nawala yung kaluluwa mo sa katawan mo,
1: nako. Hindi yan gagawin. Hindi mo nahawakan yung physical.
0: Delikado yun. Baka hindi na makabalik. Anyway, mga ka-vibes, ano nga pala ang ibig sabihin ng nawawala ang sarili? How does it feel like na parang you lost yourself na.
1: Oo. Kasi di ba minsan may mga

0: iniyahan tayo. Oh, ayan, nawawala ka na naman sa sarili.
1: Are you lost? Oh,
2: baby girl.
0: Oh, okay, little boy.
3: You can hear our,
1: are you lost? Our baby girl.
3: Bahalahan natin ang sarili mo.
0: Kanta na eh. Saan ka naman nagpunta, baby girl?
3: Kamalakat manini. Okay, sige, eto na. Oo, number one, mga pangitain. Pangitain!
0: Pangitain na mawawala ng sarili mo.
3: Oo, mga signs na medyo nawawala sa sarili mo. Number one, ang tinatawag na numbness and disconnection. Anong ibig sabihin po nito?
0: Nagiging manhid?
3: Yes, your emotions feel distant o hindi mo maabot. It's like as if lumulutang ka lang while watching yung mga pangyayari sa buhay mo.
0: Oh.
3: Diba? Parang wala lang. Deadma ka lang. Nag-uumpugan na yung
0: lahat-lahat.
3: Nagsusuntukan na yung mga nasa harap mo pero deadma ka lang.
0: Diba? Oh, akala ko normal
3: so,
0: lang.
3: Hindi ka affected.
1: Nung una, parang ikaw pa yung nag-ano ng mga tao na like mapapansin mo, ikaw pa taga sa way, ikaw pa bagat ko, niya na, warayla.
3: Deadma lang. Or,
1: diri ka nagaganahan, waray ka na, bagat.
3: Ganito, parang nanalo ka sa loto, pero,
1: hindi ka hafil. Wala lang, ganon. Parang ngayon ba, malapit na yung ano, yung Christmas, pero wala
3: parang
1: lang.
3: Parang hindi mo nafe-feel. Nandiyan na si Jose Maritza ang kanta na namamaos na sa kakanta para sa'yo. Hindi mo pa rin nafe-feel, di ba? Parang ganun.
1: Parang
3: emotionally ganun. Distant ka talaga sa mga pangyayari. At eto pa, the I don't mind habit. You stop stating your preferences, constantly agreeing to things you dislike just to keep the peace or avoid conflict. Ha, sige na lang. Oo. Bisan kung kahit naman ayaw mo ng bangus, okay na lang.
1: Masig ka na lang, okay.
3: Oo, masarap naman din yan.
1: So pero parang,
3: pero nasusuka ka na nung kinain mo yung belly, yung chan.
0: Pero hindi talaga ikaw yon. So wala ka talaga sa sarili sa sarili.
3: For the sake na lang na walang awayan, walang tawag nito. Kumbaga wari mabibido kay bangus ang ginpalit, ngan ang bangus itong ginluto, 'di ba? Sige, makaon ka na lang.
0: Diba? Sabi ni Ate Shirley, sumanib sa ibang kaluluwa.
3: Ay, kaya nawala ibang, sa sarili. Ibang usapan na yan.
0: Diba?
3: Oo, ibang usapan yan. Pag sumanib na sa ibang katawan, ay delikado.
1: Ano yan? Multo na?
3: Multo. Oo. Not knowing what you want. Ito yung pinag-usapan. Diba? Yung sinabi ninyo kanina. Simple choices. Like for example, anong gusto mong kainin? Anong gusto mong isuot? Paano mo i-spend yung free time mo? Sometimes nagiging mahirap ng sagutin, 'di ba? Kasi yung desires mo, hindi mo na alam kung ano ba talaga.
0: So diba? Ano 'to? Yung mga babae palaging nawawala sa sarili?
3: Kaya nga kayong madalas mawala ang sarili.
0: Oo, hindi namin alam kung ano yung gusto
1: kasi
0: natin,
1: kasi 'di ba? Minsan may ano tayo, yung mood na parang
3: mood
1: gusto
3: swings.
1: Gusto ko ng ganito pero hindi ko alam. Parang gusto kong kumain. Gusto ko alam kung ano yung...
3: Pero hindi ko magawa.
1: Di ba may ganon? Yung parang gusto ko ng... May gusto ako pero di ko alam kung ano. Yung ganon.
3: Ang hirap gusto no? Kong... Ang hirap talaga sagutin nun.
0: Ayan yung pinakamahirap na tanong.
1: Gusto kong umalis.
0: Ng lalaki.
1: Parang gusto kong umalis. Gusto kong may puntahan ako pero di ko alam kung saan. Ganon.
0: Correct.
1: Hindi nyo kasi nagigets yun.
3: Ginugutom ako pero hindi ko naman alam kung anong kakainin
1: diba,
3: ko.
1: Sasabihin, ano gusto mong kainin? Di ko alam basta yung may sabaw. Pag binigyan ka, ayaw yan. Iba yun.
3: Ang diba, sarap sa patin.
1: Parang ganon. May ganon tayo eh.
3: May mga ganon talaga. Not knowing what you want. Isa yun sa mga things na you feel kung nawawala ka talaga sa sarili mo. Eto pa, number four. Yung tinatawag na living on autopilot. Anong ibig sabihin nito? Yung mga days, they blend na lang together in a routine of chores, work, or pleasing others. Leaving you busy all the time but profoundly empty inside.
0: So parang naka-default ka na lang.
3: Paulit-ulit na lang yung mga nangyayari. Tapos, dahil sa paulit-ulit na lang, parang namamanid ka na lang. Parang, okay.
1: Sige.
3: Ganito lang.
1: Oo. Diba? Parang, ah, normal naman na ano na yan.
3: Papasok ka ng bukasan, ganun pa rin naman. Ganun pa rin naman. Tapos the next day, ganun pa rin
1: parang wala
3: naman.
1: Naman pagbabago. Sige, go. Ganun.
3: Dilipas na lang ilang taon, yeah, ganun
1: so
3: pa rin.
1: So parang ganun. Diba?
3: Gaya rin yan sa mga relationships, nako. Mm-hmm. Parang walang, hindi naman lang nagle-level up, hindi man, yes, lang nagkakaroon ng konting excitement.
2: So, diba? Stagnant.
1: Kung nung una, yung parang nung una, na parang excited ka, laging mo siyang nakikita, lagi kayong pumunta ganito.
2: Same tapos, lang din naman.
1: Tapos yung parang,
2: hindi naman siya nag-iibang anyo.
1: Diba? Patagal ng patagal, na parang ganun na lang lagi yung routine.
3: Parang sinabi mo, sandin na, minami na mga babae.
1: Oo.
3: Lalaki naman?
2: Uy! May iba naman!
1: Hindi ganun!
2: May iba naman!
1: Huwag ganun!
2: Baka lang magustuhan ko na ito forever!
1: Huwag diba? Ganun!
3: Ibang usapan na yata yun.
2: Oo!
3: Hindi din autopilot, crash na yun!
2: Na-reset na talaga yun!
3: Auto-crash, oo. Diba? Yan. Yan ang tinatawag na living on autopilot. Same. Balik-balik na lang. Balik-balik na lang. Until such time, sinumahan ka na lang.
1: Yung parang cycle na lang.
3: Oo. Na parang walang pagbabago. Ganun, yes, pa rin. Eh, syempre, kung, like for example, kung makain ka ng ice cream, ganun pa rin na flavor. Parang mauumay ka talaga.
1: Tapos pagka kinabukasan, ganun pa rin.
3: Ay, naku, mauumay ka talaga.
1: Oh, diba?
2: Hindi, try kayo ng ibang flavor.
1: Pero takot available na mag-try.
3: Yun lang.
1: Diba? Meron ganon.
3: Yes, so... Ay, nako.
2: Ang hirap nga masagot.
3: Ang hirap talagang sagutin nun eh. Oo. Anyway, eto pa. Eto pa. Last one, ha. Mm-hmm. Seeking external validation. Because your internal compass is quiet, you rely heavily on approval from others to feel a fleeting spark of happiness or worth.
1: In
3: yung
1: short,
3: parang... Naghahanap ka na lang ng ibang tao para ma-excite ka o ma-validate ka. Pero pansamantala lang kasi. Dapat kasi within yourself dapat yung
1: akala ko ano lang.
3: Pag-umpisa.
1: Akala pag-restart. Ko yung akap lang yung iba-validate. Kasi kailangan i-validate talaga kung nasa lista ka. Kailangan talaga
3: kung nasa lista ka. Pati yung sarili mo. Ako.
1: Pati
3: kung
1: pala sarili pa mo. Parang kailangan mo din ng validation.
3: Ayun.
2: Oo, yun eh. Para may makita yung identity mo.
3: Mm-mm.
1: Tapos kung ano ka talaga.
2: Yes, yun.
1: Kung sino ka talaga.
2: Ang hirap, no? Mm. Parang ang hirap talagang maging tao.
3: Ayun lang.
1: Kailangan ba talaga ng ganun? Di ba yung parang natin, kailangan talaga ba ng validation talaga? Hindi ba pwedeng
2: maging papel ka na lang?
1: Oo, ganito na lang. Lahat tayo ganito lang. Kaya, pero parang walang thrill yung buhay natin, no? Parang warang ganon.
3: Yun nga. Yun ang sinasabi natin.
1: Hindi parang kompleto yata. Parang hindi tayo kompleto kung walang parang sabihin.
2: Yun lang din naman kasi nag-a-add ng spice. Diba? Ganon. Oo. Parang sa relationship lang din yun eh.
1: Oo. Kailangan
2: kung walang toyo yung jowa mo, napang boring ng love life nyo. Oy. So dapat maging kung proud kayo kung toyoin yung mga jowa nyo.
1: Kung hindi silosa yung boyfriend or girlfriend mo, diba? Uh-oh. Walang thrill yung relationship.
2: Naku, kabahan ka. Baka wrong yung relationship nyo. Hala.
3: Baka ibang usapan na yan. Ay, naku.
1: Kasi nga, may open relationship
2: sila.
3: Ayun lang.
1: Diba?
3: Oo, yun lang. O, sama nyo sa'yo. Oh. Minsan, crispy. Ano?
2: Ari Shirley, magbabayad kami nito ng hindi.
3: Di man, crispy lang.
1: Crispy. Okay. Parang crunchy. Ganon. Roll or roll.
3: Ay, nako. Thank you so much, Ate Shirley Gitigan. Siya muna ang nakakapuno.
1: Minsan lutang daw. Saan dito yung crispy? Wala naman.
3: Meron dito. 3 minutes ago.
2: Meron.
3: Anyway. Sige, maraming salamat, Ate Shirley. Ay, nako. Ipagpapatuloy po talaga natin ang ating usapan. Itong usapan na to. Kasi mamaya, i-discuss naman natin, mga ka-vibes, yung paano natin ba mahanap ang ating mga sarili? If you feel na parang nawawala ka na talaga,
1: mm-hmm,
3: parang dead ka na.
1: Kumuha ka na. Kumuha ka ng spiritista.
2: Press lang.
3: Sige.
1: Para or di kaya sampal-sampal.
2: Para nang
1: ikay magising.
3: Yung tugmo ng sarili sa...
1: Pak!
3: Okay, yan po natin pag-uusapan mamaya. Paano nga ba natin hahanapin ang ating mga sarili? Yun po, mga ka-vibes. So, huwag kayong bibitaw, ha? Manatiling nakikinig dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes. Sa Soundtrip, ito po ang...
1: 100.7 FM Arta Kalaban.
2: Ang lupet!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Mico Chico.
1: Problema sa fatty liver? Mag TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Mordecai Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibilis sa mga butiga.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.
2: Day! What a kuba! CR sa... Ah!

0: Magpahinga.
1: Oo naman.
0: For one whole month.
2: Oy! Uy,
0: wag ang sarap noon. Gusto ko magbakasyon.
2: Saan ka naman ganun pupunta in one month?
0: Kung saan maraming pera, maraming pagkain, maraming babae.
1: Hoy! Akala ko hanapin mo lang yung sarili mo.
2: Ay, bakit may lang babae?
0: Alam ko naman lalaki, yan, no?
1: Mm. Oh, try mo lang minsan.
2: Boko mag-break.
0: Ew. Lagi iyo. Okay, mga kabayan, sa ito na kapal ng 3 Digit Toto sa Transition. Kanina ng alas 5 ng hapon, makinig po kayo ng mabuti. Ito po ang exact winning number combination. 652. Palagi may 6, no? 652. Ano kayang sa palagi nilalabas lalabas ngayong 9 PM draw?
2: 0.
0: 0.
2: 1.
0: 3.
2: Pwede.
0: 0, 1, 3. Oy, mukhang puro odd numbers tayo ngayon. Mm-hmm. Tapos isang number lang na. 0, 1, 3. Try po natin mamaya kung makakagess kaming tatlo. Kaya huwag kayong bibitaw. Manatiling nakikinig dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibe sa Sound Trip. Ito po ang
2: 100.7 FM Artak Laban.
1: Ang lupet.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.

0: wala silang masabi ng FM Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barbero plus ahi, sasama mo pati artista, FM Radio Ambed kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa malusog na tayo,
2: DTX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DTX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.
4: Just

0: Alright mga ka-vibes, ang ating oras sa buong Pilipinas, 9:22 na po tayo. Kumusta? Kumusta ang ating mga ka-vibes dyan? Gising pa rin ba sa ngayon?
1: Gising na gising.
0: Gising na gising pa ba? Oh, mukhang iba natutulog na.
1: Patulog pala.
2: Patulog.
0: Sa bagay. Anyway, wala pa yung 3-digit Toto Swerte sa Zot ngayong gabi.
1: Mm-mm. Bakit late?
0: 9:22. Ah, 9:22
2: pa lang. 9:22 pa lang.
0: Baka,
2: mga Noronian, mga Pirkaminets.
0: Baka hinihimas-himas pa yung mga
2: yes.
0: bola.
2: Pero before that,
0: mm-mm.
2: Adi pa Ate Shirley, pa-shout out ko no kan Era Basilan.
0: Wow.
2: Uy. Marisa Dumdum, Adahirahap, ano ni? Oh, namamati sa EO Station. Thank you very much.
0: Wow.
2: And gihapon kan Ray Kenneth Mandin Mina. Good evening, DJs. Kumusta ka mo? Amping po mo pauli kay Sigi ug Ulan.
0: Yes.
2: Ikaw gihapon. Oy, na-shout out kan Shupaw.
0: Wow.
2: Kina Shupaw.
0: Si Shupaw.
2: Ma-shout out ko no kan Shupaw. Shout out ta imo Shupaw. Mukhang... Si Ray Kenneth
1: may
2: Mandin Mina.
0: Alam ko yata yan. Mukhang Shupaw kasi.
2: Shupaw kasi tiya.
0: Cute na cute.
2: Tiya tawag ha iya.
0: Oh, sarap ka inin.
2: Sarap ka gatin.
1: Chasme.
2: La.
0: Baa, baa, baa.
2: Amula. Kagat, kagat na gudinin.
1: Amula, gihap.
2: I guess.
0: Amula, gihapon.
2: Dahil
0: iba,
2: ako sure.
0: Iba lang ako, an. Iba lang ang ngaran. Para di masyadong halata.
2: Halata.
1: Ano yun, an mini-shopaw or an regular na shopaw?
0: Oh!
2: Para saan yung papalit? Tanga

0: era tatayan.
1: Utangay.
0: Tapos nainumdum ako, ay may zero. So, zero na
1: lang. Anyway, sige, congratulations para sa mga nakakuha ng tamang winning number combination. At eto na nga palang natitira natin pag-uusapan ngayong gabi. Kanina, pinag-usapan natin anong feeling na parang nawawala ka sa sarili mo. Ngayon naman, hahanapin natin ang sarili mo.
0: Saan mo ba kasi linagay yun?
1: Yun ang problema. Baka naiwan sa bahay
0: pati kami, mo. Nadamay na sa problema mo ka, vibes.
1: Okay, yun nga. Pero anyway, actually, generally, dadalawa lang naman ang dapat mong gawin para mahanap mo ang sarili mo. Mm. Yung first step, tapos under doon, may tatlo pa. Dalawa, pero tatlo. So parang anim pa rin.
0: Hahanapin na lang, ang dami pang steps. Okay.
1: Dalawang major steps. Oh, pero under isa. Those major steps, may tatlo bawat isa. So okay. Number one na major step, yung stop. And breathe.
0: Kaya akala ko stop and go.
2: Stop, look, and listen.
1: Oh. Number one, you have to pause the noise. Oh.
0: And inhale, exhale.
1: Turn off your phone and sit in silence for a few minutes.
2: So,
1: kasi, alam na.
2: Ka muna.
0: Oh, mag-hibernate.
1: Huwag ka muna mag-social media.
0: Oh,
1: tapos ang story.
0: Diba? Oo, oh,
2: so,
0: kasi.
2: Parang mag-isa ka muna. Yung parang away from
1: everything.
0: Distraction.
1: Distraction. Yes. So, para may peace. Diba?
2: Be with you. Mm-hmm. Amen.
1: Diba? Yun naman talaga yun. Kasi alam niyo naman, sa panahon ngayon, usong-uso talaga, diba? Social media, tapos eto pa, mga online na mga balita, tapos puro na lang mga nega-nega minsan eh. O tapos, sabayan pa ng mga kung ano-anong mga nauusong mga nega pa rin.
0: Correct.
1: Diba? Tapos yung mga pinapanood mo, mga nega din. Oh, di, puro negativity
0: kaya
1: na lang sa
0: buhay mo. Kaya ang nega ng life mo.
1: Yun. Mm-hmm. Pause muna yung mga distractions na yan. So, at least, dun mo mahanap ang sarili mo. Because you need to have peace of mind.
2: Next?
1: Number two. Number two, under sa stop and breathe, yung accept the feeling. Oh, tanggapin mo yung feeling na yan. Do not judge yourself for feeling lost. It is a normal sign that you need a change.
2: Do not judge your shell.
1: Yes. Do not judge yourself. Diba? Ayun yun. Diba? Tanggapin mo sarili mo.
2: Kailangan na maniwala ka sa sarili mo.
1: Kung sa pagay, tanggapin mo talaga, nauumay ka talaga.
2: Tanggapin mo,
1: maghanap
2: ka talaga.
1: Maghanap ka ng ibang putahe. Correct. Yun, para hindi ka maumay.
0: Akala ko, nakakaumay ka.
1: O maghanap ka ng ibang appetizer. Oh, papabalik ng gana mo.
2: Ano appetizer na diri ka mauumay?
1: Tanda mo ka pandesal. Six-pack.
2: Oh.
1: It para kadamaan. Para amo naman. Ahem!
2: Puto.
1: Puto. Ah, siomay.
2: Pwede. Of dessert niyo yung siomay? Dessert ba siomay?
1: Appetizer?
2: Is snack?
1: Oo, pampagkon laba, pampabalik lang timog. Labi na kung dabra mo ninduro itong harang.
2: Ang ito ko ngayon is dessert.
1: Yes.
2: Ano ba yan?
1: Siomay, appetizer.
0: Siomay? Hishopaw na li what?
1: Hishopaw?
2: Ang mga ni siomay.
1: It's hishopaw, amot pinaka meal.
2: Amo na! Shumpaw, shumay,
1: shumay. Oh, di ba? Puro mga, marasa, kaunon. Anyway, ano pa? Lastly, under sa stop and breathe, yung stop pretending. Huwag kang magpanggap. Let go of what other people expect you to be.
2: Correct.
1: Ganun lang naman talaga yun. If you want to be comfortable about yourself, huwag kang magpumilit na i-please yung ibang tao na gawin kung ano ang gusto nila.
2: Kung hindi ka naman mayaman, kung hindi ka anak ni Mr. Sinclair,
1: magpakatotoo.
2: Huwag ka magpanggap ni anak ni Daniel Morete.
0: Wala ka sa real.
1: Sabihin ng mga tao, ikaw si Daniel Padilla. Hindi ka naman si Daniel Padilla ka lang naman. Eh.
2: Diba? Mm. Hindi ka anak ni...
1: Oo.
2: Kasi pa yung mga anak
0: ni,
2: mayaman
0: ni Mr. Whitmore.
2: Ni Mr. Whitmore.
1: Mga familiar mat mga reels.
0: Ni Mr. Blackman.
1: Familiar yung mga names. So.
2: Whit Taker. Blackman.
1: Mga CEO yung kuna ng mga korporasyon ng
0: diba, mga uncles kasi naman nito.
1: Masyado kay Rayo ka matuuran.
2: Yung mga anak mo. Hindi yung ano tawag dito. Yung mga...

0: parang naging adopted na anak before mahanap yung mga real daughters nila. Hmm. Yung pag after na magkabaliwira, nagpapanggap pa rin na Rico. So parang ganon. So tanggapin mo yung sarili mo.
1: Oo, nasa katotohanan era ka na.
2: Magpakatotoo ka, ka lang. Huwag mong sundin kung anong gusto ng ibang tao na ikaw. Diba? Sige. And under naman sa number 2, yung discover what you want. Anong ibig sabihin nun? No? Tatlo. Number 1, list what you hate. If you do not know what you want, write down what you do not want. Kasi, kabaliktaran nun, yun ang gusto mo. Diba? Kasi sabihin mo, ayaw ko ng bulad.
0: Wow! Ano yung gusto
2: mo? Gusto ko fresh fish. Ah! Diba?
0: Rich kid.
2: Galunggong lang naman.
0: Kadalasan, diba, pag ganon, parang hindi... Ano tawag yun?
2: Kasi mahirap kasi nga hanapin kung anong gusto mo talaga. Di ilisa mo muna yung mga ayaw mo.
0: Especially like in mga gusto ni mo kinabuhi or in a career, di ba? May ada mga suga dito. Diri pera makapag-decide.
2: Oo.
0: Kung ano talaga. Damo na nira nakantuan na trabaho. Damo na nira mga gin-applyan. Diri rin nag-iiha. Or,
2: 1 month lang lausahay.
0: Yes, but think ba hin maupay kung ano talaga at imo talaga passion ngan gusto before ka mag-apply ngan para makuan nimo ba kung ano talaga at para imo
2: yan sugat. Yan po ang number 2 under sa number 2 yung find your own values.
0: Ayun,
2: think so about what matters most to you, like honesty, growth or kindness, o kung anong gusto mo,
0: di ba? Mahirap kasi pag ganun yung parang hindi ka makapag ano ba talaga yung gusto ko? Ano ba talaga yung para sa akin?
1: Yung gusto ko siya pero ayaw niya sa akin.
0: Yun lang.
2: Pero at least alam mo yung gusto mo.
0: Hindi,
2: kasi pinag-usapan lang naman natin yung sarili mo. So at least alam mo yung
0: alam
2: gusto mo.
0: Alam yung gusto mo, pero hindi mo nga lang makukuha.
2: Yun lang.
0: Kasi gusto rin ng iba. At may gusto siyang
2: iba.
1: Ang hirap naman ng ganun.
2: Hirap ng ganun sitwasyon. Pero eto, pangatlo, eto talaga magtatanggal talaga ng umay sa buhay mo. Ooh. You have to try new things. Try new hobbies, try new things, diba? Kung anong makapagbibigay ng kasiyahan sa'yo. At ang pinaka-importante sa lahat, try new things. Baka ma-discover mo kung ano talaga ang pinaka-purpose mo in life.
1: Nalay mo, ma-discover ka maging artista pala. Yung talent mo.
2: Tapos, ikaw lang pala yung palaging ginajambag ng bida.
1: At least artista ka.
2: Artista
1: bakit
2: pa rin.
1: Ba?
2: Supporting nga lang, di ba?
1: Hindi lahat na experience yun yung ginajambag doon sa movie.
2: Isipin mo lang, hindi naman talaga kasi ang tawag nito, hindi naman talaga makukompleto yung story kung puro bida lang.
1: Oo nga diba?
2: Naman. Dapat may kontrabida. Tapos dapat may mga support.
1: Oo.
2: May mga supporting actors.
1: Yung usapan natin dito, pupunta doon. So hindi natin mag-gets minsan yun, kung saan ba tayo pupunta dito.
2: Correct. Ganun lang naman yun. And sometimes kasi, eto, isipin nyo, if you try new things, malay mo may ma-discover kang yun talaga magbibigay sa'yo ng kasiyahan. Diba? Oh, like for example, tatry ka na iba't ibang flavor ng ice cream. Ay, gusto ko macadamia pala. Ay, social ng dila mo.
1: Marahalon.
2: Macadamia flavor. Or di kaya, gusto mo yung Rocky Road kasi masyadong malubak na ang buhay mo.
1: Uy. So, papunta ka
2: relate
1: na...
2: Relate na relate
1: mo. Oo. So, papunta ka na naman dito sa deserve ko to. O ano na naman kasunod nun. Wala na namang matetera sa...
2: Gusto
1: sa
2: ko yung vanilla flavor. kasi simpleng tao lang, vanilla flavor.
1: Vanilla na lang.
2: Oo. O di kaya, keso.
1: Keso ganun, keso ganyan.
2: Diba? Yan lang mga kabayo sa mga dapat natin gawin. If you want to find ourselves, if you think you're lost, these are the steps na dapat mong gawin. Again, dalawang major things ang dapat ang gagawin mo. Number 1, you have to stop and breathe. And number 3, discover what you want.
1: Pero,
2: if you can answer those things, if you can do those things, mahanap mo talaga kung anong gusto mo sa buhay.
0: Ano talaga
2: mo.
1: Yes. Pero wag niyong kalilimutin mga ka-vibes. Mag-pray.
2: Yun.
1: Pray for guidance, pray for wisdom, kung ano ba talaga yung para sa inyo.
0: Yes, di ba?
2: And just like yung narinig natin kahapon, hindi man maibigay lahat ng mga answers sa ating ipinipray. At least, nag-pray ka.
0: Correct. Baka hindi pa kasi...
2: Hindi ngayon.
0: Ngayon.
2: Baka next time pa.
0: Mm-mm. Diba?
2: Yun. Yun lang if, naman dapat.
0: Yes. If you're lost, baby girl, find your daddy.
2: Diba? Find your daddy. Come to papa.
1: Come to papa.
2: And may ching-ching-ching. Ating oras sa buong Pilipinas. Ako, mahaba na talaga ang ating podcast. 9:35 na po mga ka-vibes. So once again, magpapatuloy po ang ating tugstugan dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
0: 100.7 FMR Talk Laban.
1: Love it!

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: And with that, oras na para kami magsiiwian muna for the meantime. Okay, we will see you again tomorrow, same time, same program, same station. And of course, before anything else, pasalamatan muna natin ng mga dapat pasalamatan.
1: Ayan, thank you very much. Ano ba ini? Mga magluya naman. Thank you very much po hanaton mga solid listeners dyan sa kakanik-kanilang bahay at sa mga night shifters na nakikinig sa atin from 8 p.m. to 10 p.m. And of course, hanaton mga relay station technicians.
2: And mga ka-vibes.
1: Yun.
2: Maraming salamat.
0: Yan.
1: Diba?
2: Pati yung takloban natin, pasalamatan na.
1: Mm-hmm.
2: Thank you.
1: Siyempre naman.
0: Huwag ninyong kakalimutan. Nako, baka bukas hindi na.
2: hindi na mag-play.
0: Ay, nako. Anyway, mga ka-vice, nako, maraming salamat po. Kami nga pala yung mga nakasama for the past 2 hours. So nga pala si DJ Nico Chico.
2: Faye Lemon.
1: And Cherry Lou.
0: At bago kami umuwi, eto muna ang aming
2: kasabihan.
0: Code ano for tonight at patungkol po ito sa ating topic, and it says, you're not lost, you're just on an adventure to find yourself.
1: Ooh. Oh, you're not lost, baby girl.
0: Nag-adventure ka lang para mahanap mo ng sarili mo.
2: Dodoro the Explorer ka din lang.
0: Ganun. Mm-hmm. Okay, see you, mga ka-vibes. Until next time, good night everyone. Ingat po sa pag-uwi ngayong gabi.
2: Bye.
1: Good night, guys.

0: Ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! Ka-Vibes!
2: Mga sikretong pilit na kinikinkin, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes! Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Jam Radio. Good vibes.
1: And the fact.
2: The time now on FMR. It's 11:01.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang karinis-dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Radio Emperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo, kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay mag-

nagdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: lupit
1: ang lupit.
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold,
4: mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
3: Santhon Plus Gold.
5: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold,
4: mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
3: Santhon Plus Gold.
6: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto mula araw ng Linggo hanggang Biyernes. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
7: Welcome po sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Atid po sa inyo ng Doc Sumaritan at Yes to Health. Good din po ng Santhon Gold Herbal Capsule at Santhon Vitamin C. Ito po ang inyo, Doc Sumaritan, Stephen Hinas, ang isa po sa inyo po mga kasama para talakay na naman po sa programang ito kung paano ba maiwasan, ganun din lunasan yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan sa tulong lang po yan ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado na ating Food and Drug Administration. At syempre, makasama po natin, walang iba, ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Welcome po, Doc.
8: Welcome, partner, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay, magandang araw po sa inyo. Ano ho, at sana po ay nasa maayos po tayong kalagayan. Habang ating pag-uusapan na naman ng panibagong paksain, pagdating po sa wellness and holistic healing, katuwang po natin ang mga natural na sangkap sa ating pong kusina, sa paligid at mga aprobadong food supplement na ating pong Food and Drug Administration.
7: Yan, maraming salamat, Doc, sa mga meron pong katanungan at gusto pong ipakonsulta kay Dr. Algie. Just text lang po ha, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Kung hindi naman po masyadong maselan yung mga katanungan, mga text messages, pasuyo po, palagyan ng pangalan, tsaka ng edad na rin po at gender para mas mabilis pong matukoy yung inyo pong karamdaman at mabigyan po ng payo on air, mga free consultation on air ni Dr. Algie. Ulitin ko lang ha, Sir, 961-532-2110. Sa mga kabayan po natin na naghahanap ng mga dekalidad na produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, kasama na dyan Santhon Gold Herbal Capsule at Santhon Vitamin C, ang ating Santhon Plus Coffee Mix, Turbo Herbal Supplements for Men, ating pong Santhon Plus Herbal Soap at Santhon Plus Herbal Oil. Available po yan ha sa mga pharmacy, sa mga local drug stores sa inyong pong lugar, sa Mercury Drug, South Star Drug, sa Watson's Pharmacy, sa The Generics Pharmacy at iba pa pong mga leading drug stores. Sa Shopee at sa Lazada, available din po yan. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Pwede po kayo makapag-order dyan. At kahit saan po kayo, makakarating natin po mga produkto. Mamaya po, bibigyan kasagutan ni Dr. Algie ang inyo po mga katanungan. Pakinggan po muna natin yung mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. At Doc Samaritan, kasama na dyan ang pag-inom ng kombinasyon ng Santhon Gold Herbal Capsule at Santhon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C.
3: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Samsung Plus Gold.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Samsung Plus Gold. Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami gamit ng Sanfon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sanfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sanfon Plus Herbal Oil.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Inakapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabe gate. Kamutol, testingin bala. Kampiyon kid yung Turbo.
10: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Sanfon Plus Herbal Soap, epektibo at puno ng moisturizing formula. Sanfon Plus Herbal Soap, para sa malambot na balat, makinis na kutis, healthy looking skin. Sanfon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
14: Mmm, suwabe ang aroma.
15: Sanfon Plus Coffee Mix,
14: suwabe ang lasa,
15: magaan pa sa bulsa.
14: Sanfon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa.
15: Sanfon Plus Coffee Mix,
3: mabibili sa mga butika. Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sanfon Plus Gold. Sanfon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold, gawa sa pinagharong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sanfon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sanfon Plus Gold,
4: mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sanfon Plus Gold.
7: Yan po mga kaibigan, ang ilan po ulit sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto po ng Yesro Health at Doc Samaritan. Siyempre, pangunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Sanfon Gold Herbal Capsule at ng Sanfon Vitamin C. Available yan ha sa mga pharmacy, sa mga local drug stores, sa health shop, mga herbal store, sa Shopee at sa Lazada. Available din po ha sa official store ng Yes to Health. Yan. Hanapin nyo lang po. Ano ang Sanfon Gold Herbal Capsule, Sanfon Vitamin C, ang Turbo Herbal Supplements for Men, Sanfon Plus Herbal Oil at Sanfon Plus Herbal Soap. Yan mga quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan na aprobado ng ating Food and Drug Administration. Ang ating pong text line para sa mga katanungan diyan at gusto pong magpa-konsulta kay Dr. Algie, sir 961-532-2110. Again, sir 961-532-2110. Ate Doc, bigyan po natin ng pansin yung mga kababayan po natin nagpadala ng katanungan. Doc, 36 years old po, taga Pangasinan, si Annabelle po to. May bukol po ako sa colon pero di daw po cancerous, sabi ng doktor. And ano po pwedeng igamot, Doc?
8: Ayan, para dun sa ating texter, ano, mabuti at hindi siya cancerous, pero kahit hindi siya cancerous, kailangan mo ring maging maingat. Kasi nga, kapag mayroong kang isang bukol sa katawan, yan man ay benign or malignant, talagang same ang ano partner dyan, same ang approach, ano? Kasi hindi nga yan normal na magkakaroon ka ng isang abnormal growth inside your body. So, marami yung benign, pero hindi naging maingat. Later on, nagiging malignant siya. Hindi naman sa tinatakot kita, pero ang gagawin mo talaga ngayon is, kung maingat ka dati, doble ingat po ngayon. Una-una sa lahat, ang colon, yan yung largest depository organ ng katawan ng mga waste product. So, kinakailangan manatili yung normal na bowel movement sa pamamagitan ng itatama mo ho yung pagkain mo. Dapat more on fibrous food ka, ano? Fruits and vegetables. Iwasan po talaga sa mga may bukol sa kanilang mga colon, iwasan ho yung mga karni. So number one yan, kasi it's very hard na ilabas. And yung kanyang putrefactive alkaloid ay napaka taas. Kumbaga, pag, siyempre, pag kinain mo yung karni, yung putrefaction or pagkabulok nun sa loob na ating katawan ay mas matindi kumpara mo doon sa mga prutas, sa mga gulay. So, nagiiwan ito ng mas maraming toxin. Ano ho? And later on, nagiging dahilan ng pagkakaroon ng problema sa ating katawan. So karamihan siguro nung una kayo ay constipated and yung mga chronic constipation can lead to a certain problem. So yung colon po, kung hindi pa naman talaga malala, ay marireverse po yung anumang bukol sa ating pong katawan. Sundin lang po ninyo yung healthy lifestyle. Ano? At iwasan ang stress, ganun din mag-take po ng mga antioxidant na talagang malalakas. So ang subok na natin pagdating dyan, alalayan po natin ang diet, yung change, and also take antioxidant na matatagpuan natin sa Santon Gold. Meron po siyang mangosteen. So mangosteen is a well-known herbal medicine na nagtataglay po siya ng napakaraming anti-tumor properties. Katulad po ng catechins, santones, meron siyang proanthocyanidins and polysaccharide na nakatutulong para ma-prevent yung mga abnormal growth nga sa ating katawan. So kung magte-take po kayo ng Santon Gold, make sure na ito ay hindi nyo titipirin. So make it 1 capsule 3 times a day within the first 90 days. Bakit hindi 30 days? Kasi bukol po yan. So sa bukol, kinakailangan natin ng at least 90 days para mabigyan po ang katawan natin ng mga natural na panlaban sa mga abnormal growth. And don't consume foods that are yung sobrang niluluto natin, lalo na gulay. So kinakailangan talaga medyo kumaari, half-cook lang yung mga vegetables, especially mga dahon-dahon, para kompleto yung kanyang fiber and also kompleto yung kanyang mga enzymes and yung mga sensitive na nutrients sa init ay hindi nawawala. So mag-consume din kayo ng pagkain na kilala bilang high fiber, yung mga root crops, at iwasan ang sobrang mga refined na carbohydrates na napakahirap ilabas gaya po ng puting tinapay, mga refined na grains katulad po ng puting-puting kanin. So mag-ship po kayo sa tinatawag nating unpolish. At ito po ay makapagbibigay ng magandang pagdumi at saka supply ng mga phytochemicals that are needed by our body and also our colon. Then, hydration, water. Kasi napaka-importante ng tubig sa maayos na pagdumi. Kaya marami ang nagkakaproblema sa pagdumi kasi kulang yung kanilang tubig. So yun po yung pamamaraan. And of course, if you can detoxify by juicing or minimizing yung pagkain natin ng mga hard-to-digest food, mas maganda po yun. Kasi yun ang start po ng naturopathic intervention, lalo na kung may mga bukol at colon po yan, sinisimula namin sa cleansing or detoxification. Pero, syempre, mahalaga din yung supplement that are well-balanced and high-potent, gaya po ng ating Santon Gold. Kasi ito po, standardized extract ito. Kinagamit po itong suporta sa mga may cancer. Kung hindi man cancer, pwede rin pong gamitin, mas lalo na po dahil preventive. At ginagamit po ito para doon sa mga nanghihina, kumukulang sa sustansya, at kailangan ng agarang nutritional intervention. So try nyo ho, mag-take. Gawin nyo po siya, sabi ko nga, 1 capsule 3 times a day sa loob po ng first 90 days. At sabayan nyo po ng mga binabanggit ko kanina. At balitaan nyo po kami kung ano po yung improvement po nyo.
7: And maraming salamat, Doc. Doc, ano pong gamot sa varicose sa binti? Yan. Si Mylene po, 50 years old na po ako, Doc.
8: Ayan, yung varicose talaga. Nangyayari yan kapag ang tao, yung kanyang trabaho, madalas naglalakad, madalas nakatayo, at may issue pagdating sa circulation. So yung gagawin po ninyo, kung kaya nyong gawin bago kayo matutulog sa gabi, yung inyong binti po, iaangat nyo po ng mga 2 pulgada na mas mataas kesa sa ating puso para magkaroon po ito ng magandang daloy. Kasi alam nyo, yung binti, bakit yan ang kadalasan nagkakaproblema sa varicosities? Kasi nga, yung veins natin, dumedepende yan sa galaw ng ating kalamnan. Kasi hindi yan gaya ng ating arteries na may pressure, kumbaga. Kaya kapag ikaw hindi nagkakaroon ng enough movement, katulad ng lagi ka nakatayo, tapos yung mga nag-o-office, tapos overweight ka pa, somehow nagkakaproblema po yung normal flow ng ating pong veins. So yung balbula ng ating mga veins, yun ang nagkakaproblema. Kaya ang nangyayari, nagba-backflow o hindi nagiging normal ang flow ng dugo pabalik sa ating heart. So yun ang nangyayari. That's why nagkakaroon ng varicosities. Ang ginagamit natin dyan is more on circulatory enhancers. yung mga natural first class protein katulad ng mga beans, especially soybeans, nakatutulong po yan doon sa ating blood vessels. And also vitamin C, nakatutulong yan. B complex, isa pa rin. Paggamit ng magnesium and calcium, isa rin sa supplement na binibigay po natin. And also, kung gagamit po tayo ng tinatawag na water therapy, yung tinatawag nating contrast bath, hot and cold foot bath, yun yung ginagamit natin para ma-relax, makondisyon yung daluyan po natin pong dugo. At hindi po madali ang varicositis, ano, yung varicose, kinakailangan po ng tiyaga talaga. Yung nga iba, inoopera po yan. Lalo na pag nakita mo na na para ng isaw dyan sa binti mo na sobrang lalaki na, inooperahan po yon. Pero bago pa makarating sa ganun na kalala, simulan nyo na po na gawin yung simple technique, ano, pagdarating sa gabi, do a simple massage and iangat nyo ng konti yung binti nyo para magkaroon ng natural na pwersa yung daloy ng ating dugo. Kasi sabi ko nga kanina, dahil po pag bumabagal ang daloy ng dugo natin, if we have a circulatory problem, nahihirapan sa normal na flow yung dugo pabalik sa ating puso, kaya nagkakaroon ng paglaki ng ating mga ugat. So yun po yung pwede. Then more on supplementation na enhancer ng circulation. Sa atin, we recommend yung Santon Gold, at least 1 capsule 3 times a day, plus vitamin C. And mag-take din po tayo ng mga high protein. Okay, yung mga protein na plant-based. Dahil meron itong collagen at meron itong mga amino acids na nakapagpapalakas po ng wall ng ating pong mga blood vessels. Kasama na po dyan yung veins na nagiging problema pag may varicositis. So yun po yung pinakang the best. Then maganda rin yung luya. So yung luya, pinapakuluan, iniinom. At sa ibang mga bansa, ginagamit itong pang-soak o babada ng paa. Plus yung tinatawag nilang rock salt, isinasama doon so that it can increase yung tone ng ating mga muscles dyan sa ating lower extremities o sa mga binti.
7: Yan, maraming salamat, Doc. Lourdes Diaz po ng Malolo, 65 years old. Ano po dapat ko inumin? Palagi po kong hinihingal, Doc.
8: Yung mga hinihingal, kinakailangang magpa-check din po kayo pag madalas na. Kasi ang common problem kasi pag hinihingal tayo, pwedeng lungs, pwedeng heart. So yung mga may problema sa lungs na hinihingal, usually may history sila ng asthma before na nag-iwan sa kanilang baga na hindi po masyadong kalakasan. Madaling mapagod. Iba kasi yung napapagod kang normal, iba yung hinihingal at hinahapo ka. Ang dahilan ng paghingal at paghapo, kahit hindi ka naman sobrang pagod, ay kakulangan ng supply ng oxygen sa baga natin. Kaya nangyayari po yan, kapag ganyan, you need to do an exercise. Yung tinatawag na deep breathing exercise, kapag meron tayong simpleng kakulangan ng oxygen sa lungs, okay, yung deep breathing can do great help. Ang deep breathing po, very simple. Hihinga kayo sa ilong ninyo in the count of 8 to 10, okay, dahan-dahan sa ilong. Then after po na puno na yung inyong chan dapat lalaki, kinakailangan nyong i-hold na at least 8 to 10 seconds din. Then ibubuga nyo sa inyong bibig. Do it for 5 to 10 times. Ngayon, yung iba, pag ginagawa yung partner, nahihilo sila. So, pag halimbawa, nakalima ka, nahilo ka, nahinto na, kinabukasan na ulit, dagdagan mo naman. So, yan po ay kung may simpleng problema sa kakulangan ng oxygen uptake natin. Pero kung yan ay associated na sa serious lung condition or meron tayong problema sa puso, kailangan talaga natin ng konsultasyon at tamang medikasyon. So yung pagbibigay ng supplement ay malaking tulong din kasi nagsusupply ito ng mga antioxidant na nakatutulong po doon sa ating pong daluyan ng dugo. Meron tayong supplement that increases our oxygen uptake, okay? And also nagbibigay ng mga phytochemicals na nakatutulong sa baga natin para maging epektibo yung kanyang pag-absorb ng oxygen. So take supplements that are beneficial, ano, katulad ng mga para sa lungs. Mga herbal medicine tayo, ganun, lagundi. Maganda ho yan, yung lagundi. Lalagain at iinumin po yung pinaglagaan. Maraming pag-aaral ng nagsasabing maganda yan sa baga. And also, yung onion and garlic ay maganda rin po yan. Especially doon sa mga condition that are associated to allergy. Kaya po parang hinahapo kayo. And also, you can take lemon or anything nakapamilya nito like yung dayap or oranges to furtherly increase yung ating oxygen sa katawan and antioxidant support na rin. Siyempre sa supplement ay recommended natin na Santon Gold, 1 capsule 3 times a day, okay, before meals, tapos yung Santon Vitamin C, non-acidic vitamin C, at least 1 capsule 3 times a day din pag may hapo po tayo. And be sure na makapagpapasuri kayo kung lagi nyo na siyang nararamdaman. Yung bang tipong partner na nakaupo ka lang naman, gumalaw ka lang ng bigla, hinahapo ka na. So it's a red flag na kailangan mong tanungin ng doktor, "Dok, ano ba itong nararamdaman ko?"

Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ganun din po ang ating Nature Soya Coffee or Santon Coffee Mix, ang Turbo Herbal Supplements for Men, at ganun din po Santon Plus Herbal Soap at Santon Plus Herbal Oil. Hanapin nyo po ha yung quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan dahil yan po aprobado ng ating Food and Drug Administration. Sa Shopee at saka sa Lazada, available din po yan ha. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. At ating text line para po sa mga katanungan at gusto pong magpakonsulta kay Dr. Algie, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Pasuyo po ha, palagyan ng pangalan, ng edad at saka ng gender nyo po, ano, para mas mabilis matuko yung mga karamdaman po ninyo at mas mabilis pong mapayuhan ni Dr. Algie. Yan, short tips po pala tayo ha sa mga kababayan po natin, yung mga mahilig sa papaya, ano. Mostly marami tayong nakukuha ng mga health benefits, ano po, sa papaya. Lalong-lalo yung fully ripened na papaya, mga constipated, gumaganda po yung kanilang pagbabawas pag kumakain silang papaya. At tumataas yung mga kailangang fibers ng ating pong pangatawan para mapaganda ang ating pong digestion. Pero alam nyo po ba na ang dahon ng papaya meron ding health benefits? Ang papaya or papaya leaves o yung dahon po ng papaya, meron siyang papain, may carpein at may quercetin din siya na mga napakalakas po na anti-inflammatory. Lalong-lalo na, no, specific po sa ating liver, yung mga kababayan po natin na nagka-problema sa kanilang liver, maaring dahil po sa hilig sa pagkain ng mga mamantikang pagkain or yung sobra-sobrang pag-inom po ng mga alcoholic beverages at saka yung pagkain ng mga palaging prinito, yung mga karne ng mga matataba, lalong-lalo na ang red meats, yan, namamaga yung ating pong liver. At yung iba nagkakaroon po ng liver cirrhosis, yung iba nagkakaroon po ng HEPA, at iba pa po mga sakit sa ating liver. Alam nyo po ba na ang talbos ng papaya, dahil dun sa mga nabanggit po natin ng mga alkaloids, mga terpenoids at iba pa mga phytochemicals na nasa papaya, nakakatulong po yan siya para pakupusin yung pamamaga sa ating pong liver o sa ating pong atay. Kaya sa mga kababayan po natin, ang advice ng ating pong mga expert, kasama na po dyan ang mga International Institute of Biotechnology, kasama na dyan yung GFU, ano po, sa Japan, na ang advice po nila, at least 3 kutsara ng fresh na katas po nung kahit yung kuwan na po yung nasa hustong gulang na dahon ng papaya, yan, i-juice nyo po yan siya, inom po kayo araw-araw, tagda 3 kutsara, mas maganda after meal, kahit 30 minutes after meal, yan, natutulungan po yung liver natin para maalis yung mga pamamaga at mapanatiling healthy, dahil napaka-importante po ang ating atay o ang ating liver, kasi yan po yung ang trabaho kasi niyan, mga kaibigan, yan yung naglilinis ng ating pong dugo at saka yan po yung tumutulong, ano, sa pag-metabolize ng ating pong mga kinakain. Siya rin po yung nagre-release ng bile na bumabasag sa mga taba. Kaya pag naapektuhan ang ating pong liver, nang hina, ano yung function ng ating pong liver, naapektuhan po yung kabuoang kalusugan ng ating pong pangatawan. Tandaan natin, ang liver, yan po yung pinakamalaking solid internal organ sa ating pong pangatawan na napakaraming trabaho. Kaya nga nabansagan yan siya na the greatest chemist. Kaya pag napabayaan yan siya dahil sa maling diet, maling lifestyle, sobra-sobrang paggamit ng mga alcoholic beverages at mga piniritong pagkain, yan, nasisira yan siya. At hindi lang yan, ano, maaaring mag-complicate din po yung iba mga organs natin pag bumigay ang ating pong liver. Kaya pangalagaan ang ating liver, yan, inom po kayo palagi ng papaya, ano po, papaya leaves. Araw-araw po yan siya. Tapos sabayan nyo po ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ganoon din po ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Dahil yan po may mga phytonutrients din, may mga santons din at super antioxidants na makakatulong din po para sa ating atay at sa ating pong pangatawan para mapalakas din yung ating immune system, yung defense mechanism, ika nga, ng ating pangatawan, para maiwasan po natin yung mga free radicals na yan, yung mga harmful effect ng mga free radicals, mga pathogens na yan, at saka yung mga iba po mga harmful invaders, foreign invaders.
na pumapasok sa ating pangatawan yan, ha? Santong Gold Herbal Capsule.

0: santon, vitamin C, at yung ibang mga herbs, ano po, na magagamit lang natin, makikita natin sa paligid ng ating tahanan. At syempre, ugaling makinig sa ating pong programa dahil marami pong ipapayo ang ating mga alternative medicine doctor para mapalawak ika nga yung knowledge po natin at nang maiwasan natin ang mga sakit. O kaya kung may sakit na tayo, mabilis pong masolusyonan sa tulong po ng mga alternative medicine na walang mga adverse reactions at walang mga bad side effects. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may karagdagang payo pa po kayo dyan. O kaya mga paalala para sa mga masugid po nating taga-subaybay, Doc.
1: Ayan, gusto ko lang pasalamatan po kayo sa inyong patuloy na pag-subaybay sa ating programa. At tandaan po natin na ang holistic healing o yung mga natural remedies and home remedies na ating binabanggit dito ay makatutulong po sa inyo. Lalo na po kung sa panahon po na tayo po ay kulang sa budget, sa panahon po na tayo po ay walang available na gamot sa ating mga bahay, pwede nyo pong gamitin yon. Makatutulong po yon. And of course, yung long-term solution sa mga common problems natin is nutritional therapy using supplements that are proven, effective, and approved by our authorities, ang FDA. So yun po yung ating ino-offer ho dito na maaari po makatulong sa inyong pamilya. Maraming salamat po. Kita-kita ulit sa ganitong oras at timpilan. Hanggang sa muli po, si Doc Algie po ito. Maraming salamat.
0: Maraming salamat, Doc. Yan po, mga kaibigan, ang ating alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa susunod po natin, ha, na pagsasama-sama sa ngalan po ng mga alternative medicine doctor, mga naturopathic health expert. Ito po ang yung Doc Samaritan, Stephen Hinas. Nagpapasalamat sa palagi pong pakikinig at pag-antabay sa ating pong programa, programang kalusugan, iwas karamdaman, at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan, Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule, at Santon Vitamin C, your best partner in health. Mabuhay Luzon, Visayas, at Mindanao. God bless the Philippines. Na pong Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
2: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold. Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil,
5: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, Jaka Guardia. The biscuit jang experience ko sa Turbo, 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gate. Kamutol, testingin bala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
5: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Herbal Soap, epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, para sa malambot na balat, makinis na kutis, healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Napakiana na!
3: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
4: Napakiana la.
3: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ng mga mulupyo.
2: Napakiana la.
3: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tao, kundi ang pagklarula han mga isyu.
5: Napakiana dadla.
3: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napakiana la.

0: las 5:03. Otro mapa yung aga, Regionate. May bisilat kita yung adlaw. Pitsa 17. Bulan lagi hapon itong September. Hindi na maya. Mag-uurundang na kita 17, 23 dias na lang. 30 dias man lang itong bulan. Bulan itong September. Kakulop 10 dias na lang. So minus 1. Yan ang adlaw. 99 dias na lang. Pasko na.
1: Napakianan na.
0: Mapa yung aga. May kunutubong. Di ba? Amin ikaw gan tatibabat yung taga pa mo pa. May da ka mutubong. Ayun. Magbubutang lalaparwa, magbubutang lalakin burutangan. Kakat ko gawas din, herag mamaupay. Balita ko muster lang yung tananong tada kita mo pa yung panlawas sa pagkain ng mga oras. As usual, adlot kita turatong taramdan. Iyo taramdan. Nga nini ka vibes, Dani, Morbus, Rikias. Utom kita lasay. Selingo pa yung pizza ni shit kita. Bulan lagi hapon itong September. Hoy, bis nga daw. Maupay nga aga. Buhat na may klase. May trabaho lagi hapon. At least sa pagkaya na, baga di rin na ura-ura itong kamapaso. Gimpapabat na kita itong malamig na simoy ng hangin na siring lugar. Pag-asa nga di kita magka-experience ini. O yan na, siring ko pa. Baga sasagun sunon na kita itong uran na siring itong pag-asa. Sige la, basta yung laura-ura ha. Kaya makaluloy in town ito rato mga parag-uma. Aton mga pananong, nagugugtak na ito rato mga hagna, tinuudla. May da nga ni pipira nga siring pa. Wari man gamit yan na itong irigasyon, tinuod. Kaya ano, wari man gihapon sulod itong mga dam yan. Bisan nga ni kung may sulod itong mga dam, wari lang gihapon na awas. Diba? May dalot pipira nga mga salod uran la. It karong singunit salod uran na dipindi lahir itong uran. Wari nga ni uran, wari tanom. Siyempre, kinanglan man itong pag-cultivate lang mga daan. Ha? Ito ni Muhag na nakinanglang katubig kaya di mo matpwede magtanom kahit nagugugtak itong kinahanglan. Mahumok, malagay, siring paman. Di ba? Salit amo ni ka importante itong tubig mga kasangkayan. Tanan man, siring ko pa man. Siring pa nakimbat yan ni Dan Yolanda, itubig mo pa yung kasangkay. Kaya lang ayaw natong pag-abusari, umusangkay naton, kay delikado kung nabulos yung tubig. Okay, takan, tubig yung dagat, sumaka. Di ba? Balitaw. Siring ko pa baga, magiging paborable haton itong panahon. Kaya di rin mapaso, di rin liwat masirak, or di rin liwat kaupay, ininmahagot. Katamtaman lamang. Dito Metro Manila, magay na hinay na nga nahutos anira mga baha dito, hinahinay na nga back to normal, na back na hira, babalik na hira normal. Pero at problema na pagkaya na kay, kumbaga pagbuto, bumuto ito na inin na sakit nga liptos. Liptos pa resus mga kasangkay, nagtitikata si tira kaso dito. While ang dinggi nagtikaubos, normal. Nga mo yun itong magiging sitwasyon kay during that time, hore man be out tubig. Bisan kunduron uran, di rin nakakalugar ang mga namok. Kaya no, pati hiraw rin nuok yan, may tungod kay babaha. Ha? Oo, kumbaga di rin stagnant ang mga tubig. Nanihianod, so nag-ubos ang kaso ang dinggi, pero mataas litutong kaso mga kasangkayan, han leptospirosis, expected din eh. Kaya man itong durot mga kasangkayan, itong na ano kayo ni, durot itong na inin sobrang uuran or sobrang babaha. Pero nasiring itong Department of Health, di rin manhira nagkukulang labot itong pahimat ngon kundi itong medisina. Pero bisan unanhon nagastog hapon kita, bisan kung may libre kita ng mga medisina, usahay aday pa itong filial o ano pa man ng mga naaruan natong hinabang or bulig, may mga financial pa. Pero waray good tinatawag nga totally free mga kasangkayan, magastuas in magastugod kita. Galit amot sinisiring nga bawal magkasakit. Di po nanho, kinanglan maghirot kita. Diba? Pero yun only what di rin natin mababaso rin natin mga kabugtuan dito Luzon. In particular nga amon gila surbon makalilis ang babaha. Ang akong din amot na hatas itong kaso itong pagtaga lipto sa pagkayanak. Iwari manira ibang choice. Malugsong as in malugsong good or else pagugutasan, pagugutu mo din eh. Iba kaya magpapakabuhi lagi. Masulod ang trabaho. Kaya kumbaga nasiring lang gobyerno nga stipot lakamudat ipanamilay kaya marasyon kita kada panininguto, kada adlaw ihatagay at bugos niyong rasyon. Ay ikaw pag kinalagat aw ito, siguro amin ita solusyon para mabubo itong kaso itong pagtagaliptos perusi. Pero di riman ka po, riman ka pasit gobyerno so ganito. Diba? Tubtubla kita hinsing pa man mga panandalian, mga band-aid solution. Pero kung masiring nga ayaw anay kamunidad, di dan lang kang pagkalakat, pagkalusan tiyo panimalay, kung humutos na, wari ito. And you know, may damang good sugadaton. Kumbaga, sing pa mga ma-pride kita. Di rin natin gusto usahay na pagtitinagan na lang kita itong gobyerno. Di ba? O, may dalat pipira nga gusto nira nga pagtinagan na lang itong gobyerno. Nagihinulat na laliwat. Iginabuhat na balitaw. Manabaraw nugod nga pagtaga-eleksyonan. Kakulupan late si ni Magasangkaya, nasiring higwa, nasiring hi Attorney Claire Castro, spokesperson nito na presidente. Nga inin, pag-aadman pa istudyohan pa kung itong presidente, kung ini ba yung pipi, baga nagtitikad to. Nasiring ka kung ako re-eleksyon. They're normal man dito. Sirit pwede sumiring hi Attorney Castro, ni Claire, Magasangkaya, nga diri itong papirmahan diri. Permanente amo ito, between itong duha. Para kumbaga safe ya. Kay consumering hiya nga dir niya pipirmahan, kasi sinahan niya itong legislative. Kaya di pa nga nakapasa ito dito era, majority itong mga congressmen, majority itong mga senador, naruyag para in 5 years ngan postponement. Ha? Consumering liwat hiya nga di ko pipirmahan ko ito. Sinahan lo titiyat kadamu-damuan in durong ang mga incumbent na pagkaya na nga itampo magkasagayan nga mapospon gadlaan ay mamay kayo doon. Ha? Kung mapospon gadlaan 2028 may panimbugos nga 2027. Sarap ng buhay. Ting pamanak partner anay. Talap-talap. Ino nga partner anay. Ana akong partner ba yung aga? Biol Batman Kaorte, kumusta na pare? Nag-iba kami landas. Ano tiya Domingo at Lunes ha? Ah, Lunes, Domingo at Sabado. Anyway, so amin itong sitwasyon. Ayun, ikit mong pinunor ka mo. Kadamo pa ito na. Dampat. May tadir, kini na kung may balita. Kung manana yun, yun bediri, ada kikinang lang mag-andam na lang kita. Andam ng mga butante. Kita ng mga butante, permanente man kita andam. Ano't ginaandaman natin? Ha? Alams na it ka excited na mo diri hiton kuan diri kun hino iton mag may ilihir ka excited itong pipirangan ka udgan mga kasangkain kun hin ugod daw dagot hatag. Ha? Tama ba? Ha?
1: Napaki-anala.
0: By the way, speaking mga kasangkayan itong eleksyon, kasang kulob ko pa yun gusto ko. Kaya yun, maupay ini mga kasangkayan, labi na pagkanda itong sitwasyon. By next week ba, mauminto na lahat mga kasangkayan itong presyot lana. Pero itong umintot presyot itong diesel, sobra 10 pesos, sobra 5 pesos liwat mga kasangkayan, naliwat. So kung nakatulukad, kutulukad si mana, na ining at ang sobra 5, 15 pesos na inin. Yan na it pinakabubo 82. Tama ba ako? Pinakabubo, unleaded, pinakabubo, utsinta, amo takla na. Ha, amo ito nakaginlala na mga kasangka, utsinta, edus. Patungan pa nga ninin 5, kay mga more or less mga 5 pesos, ito numinto by next Tuesday. Ha? Ikatulo na in mga kasangkayan, nga hataas nga pag-umintot presyot lana, kung utsinta, 1 plus 5, 86. Makatol-katol na. It di sila pagkaya na 90 it pinakaminos or butang tanla 90. Kung may 10 pesos nga, 100 na gayon. Tagay super 10 pesos. It uminto makasangkayan itong diesel. By next week, nasirin itong department spokesperson itong dag ko nga kumpanya itla na Department of Energy. Kaya na kung nga spokesperson, kaya mo naman latira rule. Diba? Kaya itira rason, nahihigot man kita niya pagtaga oil deregulation, no? Waray man kita nahihimo. So, amo na latira. Good news ngan bad news. Diba? Gin-interview mga national kuan mga kasangkaya, nakakamonitor kita, nasiling dahil tangkor. Ma'am, ano't good news? Amo na kayo. Good news nga ni pagkubos. Ano ma'am, may bad news or good news? Nasiling lahat itong ma'am, secretary, diba? Bad news. Kaya ano, uminto. Amo latira rule. Paray manira na ihimo. Kaya manggod itong rason nga, which is tama, liwat. May itong pagtaga oil deregulation, mga kasangkayan. Waray na ihimo itong Department of Energy. Itira na la, amo na ito pagpasamuak ko may da uminto or may da pag-ubos. So makatol-katol yung mga kasangkayan. Ano. And then, naisusumpay ko kayo, no, itong number one ko din hinga na igu at itong mga minimum wage earner mga kasangkayan. Kumbaga diri ini mga nagpaka barong sing pamanan ba kumundiri ni kay trabaho nga white collar job. Diri kundi at mga ordinaryo nga mga magtatrabaho. Nga kundi in waray man uminto hiton sweldo pero sigit uminto hiton panguna nga papliton. So disbalanse siya, nadidisbalanse kay kun hadto an ideal sing paman 6,000 6 or 10,000 kuno para hin unom nga pamilya para no sa kabulan pamati kuya na. Di rin na kaya, mga kasangkaya. Kaya no, may tungod pagkataas at presyo mga panguna nga pabliton. Yun isi nga panguna nga pabliton. Aton-aton mga inin ginagamit panadlaw-adlaw, panluto, panlaba. Diba? Amo itong pagkaon in particular. Puro mga pagkaon. Hataas itong 5 sentimos, 10 sentimos, 50 sentimos, 2 peso mga kasangkayan. Pag-urusahon ng tos kabulan, dakot niya kaibanan. Kaya nun rason na nag-uminto hira. May tungod itong pag-uminto, itong presyo, itong lana. Nagabubo, nagpapabilin ang presyo mga kasangkayan. Now, sharing ko pa, inin kinahanglanin ayuda, in nga itong mga minimum wage earner, bisan ko may sweldo hira, kaya no, kinakapos lagi hapon. That's why, sharing ko, maupay ini, kasangkulop pagad ini mga kasangkayan, eh gusto ko parolagon ini nga may dadidi inin proposal ni Senator Chis Escudero nga kundin siguro damot maayon ini. Kay gimpaparolag niya itong definition, itong indigency. So meron nga ni kita nga indigency, indigent mga kasangkayan. It nasulod dahil tatunaw na for peace. Diba? O, kaya mo manggod itong number one requirements, itong for peace. Kinahanglan indigent ka. Diba? But damo itong diri mga member of for peace na consider as indigent. In fact, sirin ko pa man na iyo, itong mga minimum wage earner mga kasangkayan, consider na yan na nga mga indigent ito hira despite nga may dakuan. May da inin mga sweldo or may mga income. Diba? Bisan nga itong social sokpen or social pension, itong mga senior citizen. Itong mga requirement ito dida, number one, kinahanglan indigent kagihapon, senior citizen. Ha? Waray na mo income, mamay naman na mo income, waray klaro, waray na suportahin mo. Diba? So, amin itong consider magkasangkain before. But now, sharing ko pa man, kung paparolawigon itong definition mga kasangkayan, itong indigent, pati itong mga minimum wage earner din, makakabinipisyo na hinanuman ng mga ayuda tika nga gobyerno, which is dapat la. Dapat mga kasangkayan. Kaya dirit karong singon kayo, no? May mga ayuda ba nga masiring. Bisan nga ni Takbayaw, Takbayaw, single ito niya. Ha? Waray trabaho. Dara kay it mga it kabugtuan mga professional pero waray-waray tay waray kumbaga sing pamilya mabuligan gani pero diri an regular kay may tagsa-tagsa itong mga pamilya kay amo trason kung kay ano nga diri gin bubuligit social pension may tungod kay may kabugtuan nga mga professional diri dapat suga diton diri dapat suga diton in fact bisan nga ani ng mga pagtagatrabaho ba mga trabaho ba nga kundi maram ka mataka po inin board passer siya in criminology. Baga siyempre, nagbibiring hiyan mga alternate, ma-fit ito niya kuhaan, ma-fit ito niya, ano kayo, ito yung gingraduaran. Mientras waray pa recruitment, nagsigit iya pang apply pag kaya na. Pira niya gin-apply, nakapasar niya likewise, pero na kinahanglan endorsement it mayor. Kaya ano nga kinahanglan pa in mga endorsement? Kaya amin it nakakatuyaw, tinuudla. Amo init nakakatuyaw kay ano kay kun diri ka kalyado diri ka tatag endorsement whereas kun waray hiton waray makaro lang baseline to nimo kun ano may da qualification ka di ba amo init makakatuyaw ha tinuudla dako gud ini nga problema para nga deton kay ano makaluluit ada nga waray mga kilala nga mga politiko di ba law sa nagpapakasulod nga diri man nga ni, kumbaga, mas kwalipikado pa, kaya lang, waray niya sangod, di kang hinkunhin o nga politiko, waray kakarawat, sa ilugod na karawat, andiri, kwalipikado. Unfair mga kasangkayan. Now, balikan tayo mga kasangkayan, pagparahulawig itong definition, itong kuhan ha, itong indigent. I-check taan ni Sir Ruel Montes, Adelina, Sir Ruel, mapingaga.
2: Mapaingaga, Mano Dani, nga sukat man na natin mga ka-vibes, nga nakikita na natin Facebook Live, nga na mamati hanira mga radio. Di natin ula, kuhay natin panahon. Para yan na nga lauhan na Uwebes, ika-17 ka lauhan September, 2026. At natin minayuyungan minahal nga provincial Leyte, padayon kita, makakaabat in madampog ng kalangitan nga pwede magdara in mga porpatsarang pag-uran ngan pagdalugdog may tungo duduha at nakakapikwa at 90cc ngan low pressure area. Basan naman ang pinakabago nga satellite animation ng pag-asa ang low pressure area na sipatan ini base ng tanan nga bilabli nga data nga nakadto 125 kilometers or 125 kilometers sinirangan itong Puerto Princesa City, Palawan. Ganan na ITC, gininga low pressure area, ginpapalibutan di wat ini han ITCC nga nakakaapekto Southern Luzon, Visayas, ngan Mindanao, bali duha nga weather system it nakakaapekto Bugos nga Visayas. Samtang ang bagyo liwat nga may international name nga Duhuan, nga nasipatan ini kanina na last race yan nga magahon na nakadto may karayon nga 2970 kilometros sinirangan iton Northern Luzon may dalagihap niya ini may daliwat niya ini angin nga hang 75 kilometro per ora harani sentro tropical storm na niya nga pagsubas ko nga maabot 90 kilometro per ora naglalakaton panorte sinirangan in 20 kilometro per ora sumala itong pag-asa di rin na inimasa ko ba pa rin ng tropical depression so arit ating pumonitor na lang ang low pressure area moray gale warning nga ginisan pag-asa para yan ang low din yung atribit salit na natin mga ka-vibes ka nagpapakabuhi kadagatan pinagin pag-isda talawas kumanto hadagat pagpakabuhi basta magigmatleran mo pa para liwat sira makalikay hinanumpaman ng mga disgrasya nga posible manabo samtang hirad to kadagatan nagpapakabuhi pati gihapon na natin mga ka-vibes nga mabiyahe nga adlaw pinagihadagat talawas gihap pagbiyahe ay siring ko paman kanina waray gale warning nga ginisan pag-asa tiniatropin kan habugos nga sinirangan han Visayas. Anaton real time na ang temperatura di Dataklobana ada kita 25 sentigrado nga pwede mabutin 33 sentigrado iyan nga adlaw naton adlaw masidlit na ron niya na alas 5 29 matutunod niya nga kulok alas 5 ta naton daylight time niya nga adlaw may dalagyap kita 12 ka oras nga 11 minutos tikang didi happy day remo late inin Heruel Montesa ani weather presenter mao pay nga aga hatun ng tran nga damo nga salamat.

Damang gihapon ni salamat si Ruel Montes sa mga kasangkayan para ito ni mo weather update. Anyway, before kita mag-break, tapuson ko rin mga kasangkayan pagparolig, which is tama, dapat, liwat, ano. Now, iniinplano pala. Kundi in dapat buhaton, kaya no, usad din yung pananglita ni Senator Chis Escudero. With regard sa mga professional, for example, kung itong maestra, may daititiyak ko nini, more than minimum wage actually, itong sweldo itong maestra. No? Pero, pwede maging indigent at tinood. Pwede maging indigent, direlat mga maestra, ito ni baba nga magtatrabaho gobyerno, you know, mga magturot doon, yan at magturot doon nga di reportos utang, tinood lang ito. No, tinood lang ito mga kasangkayan. Now, damo ito mga loan. Diba? Hindi rela itong mga magturot do. That's why, kay itpupusin din he, nasiring, bisang ko rin pipira nato, naging pananglitan niya di mga magturot do, more than minimum inihira, itong ira kuhan, itong ira sweldo din he. Pero pwede hira maging indigent, may tungod kay, itong hagtaas nga mga presyo itong papliton. May mga gimpapa eskwila man gihapon ini, kinasiring ang definition. Ano god kuno itong indigent? So itong karugsigom ba itong indigency in memory kahit for peace? Nga diri dapat kuno, amin ito problema kuno itong atong balaod. Kay usala kuno at karugsigom itong indigent or indigency. Pero haiya, pagintindi siguro, maybe ikaw nga namamati ko pag kaya na iba-iba nga klase or level. Itong indigency. That's why kinanglan niya klaro, kinanglan ni Rembalaod nga inin para halawigon itong definition mga kasangkayan indigency or indigent. Kaya na, sumiringan kita nga indigent it nasulod diretsyo tato nuna-una. For peace. That's why may mga certi, you know, mga kasangkayan bisan nga nini kay before ka mapamatudngan nga indigent ka, mangarap kang certification na barangay nga kundi inamot ni babasihan, hit imo inin pagka indigent, hit imo ka waray-waray. Nyan. Bisan diri ka indigent, nga naitataboy ni mga kasangkayan. Kay usang nga requirement man para mapamatudan ni this WD or ano nga agency, nga para mag-avail kahit kung ano nga mga servisyo at gobyerno kinahanglan, may dani mo Certificate of Indigency. Di ba? Now, diri ka indigent. Kaya lang, close ka kang kapitan. Kaya ramat na issue ito ng indigency. Certificate of Indigency. Di ba? Now, aadilwatin indigent ko niya, pawaray-warayan ko niya. Kaya lang, diri man niya, kuan, diri man niya, close kang kapitan. Amo ito nagsinisiring kanina. Nga damot pa sa ngildiri ka indigent. Kaya may danim kabugtuan nga ato abroad. May da something sugod ka. Hini timbaga ko. Pero nag-uusahan lati. Awari na support tayo. Ambot tayo. Sige daw. Kung mamay daman siguro out of 20, bangin usalay ni. Ipuporsigiro ni mo ti manak. Nagkinanglantagan good niyo kami ha. Kaya kamit nagpa-eskwila iyo. Diri naman kita sugod ng mga Pilipino. Di ba? Pagkadiano kitang maggarking paghimakuri, naawod kita, bis ako naawod ako pangarot at mga anak, tinuod la, bahala nala, basta naawod ko na ako pangarot. Di rin ko dumataas ang pinangarot at mga anak. Diba? So, ayaw manggut at bataas, anong ditmasin kayo, may mga anak ka, to abroad, postura. Diba? So, amay ni, so kinang lang kayo para liwat. In fact, sering ko pa man nga ni Heyo, ay lakita bang kasinahin mga member of for peace? Di man nga ni nga tanan, it membrot for peace, mga indigent. Nagpakasulod lang maybe ni, mahitungod gihapon itong tinatawag ng mga palakasan. Masulod, masunod itong ira. Ano kahitong, kinalan, i-evaluate na liwat, may re-evaluation pa, andit nagpapabilin, amaman lagi hapon. Adin lugod pipira nga, dapat magpakasulod ito, di rin nagpapakasulod, bisan nga anin ng mga pabahay. Kada mo hinduruhan, waray lugod nagkawarayan balay, waray makatagamtam ng mga pabahay. Adalagod din pipirang may mga kaya, ang bugos nga pamilya, bisin na siri nga household, ang mga anak, bisan kung mga ulitao daraga, nagtag-urusa. Di ba? Bato-bato halangit.
Pero nahitabo ito. At least di takluban, pinambawian ng iba. Kaya mo ni permanente ni nairal mga kasangkayan doon tinatawag nga palakasan. So tama ni. I hope liwat nga diri kutublahin na inin ano kayo ni. Himuanin in pa.

Means inday din ka. Inanglan mga nga rukan certification, di ka ngayon barangay nga ikaw in indigent. So, sumiri nga ni kita nga indigent, magsangkay na mo na ito, pero diri. Ha? An pananglitan din he, nabisan kung more than pa ito ni mo, minimum wage, magsangkayan, makonsider kagihapon nga, diri lalwat ito mga directorial, mga head nga position, kay iba na itong istorya. Kumbaga, iba na ito hiranga bracket. Ha? Pero adin mga ordinaryong magtatrabaho, consider manggihapon kayo na din. Di ba? Anyway, mga kasangkain, oras alas 5.30 tayo na standby. Mabalikan. Tayo nung dumanay.

0: Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Southern Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Southern Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday han pinili nga mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkag han komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan han sakto nga kahintang. Tindog og komentaryo han, komentarista. Panindugan!
6: Idilita po ito ng mga plan po.
7: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
6: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapangi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
7: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
6: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
9: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
9: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napakalaman.

0: Awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
1: Hapon Hits.
0: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet! Umaga palag, nakatutok na sila sa palengke, abalaga.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

Oras Magasanggaya. Ano naman ito, oras? Las 5.36 din ako. Anyway, good morning, Anay. Para nga dakan Dr. Esther De Paz sa Buyabol. Good morning, Doktora. Sugadman, Ipin. Kuya, great act mga relatives. Tulosahay ng Santo Niño Hulita. Tikang Balorin na Burawin Leyte. Salamat, Kuya. Pwede ak live watch imo program. Thank you so much, ma'am. Buy Beats Asunim. Good morning, Danny. Good morning, gihapon po, sir. Ngan, boss, nga taran ito na aton mga nakatutok sa PRTV, likewise sa Facebook, ngan sugad man ha, in nakatune in ha 100.7. By the way, nangungumbida ko niya, 9 to 10, may programa kita naluwat. Na akon po, podcast program online at ako online ni internet makasangkayan. Alas 9 nga dalas Jess. Pamil nga lang ito na Real Talk with Dan Riquez. Ha? Ay kung ano ito naton mga diri na accommodate din hi. Ito naton dito pag-iskuti. Ha? Anyway, alas 9 nga dalas Jess ha. Monday lang nga hito Thursday. Thursday yan ang adlaw. Anyway, mga kasangkain kakulop, usang nga makarimadima nga inin na makarimadima nga panhitabo. Naitabo din dito na akong munisipyo, munisipyo ta palo. Particular di diha may barangay Kampitik Palo Leyte ha, and Kampitik adi may kuan adi ha may kampo kampo iton Philippine National Police. Tulo ka tawo iton gin confirm iton na suko makasangkayan nga patay, duha din iton lalaki usa nga babay, asulo din usa nga panimalay zone 6 barangay Kampitik Palo Leyte. Kundi nagsasayop di dait barangay kapitan ni ami so nito. Good morning, Kap. Inin siringan initial nga report tan Philippine National Police nagkadan brownout didan aga. Tungod dinhi ginpandar ni ranira generator genset. Ngan an problema kay nakadto sulod mismo ni panimalay ang genset or ang generator. Ngan siringan investigasyon, ini nga tulong nga mga kwan, mga stay-in inihira, mga magtatrabaho hiran, o sa nga negosyo, may da mga stock kundik nagsasayop, mga kwan ini, mga supply ini, or mga kagamitan ini hiton Philippine National PNP, mga PNP personnel. So, ang problema din hi, kay siguro nanhinga turog while na under anira generator, ang ginsit nira, nasupukit hira mga kasangkayan, han asuti kang tambutso, han generator or genset. Siguro kung nagkakamatay ni, so ayan isan, siguro mga patali ni kay mga magtatrabaho, so panhibutang ni kahong pangaon, siguro panhibutang ni ito ni Rehigdana, ni nga turog ni Dayon. Di ba? So siguro aray sumabot, nanhinga turog, naghiningo kon hirahan aso. Nga kundiin, aso tikang han ginset. Ito nagawas ito nga aso mga kasangkayan. Itikang itong tambutso, itong sarakyan, dirla itong generation, itikang itong mga tambutso at sarakyan, itawag ito carbon monoxide. Nga kundiin, kung ini, ininsiring pa man, silent killer in here actually. So, although amo na initong initial findings, pero nagpapadayon lagi hapon itong investigasyon itong kapulisan, kung ano good or amo mang good ba, kaya madepende ni itong, kuhan itong, ano kayo ni, madepende ni mga kasangkayan itong examination ni itong suko. Kay maram ka mo, naka-experience kita one time, hindi ba nga mga layaw nga mga ayam ba, di ba? Hindi nga mga layaw nga mga ayam, pipandakop man ini. So kunwari ito nag-claim, pinanmamatay iton, gimpapatay iton. So di pa ano pagpatay ito ay ira, mga kasangkayan. Diri ito pinamamalbag, diri ito pinanmumusil, or what, diri. Amo iton, insusulod ito iran usa nga bagahin close nga lugar. Bagan Bartolina, ikakantutir nga taran, ganging papaasuhan itong tikang hintambutso. Do, nasisinain din itong mga human, mga animal advocate, mga kasangkayan, ano. Nasisinan hirak, ay bagay diri maupay, pero amo manggo dito na itatabok. Kunwari na ito nag-claim,
amo itot niya, naging papatay. Pagpatay, amo ini. Pinagihin, pagpaasuha ira. Itong carbon, carbon monoxide, kay kuan in hiya, kumbaga sing paman, silent killer in hiya. So, inin, itkong ko dito, ayaw isuluda kuan. Ayaw isuluda. Bisan lang, anak, dadagkot kitang katulusahay, di ba? In mga mosquito killer ba? O nag-spray kita para in mga insect kuan, mga insect, ano kayo ni, mga repellent ba? Tawag ito nga, parahin mga bangka or ano nila, nag-spray kita, masungot usahay, maululadugan, di ba? Bisan lang anin nga pagtagakatol, maululgiha po, ini pa kaya, simpre, waray nera sa mabot, yan hinga turog naman, naghiningo kon hira mga kasangkayan. Oh, so, amin eh, igawas kon mahimo, ikatun mga open or may da ventilasyon, ito niyo generator. Kay nasiring itong carbon monoxide kuno usa ining invisible killer. Waray baho, waray color, nakakamatay ini, hindi rin mo napapansin. So, ano man itong kuha nini? Ano man hinom at magbabaton nini hapag kaya na? Magkasangkayan. Magin leksyon unta, magin leksyon mga kasangkayan ano. Diri pagunin mga taga didahamon kay mga magtatrabaho lang taon hindi kay roman taon. Undolins na la para nga dito na mga pamilya hindi nga mga biktima. Nakon nga ni Hinohnoan ang siyahan. Pag-report nga nakado, pamati ko bangin mga borders ini. Kay mga maram, kumbaga din hitakloban kung hindi na university built ito. Inin na nga nakbangin din mga borders ba mga estudyante ini. Anyway. Sige, ano na itabok ang kulup mga kasangkayan? Kung baga, ang tulula actual yan, naitabuanohan na impeachment trial regards an, inin, han, kung baga, pagtirotimbang. Kung baga, di rin pa actual yung pagtirotimbang, kundi, pag kung baga, an, kung na ito, inin, ano, baga pwede na ito, ni kung na ito, pagplastar, ano good itong, maybe, karaygan, ano ko dito, kumbaga atong ba, ano ko din eh? Sige daw, mamiling kita mag-aro-aram kontra aton. Mga expert kong tawagon. Pero ganit kinanglan nga boto sini. Kaya daan mo itong mga opinion na pagkaya na, tika nga mga legal expert. Likewise, kita din eh. Since nga, bisan nga ni kita nga mga abogado, bisan nga ni hira nga mga expert. Na, when we sing expert mga kasangkayan, kumbaga, ito hira, consider sa mga expert, mga law expert na ito, rakay mama, may kahit chief justice ka, pinakataas nga, di ba? Pantag ito na pag-interpret ito ng justisya. Di ba? O tulo pagod ito, hira. Nga mga retirado mga kasangkayan, nga mga in-chief justice. Now, pagbiling kitahin mga expert, para kita masayuran hindi ni kung ano ko din eh. Pero daan nagsiring dipinsa nga, ada kay di rin, kung ano man baga kagawasan din eh, di rin kagsigun na final na hira, hiya, ay, ikaw ka namun eh, kakanto, mamiling kami ni iba nga pamaagihin eh, dadalagan nila sa Supreme Court, nasimanan na hitis ko nila, kay katungod di ito, nga, waray nagdidiri ito ay iyo. Open ito. Kung ano pag, in fact, di rin pa man nga nito final. Kumbaga, nataganlahin, kumbaga idea. In fact, bisan ako, ikaw siguro nagalang susunod ka kulob. Doon may mga initial kita. Kaya na ako initial amo ito. Oh, but di rin pa ito final ya. Di rin pa final. Kaya na ako initial amo ito. Nasi rin ako, di ba? Nasi ako nga. Di pa unan ho ka man makakag-judge. Nga, ito hiya in guilty. Ito hiya in diri guilty. Kunwaray ka di da. Di ba? Inin, kinangla na ada ka. Waray man nga ni Sumiring nga, diri ka pwede umabsent. Ang punto man lang nila, nga kinanglan, kung mahimo, permanente ka present, aada ka itong pagpresentar, both sides mga kasangkayan at mga ebidensya. Para nusa nga ginaakusaran. Amon akong panlantaw, nga kinanglan, it mabutos la. It magja-judge or maguhuwis la. Itong presente lang ang mga huwis, mga judges. Kung waray ka nida, di ka pwede bumutos.
Kaya di ba, nagdaan, baptid, dinapangtapang kala, di ba? Magiging bias ka na, although nakikita natin, may mga bias din eh, pero the more nga, kumbaga, mababias ka gunindoro, kumbaga, klaro man ito kaupay. Yan tato, Jingo Estrada, haan ito ya, di ba, din ito ya kang kuhan, kumbaga, consider, din ka Duterte itun, Marcolita, Duterte itun, di ba, Hibato, Duterte itun, klaro ito mga kasangkayan, it bago nga tapon hayra, ito ikuan, hi Lorin Ligarda, Duterte ito na, waray di da, kung i-include na pagbutos, sigurado kita, itbubutusan ito, no to conviction. Sigurado kita, amot bubutusan ito. Di ba? Kabis nga, ni taada, sigurado kita kung hirin mabutos ito, no to conviction para kang BP Sara. So, actually na itabo, out of 4, tuluan presinte, pero nagpadalahin mimo hi Kuan, amot ang tindog ni Kuan, ni Chief Justice, former Chief Justice Hilario Davide Jr. Na niya mimo, padara, kaya wari man niya mag-attender, personal, dami ito. Hindi pwede bumutos, it wari di da. out of 3 mga kasangkayan ng mga Chief Justices, kaya asko na usaan, tuluan retired Chief Justice, ngayon usaan Associate Justice, ang tulong nga Chief Justice mga kasangkayan, retired Chief Justice, papreon opinion, nga diri fix or diri na diri nakaraisang itong 16 nga vote para hin conviction itong impeachment trial. Ha madaling istorya, pwede siya maibanan, pwede siya madugangan likewise. Basta diri siya, 2/3 it all the members ngan fix diri. Papriyo nira opinion mga kasangkayan. Tulo, kumbaga 3-1. Ha? Ayaw na kita at masaring kay mga Chief Justice tadi, tadi Associate Justice, paprito kay kumbaga equal in here actually. It kuan hininira at it Supreme Court, kundi nagsasabag equal body in here, kaya lang kinanglan may the head, amo ito Chief Justice. Pero kumbaga equal ito here, papro ito here, kinanglan may dala magmamayor, amo ito Chief Justice. That's why, kung ano itira mga hibabruan, papro ito nira. Ha? Pero kayo no, mga kasangkayan, tanan man siguro, tanan nga desisyon, mga kasangkayan, kay collegial man ini, mga kasangkayan, itong, kuhan, itong Supreme Court, diri man ini pagburutan ino sa nga ulo, ha? It pagburutan ini, kanan nga tanan man, it desisyon ini kanan nga tanan, that's why collegial body, itawag ito ay ira. Kaya lang, it naglalarang din na permanent majority, that's why may da, yes, may da no, may da abstain. Di ba? Amo ito pagbubutos nira. May abstention, may da yes, may da something sugod ito mga kasangkayan. So, pero kung dinhi pala, ada kay pabor na adto mga kasangkayan itong prosecution. Hit prosecution. Kaya amo nang kinababaraka kay kung maghihap yan na between hit majority, ayaw na kita itong merit kayo, no, mga kasangkayan. Nakikita ko, though maybe, ambot, kung hay mo nga namamati ko pag kaya na, may da, makukonsider natin nga neutral, di da? Diri, tinood lang. Ambot kung hino, parang sharing ba ni Lito Lapid? Lito Lapid, mga kasangkayan, which is, singko pa man, baga maharam lumugar liwat. Nga tama, lotan iya. Tama niya, mga kasangkayan, nga sing paman niya, han resource person, taga-ombudsman, nga tinood ko nito. Nga waray politiko, nga nagsusumat kung isakto kung kunot iya, nagdideklarin isakto tiya salin, nagkaragtataw daw nga taran, kay papreho, ino nga rin nagsusumat yung kamaturan. Diba? Igo hirang nga tanan. Paro-paro yun, mga kasangkayan, nga kumbaga, siring ko paman, ino itong diri bias ito. Positive. Kaya lang, mag-aalang ito hira kay, you know, kumbaga, nagbabantay at publiko. Anong siring ni Kwan? Ni Dr. Nusanga, Kwan? Nga, nag-i-expect kayo, gimbabantayan ka mo, hit mga Molupyo, hit mga Pilipino, hit mga tao. Diba? So, amo ito mga kasangkay. Kumbaga, naging paborable ini. Han prosecution. Do, maaram ako, maaram ang dipinsa. Maaram ako. Ngan maaram ako. Mga abogado gihapon ito. Maaram itira.
Kaya lang siyempre, magbibiling inin mga pamaagi, but sharing ko pa man, it katapusan ini, ato ha, Supreme Court, ato ko ni Supreme Court, but you know, magkasangkayan, baga mag-aalang nagad man siguro itong Supreme Court. Pag, I don't know, di rin natin gusto pangunahan, kaya lang, by 23, magkasangkayan, di kita maaaring kunan ng adlaw, but during inihiton ko, during gihapon inihiton impeachment trial, out of 3 days, siguro mag-alo tagahiran 1 day, parang kakulop na itabo, na parahan upat nga mga kuan, upat nga mga retired justices, mga kasangkayan. By 23, magbuburuto sa ina, dida within, dida sakob na. Ha? Magbuburuto sa inera, nga pagbago hiton ruling. Kaya magudan tumunghini, kung kaya ano nga nagkadaheren resource person, ng mga legal expert, kay ang tumong nira, plano nira, pagbaguhan na iuna nga ruling ni kuan ni presiding judge Chis Escudero nga 16 two-third it all the members 16 so pinagiton nga nasiring nga diri nagka raisang ang 16 nga vote ha kumbaga pwede pa tiya mabalyo takay kay ruling amo naman iton 16, so babaguhon ang siyahan nga ruling nga magkakaada yung burutusay. Hinot magbuburutusay, nakakasangkayan, ito nga mga judges. Kaya babaguhon nira ang ruling. Nga diri kita 16, kaya nasiringan mga legal expert, nga diri fix is 16, pwede nga yung bagoon. That's why babaguhon nato ni ruling. So ano man ito nga nga doon ini? Natural, pauurubson. Iton 16. Ang siring nila nga two-third hit presente. Diri two-third hit bugos nga membro. Klaro man ko dito kaupay. Amo nagsinisiring. Diri na ito i-consider. You know, may daos ang expert makasangkayan na nasiring. Kung absent ka, waray ka nila, iton impeachment trial, do iton itbutasyon waray abstention kay do duhalat pagbutos iton conviction la or yes or no la waray abstention pero kun diri waray kadida consider as negative vote ka abstain ka diri consider iton imo butos makasangkayan di ba so maram kita kun magiging outcome ini. Maram kita kung natin magiging outcome, mga kasangkayan. Papa Robson, iton threshold from 16 to less than, basta, itquintada ta, iton two-third, mga kasangkayan, iton two-third, iton 20, adalah mga 13, ada? 13 or 14, tama ba ako? Basta, definitely, diri 16. Diri 16, yeah. Now, kung magbuburuto sira, amo ni an paggawasan na siring nga, hala, iton kuan kuno, iton para kuno pag sentensya kung baga aton ba, diri na kuno kinanglan 16, napulo na la kuno kinadiri. Para buhas iton applicable hiya nga simple majority 10 to 11 amod dida gumawas kaya no para mabag-ot ruling kinahanglan majority kamo majority ano hit 20 itong present pero itong majority hit 20 ito dida para mabag-o itong ruling mga kasangkayan itong 23 kaya ada manira pagbuburutosan liwat nga bag-o nitong ruling. So, pero itong majority hitong 20, 11, di ba? 11. Makukuha. Kaya yan na it majority. Ngan it gusto, mga kasangkayan, nga mabag-o ang 16, majority, and majority. It nati palahini, and minority. When we see majority, dahil majority. Han all the members, majority ra.
magasangkain. Kung di sa 7, majority yan na, 3C. So kung napulo la or unsit kinhanglan, makukuha nira, mababagwit ruling, tinood la. Kay more than 50%, regardless pa, magasangkain. Kung di rin bumoto si Chisis Kudero, igulag hapon nira iton majority na mababagwit ruling. Sigurado kita, magasangkain, na igdadalagan ining ato Supreme Court. Itong dipinsa. Anyway, katungod ba dito nira? Pero definitely, alang mala kita nag-una-una. It may tatabuhin ito. It ihap itong pagbutos kung inin convicted ba hiya or acquitted. He BP Sara indiri 2/3 hit 24 kundi 2/3 hiton presente during hiton trial. Anyway, mga kasangkain, upde ako na yun ha. May dako programa niyan hiton na alas 9 at alas 10. Kada Monday ng Thursday, may podcast program ini or online program ko niyan, Real Talk with Danner Kiss. Please, upde ako. Tub-tubwas nga law, amog ihapon nga oras, nga nistasyon. Anaton din mga nagin kasagabay, at technical engineer Ronel Angay-Angay, likewise engineer Noel Canonigo. Ini naman, hi, kabibes Danny Murbus Rikes, nagpapasalamatan niyo pa dahil nga pamati, maupay na lot nga aga, haaton nga tanan.

0: FM Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Ako si Josepina Rehas, senior citizen. I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok Dos, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako ibati-ibati yun. Kanang paghawid ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting o nagpadayon ko ani, doon naging siya ay alibyo. Daw ka to akong ibati-ibati sa una. Kanang diprensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, muanig yung kudire.
3: DJX 500, mabali sa mga butika. Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes.
3: The time now on FMR. It's 6 o'clock.
4: FM radio. Favorite music radio.
5: FM radio.

0: Opisina niya sa biyahe, wala silang masabi. Radio update ka ba'y sumalupit?
1: Barber at masahisa, sama mo pati.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Alas 6:10.
4: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!
3: Malibay na aga mga kabugtuhan, adlaw yun na Hana Webes. Pizza 17. Pizza 17, September 2026. Good morning, hai iyong atanan. Welcome na ito na pagkauro sa taramdan, panindugan. Thank you, paring Ronel. No? Umusta na ito mga suki nga mamarati. Tagsunod na ito na programa, Merkado. As usual, mga barangay, syudad itong Tacloban, yung abutan natin broadcast, maupay nga aga, yung atanan, nga na din pang aparte, ita aton rehiyon, ang sugad man even abroad, nga nagkikita ha Facebook live, and PRTV, no? And aton... gasolina, pastilan, no? Gingiginita naton kung hiton Martes. May din naman, lain ibaga pag-ubos. Kay 92 na good. It inabutan hiton kada litro hiton diesel. Bagawaray lain iaasiha. May tungod siguro hiton damo nga mga iba pa nga mga inuuna nga mga balita nga pag-highlight. Kay... 92 siyahan ining inabot in kada litro hit diesel. Agin kikinita natin kung niya ng Martes in inibain na maubos. Ngang kumaubos tub-tub diin pa initon pag-ubos. Kay kapag ka nahataas di rin ako naubos. Ito natin dolyar 62 it usa ka dolyar 62 ka pesos na, no? Ha? Kaya pala kuno itong mga bangko, mababasa mo ha mga business news nga projected nga humataas itong balor itong dolyar nga na bumarato itong halaga itong aton piso. Ha? Ini baga nagpapalanat lining itong diesel. Pangit itong diesel, haon na pagsangputin usa ka gatos kada litro, samtang ito na itong dolyar, bangi mahitaas pa, no? And you call that very good economy. Iniin, samantalang ito na itong bugas, itong bugas in papliton, no? Ha? Basic nga pagkaon it mga Pilipino amo gihapon, no? Naglalatay ha mga tag 40 pesos ti paigbaw iton baga maupay nga klase hinbugas. Pero na pamangkonoan na tag 20 pesos nga panaginip. And taga Department of Agriculture hakadiwa, no? Ambot ko na hain na ito na pagkaya na ng mga panahon, no? Kinikita natin, no? Mga balita, no? Sitwasyon natin, nagbibinara ito itpiso, nagiinuminto ito na mga presyo at produkto ito krudo, diesel, ilabi na. Pero pagkatapos ito natin na mga kinakaon, in baga diri kita nakita, in baga klarado nga paglaom nga amoy ni taton, you know? San o baga na napalos ka Speaker of the House si Congressman Martin Romualdez, no? may mga nakakita ng ribhong han ekonomiya. Ambot ko na ini ribhong ini, kumbaga kaiba man itong kaluyo na sing man ang kanang mga malita. Para mga wari, sugar ito ng mga inin oristorya na itong siguro kay maupay mag palago itong ekonomiya, no? Amito ta ada dida. Yan ang aga mag istorya kita. Tulong at Chief Justice itna sering diri permi 16 nga butos it karuyag sinyon hit constitution hiton 2/3, no? So salit diri karuyag sinyon nga didala kita hiton 16 maglalaom para makonvicto iton subject iton impeachment. Ha? Ha? Madigun ba itong opinion? Bata kay tutulong at Chief Justice ita sering, no? Tutulong at Chief Justice it nasering. Two-thirds it qualified ng mga inin botante. Botante it Senado, no? Dihiri karigsin yun nga two-thirds it 24, no? Baga medyo hangad to kita inihin mathematics nga oristorya na ada pagod it fraction nga parte it mathematics eh. Naga inin bagadiri kita ginagirahan yung mga oristorya classroom ano no? Mga sugad ini nga mga topic na kakulop may arraignment nagihap no nahana yon pagbasahe iyo congressman first district lalawigan ng late congressman Martin Romaldes no ha ang kaso nga plunder, ang iya baton in not guilty. No? Ang arraignment ni Congressman Martin Romaldes, hindi rin mismo dito sa Sandigan Bayan. Waray nahiya pakadto adito sa third division. Hindi ha may party hita Sandigan Bayan. Kundi inaprobaran nga dito nalaya pagbasahan na Bureau of Jail Management and Penology ha may payatas sa Quezon City ha iya dormitory nga waray aircon no nga samtang nakadaha wheelchair no iya in binasahan yung nagbaton hin not guilty plea no racing on online an pagbasa hana akusasyon haya no an kinikita ha mga television han mga justices sa Sandigan Bayan an appearance ni former House Speaker Martin Romaldes ang sugad man ni abogado no nag-assister haya. Nakikita naton hi Attorney Jose Roy III no in aktibo nga na assister as lawyer ni Congressman Martin Romaldes. Hi Attorney Jose Roy in I believe usahan mga abogado hadto ni Chief Justice Renato Corona durante niya impeachment no. Sa at mga nabibilin ng mga tinatawag ng mga dikampanilya ng mga abogado no ha samtang ini Attorney Adi Fajardo no nga mo permit na atubang ang mga taga media in nagsiserbing abogado but mo na bato ng mga taga media como gindi designate nga spokesperson no. Ang kagabi, nagpahayag nga posible mag-file in petition for bail si Congressman Martin Romaldes para ito ni temporary liberty. No? Dir la magbago itong kamutangan na ngatanan. No? Samtang Nagtitikang na itong kaso, ano man nga takna, bangin mag-file petition for bail, dinhi ikakalibrate baga susuklon kung ano kakusog itong ebidensya. Pag di rin makusog itong ebidensya, no? Makakagawas ang itong procedure, no? Ay ang general rule on makapiansa, bisan di rin napapiansahan, sugar ang plunder, kapag ka maluyan ebidensya, no? Tinutugutan itong korte nga makagawas, ipinagihin pagpiansa. Na naihataas ang kantidad, hinapagpiansa, no? Undi tinutugot gihapon ito na makapiansa. Hi Congressman Martin Romaldes, asuyan na iningadaan, hinaduduhang hospital ng mga doktor, kananduhang hospital ng mga doktor, Philippine General Hospital, no? Nga na haniya private hospital nga iya una nga ginsudlan, no? Nga nagsiring an iya mga doktor nga iya in may sakit ha kasing-kasing, iya in diabetic, nga na iya in may ada tinatawag nga mild stroke o nag-stroke hadto na undergo hin process sa iya kasing-kasing, no? Para diri mabara ang ugat han iya kasing-kasing, no? May ginkuha nga nakakabara, although ang last nga pag-examine ang mga doktor ha Philippine General Hospital, ha PGH, hindi rin na kinahanglan on confinement, pero nagpapabili nitong kamatuoran nga hi Congressman Martin Romaldes in may dagod tinuod nga karamtan ha iyalawas. On punto ito din mga kabugtuan in usa iton hita rason nga pwede mabasaran hin pagtugot nga makapiansa, no? Diri basta-basta nga makalakat ha abroad kay mayda pending a hold departure order, kada pag-agi mo iton imo passport nga mga papilis ha airport pagtigawa sa Pilipinas, na agi kay iton hit immigration, no? Ay kay ikaw in sisitahon, no? So bisan pa may tinatawag nga flight risk, mga kabugtuan, no? Ano ang flight risk? Ang flight risk in ikaw in may posibilidad nga kumalagiw, no? Magan didako ikaw in kumalaras. Amo tinatawag nga flight risk, no? Now, may tungod ito nga hold departure order. Ito nga oristorya itong flight risk, no? Bisan pa kung may daya private nga mga eroplano, no? Di manggihapon itong makakalupad ka diri tagan hina clearance kay magamit man itong mga runway, no? Ambot kon may da ni balay hi Congressman Martin Romaldes nga may da kalugaringon runway waray ada, no? Ay itong runway baga halaba ini hudo, no? Ay itong flight risk nga tinatawag, mga kabugtuan, in usay to nga ground nga diri katugutan makapiansa, no? Na? Or kung tutugutan ka man makapiansa, magiging mas mahal ang aaroon ha imong apiansa. Kay ikaw yung tinatawag nga flight risk, no? Man ngani, no? Kaya ikaw in diri tutugutan. Pero in the case ni Congressman Martin Romualdez, diri to porki nga ma-interpretar nga may da flight risk, no? Diri dayon tutugutan, makapiansa, no? Kay may daman hold departure order nga ni, nga? Diri ka risin nyo naman, di ka mga kalugringon, mga aeroplano, may kapas kapag lupad, pagpahirayo. Ha? Di ka man nga ni Papa Hugdonon, basta-basta hindi naman niya airport. No, mga basura. Ba, yun itong mga aeroplano mo, pwede no, tikang Manila, di pa kaniha, Visayas, for example, no? Sabangin, ada ito di dah mga, you know, ha? Mga katahap la ito, no? Ini usahay propaganda na ito, iba, mga kabugtuan, no? Pero I hope nga itong mga DDS, it mga katugbang ha, politika, no? Baka, di rila ka mo baga mag, makontento kundi mag-climax, good ka mo. Mga panahon, no? Ay, amini, no? Kani mo, nakunwari ito na lumusad ka Speaker of the House, kaya pwede ka man ito mag- padayon ka Speaker of the House, may di ka pa man majority nga suporta, no? And, may di ka pa man suportan ka naman yung mga congressmen, no? Kaya nang umahawas ka man, no? Pamati ko gin, operate na itong mga DDS, na mga kusundalo nga sympathetic ha inin mga DDS an administrasyon ni President Bongbong Marcos kun waray lumusad no ka speaker kay an baga ginaalburuto gudadton baga nakadapan na you know regular gud ni ra pangabugo no antikang hadton baga nag sinangkusangko ito nga mga istorya nagsinangkosangko ito nga mga istorya hin pag-request hin confidential fund mga intelligence fund no hinin nahangalas-ngalasan na hira adi ka na House Speaker Martin Romualdez kay nira pagtuuman dar ni Speaker Romualdez nga amoy naging papa.

Alis. Kanya ang pagtuog na ito, Nira, nga, ana inin mamanukon nga masunod nga presidente. Ito ka na natin baga, iyakan din yan natin na pagprograma no na maihanandoro ng mga katuigan hanuna pang administrasyon no aros nga manabang ininibaga o masdang no, na natin mga yun no. Di pag administrasyon ni President Bongbong Marcos, pag nalakat abroad na state visit ni President Bongbong Marcos, yung papaupod, pamati ko di rin na voluntaryo pag-upod kundi gintatawagan niya umupod, no? Ha-abroad, no? Ang speaker, di maindangani o sa didang igin pakita ha mga social media nga nag-online conversation ang talahoron natin yung presidente ng Pilipinas pagkatapos at that time speaker pa Congressman Martin Romualdez di dahira ha laptop no? nag-sisit up para maka-istorya online no? Ito nga postura na duruy-duruyan pangabungho ang mga taga-DDS nga lungba di good magtutuman ini nga administrasyon hanggang sabutan han na uniteam no? Itong masunod niya presidente at vice-presidente no? And he Congressman Martin Romualdez Speaker Martin Romualdez at that time ambo adati rabaga mamanukon so regular na plaza gipatawag na and mga staff and Congress kung ano pag House of Representatives gin ano pero pareho ito na yung nakikita niya na kung paano ging gastos and gibabalik man lang ito nandito you know anira mga ebidensya nga natadaan dito otro na liwat niya gipipresentar yan na kayo natadam na ito nira dito regular ang mga DDS no ha anira dok-dok godiri nga dahan congressman han nagpapakianahan pagtaga budget han Department of Education han pagtaga budget han inin pagtaga budget han Vice President's Office ha diri nga da hira nangangalas nangara sira kang Congressman Martin Romualdez si bangin magpresidente bangin magpresidente amiton ayan ha ito nga mga katahap kuna mo ito eh sing ni President Marcos papa presidente hon pa ba ito nga oh waray nga ni Ugopi gin pasulo na presuhan no diri lang yap mo no so drama lang yan drama totoo ba daw no ha matat ikaw tig papa ano ikakapapapriso ka no patud ka pa iksya pa no kung amo ito nga oristorya no na dapat buhian na nira ito na dito na kamo kang gibo no dito na kamo ka National Defense Secretary Gibo Chudoro kay himo ibil ngini yuhin you know ibaratak no nga na para waray na kakumpetensya naman no ha it's just hini kung kahuman at oristorya kakulup han mga kamag-araman no? Ang mga dati ko naging leader ha Supreme Court tutulong at Chief Justice no? Ita na si Ring Adiri permanente 24 itong pagbabasaran no? Ita two-thirds ng butos no? Okay mauhuman ka mo ini no? Ha? Tantani na intalo niyo eh. Oh, hino ba ta, you know, talag sa light powerful nga nakakapot hinataas nga katungdanan nga magiging disadvantage pa haimo. It mahawas sa katungdanan, no. Pero kay sugo ito na ni prinsipyo. Ana bangin sugo ani balatian. O mahawas iya niya pagka speaker, no. Na sulod na presuhan no anot yakan nasig lang amarespeto yat proseso hitustisya but imintinar niya iton pagsiring nga waray hiya sala no
Bali manodog ito na pwede niya pag sugo-sugo ni congressman niya lang. Kuha na ini.

0: Itanto dito may Bulacan hala ihimo na lat niyo ng Agost. Nga iton kwarta dida inin kuha na niyo nga na pagbabhina nala. Masuka dito, no? Ha? Pwede ba ito mga suga dito? Ini nga mga nabibilin pa nga waray mag-atras ng mga marine, no? Kikitaon nini kung tutuuron pa ba ito, no? Ng mga kay baga mo ito baga nabibilin yung mga ebidensya nala, adi, no? Ha? Kaya iniin ay kita pag-unahit hukmanan, no? Magawas man ito niyang kunhain ito dapit, no? Ita karaygan. Ayaw lang niyo bayai hinsuporta itiyo congressman, no? Primero distrito. Hita lalawigan itong late, no? Na padayon lang niyo na suportahin talo, no? Na diri pa yan na itong oras hit pinal nga paghukom, no? Waray pa sumangpot nga itong sukdulan, no? Hita orosturya itong mga kontrobersiya, no? Ay nimhuna kung baga ito lain hiya kapiliw-piliwan mo pa ikong pag-inistoryahon ini, ha? Giniistoryahan gadla ito na mga tao ito na nga personalidad kung baga pagkita niya baga na naranggat ito, no? Ito na siya nga network kanuna dito pagkita na trabaho. May sinisiring if you are making people mad, it means you are doing your job, no? Because if you are not making people mad, you are not doing your job, no? Mga sugan laba ito, no? Ampo kita kihapon, nga amo ito, kay inin mga kapalaran, ito na mga hingangaduan, no? Danay banganadangat inihin baga, you know, init kinabuhi, may mga pakalas, no? May mga pakulba, no? Samtang kita nabubuhi, kita iniin naka-experience siya, nadangat kita at mga sugan ini, no? May da mga naabot nga, no? Ano ba ini, no? May dalawat mga mag-upay nga mga sitwasyon ito nato na na experiensyahan. Salamat kita mo gamit kita itong mga pag-ampo, no? It iba naghihimo pansaot, no? Mas makusog pa tira pagtuot saot kontrat pag Dios, no? May ito ta era, no? May protection era, may you know, nga na kakulop o rin yung mga istoryahon yung kinakaso, no? Igin pakita god ha kalibutan, labi na partikular ha Pilipinas. It kamutangan ni former President Rodrigo Duterte, no? Pagatubang niyan iya trial, no? International Criminal Court, no? I hope nga baga nagkikita hi Senator Bato de la Rosa na mga asing man nga mag-uusa na hera dito, no? Ni Senator Bato Arias Carida, no? Amin, iba na makita dito, no? May trial gihap dito na, no? Ini, presentasyon na gulit nito mga ebidensya. Nga na itataltag na gihapin nito mga taga-prosecutor, prosecution. Ita ira inin mga ebidensya hita crimes against humanity kontra kan President Duterte, no? Nasringan presiding judge, no? Waray justice dida ha International Criminal Court. Nasringan presiding judge. Totolo ito hira tikang ha trial chamber, no? Ha? International Criminal Court amo ito. Iba ita pre-trial chamber, no? Nagahimon confirmation of charges. Iba it trial chamber, no? May iba it appeal chamber. Ini amo init makarawat hit hita pamati, hit mga testigos, no? Kung magpadayon ni dininhing ni Arthur Las Cañas nga usahan mga para pamatay kuno aniya pag-amin, ina suma o sumalida nga ni dito ikikitan nato ni niya Pilipinas, no? Hita inin iya testimonya dito, no? Padaw importante adton, no? Hi Edgar Matubato, hi Arthur Las Cañas, no? Importante inindor, no? Ana gumasa eh, Presidente Duterte, former President Duterte, humalabat buhok, no? Pero mga 80 anyos na ini, talaga na sering paman, no? May pagkamasamang damo, no? Ay, kamu baga ka. Iba, bisan niya, di rin man na hira maghirot it pagkaon ba, no? Ako lang, may bumisita ako ng opisina, 84 anyos na, no? Parang walang nangyari. Maupay pa lumakat, no? Pinagyan ang ko, anong ikikinaon mo, no? Ay, wari, mangunok limitasyon ta kinakaon ko na, no? Tak gusto kaon nun, eh. Kaon man ako, no? Iningahaw liwat, no? May danira mga lahi nga diri hira salakit nun, magdigo nito nira mga jeans. So, nagkakadahiran halawi nga kinabuhi. Former President Duterte, may to, bisan ba, pananlitan, mas, dahil kahuna-huna siguro ito, no? Okay pa, anyway, mamatay naman ako. Pero diri ba nasasakitin vital, no? Nakita mo ito na nagiginyinakan ng mga una nga. Han mga dipinsa hinodton, yun ang wangin, nawarayan, nabuot, kay natumba. Kakulop, nag-appear ha, trial chamber. Ay, uki-ukihan, no? Magkasala, no? Nag-lose weight, no? Insignyan niya ni ginyaknan paharap-harapan, no? This is the first time that accused, Rodrigo Duterte in appearing in this trial, no? If he wants to leave, he may do so at his own. Ito, kung karuyag niya bumaya, wasyahang ko niya pag-appear, kung nadiray niya pag attender pa dayon, pwede niya lumakat. Mamay kayo, sering kakulopan na usgada. Pagbalik natin, mga kabugtuan, ang threshold nga 2/3 para ma-convict itong impeachment. Puro ni mga aging kakaso. Aton mga isyu may domestic, may international, no? Nga mga kinakaso, may the criminal case, may the impeachment, no? May the international criminal case, no? Kaso ni President Duterte. Alas 6:45. Pahinom dom.
1: Maayong adlaw mga kaigsuunan. Kabalo ba mo nga adunay Sardines Fisheries Management Plan nga ipatuman sa Sugod Bay sakop sa FMA 9? Apil sa plano ang dili pagpangisda sa dayang ulupoy sulod sa pila ka bulan. Pagkunhod sa adlaw sa pagpangisda, pagdili sa illegal unreported and unrelated fishing activities aron mapanalipda ng atong dayang ulupoy. Gidasig na karon ang mga mananagat nga moapil sa Fish Corps project sa BFAR alang sa kabaguhan ug pagpangandam sa posibleng pagpatuman ni ini sa umaabot nga mga tuig. Duol lang ang inyong municipal agriculture's office o BFAR staff aron makaapil. Ang andam nga mananagat, protektado ang panginabuhian. Kauban ng Fish Corps atong kalampusan sa dagat. Sigurado!
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaing baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be BSF-free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Samson Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
6: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
7: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya, mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka, kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pakikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
8: Sama-sama sa Bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
9: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
4: Samson Gold Coffee Mix.
10: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
4: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
12: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Alas 6:49 na, may da low pressure area nga gin mo-monitor hiton pag-asa, pero diri kuno baga kabarakan kay harayo itsansa nga maging bagyo, no? Alas 8 pa kagabi naka pasamwak na ini nga iton tropical depression, ha? Mino-monitor hagawas pa iton Philippine Area of Responsibility nga kumusog nga nag-intensify nga doon ka tropical storm nga ginangaranan na pagsumulod do-o-o-an, no? Do-o-o-an or tulong ayo, no? Ito na publiko ko, no? Mag-monitor la nga magbantay. Ita kahimtang hita aton na panahon para ito na iyo para ito na iyo kataluwasan ko sakali simbako mahimo nga bagyo, pero taamo lagi ito kuti chance nga maging bagyo, no? Na kakulop Mauricio Senado, no? Upat nga amicus, amikay, no? Curie, no? Kaya itong singular ni baga English rules, grammar, no? Usangan la amicus, no? Kundamo, amikay, amisay, tiba ka-pronounce, Curie, itong translation ni friends of the court, no? Ha? Friends of the court, no? Meaning, kasangkayan ini hitusgado nga nangangaro in guidance kasalagdunan it impeachment senate, no? Nga magin lamragan hira hitunira panunahuna may kalabutan hinin baga pag abot hiton ira bubuhaton nga desisyon, no? Hit pakapamatud-i o diri kapamatud-i ha impeachment, no? Ay an ginuuna go dito dida nga in pinaka sentro an ira pakiana kakulo paray na iba kundiri an papano iihapon ini nga tinatawag nga 2/3 vote. Kung ilalakip ba itwaray dida ha Senado o kung iglalakip lagihap bisan waray dida, no? Amin iton ira kay kung iglalakip bisan waray dida, this is size good it magiging kinahanglan nga kadamoon hin butos. Kung waray dida ama igdiri iglalakip an waray dida, diri maabot hindi si size. Ngamin nga nangangaro hira guidance. So diri mga basta-basta an iragin imbitar, no? Kay tutulong a Chief Justice nganhin usang Associate Justice puro tikang ha Korte Suprema mga nangag-retire nga na duha ini haira ana miembro han pag himo aton presente nga konstitusyon nga aadto dito nakasurat ha Article 11 it 2/3 nga votos it kinanglan pamatud-an it makab-ot nga votos sin mga senador para makonbikto it hinuman nga gini-impeach o subject ha trial in impeachment, no? Hindi nga kaso it vice presidente ha Republika iton Pilipinas, no? Ha? May dapagad nga mga mag-aram bisan dirhira mga abogado pero wara hira imbita ha. Pero may da mga igin surat igin publish sa mga Facebook ng mga online nga na gin tagad han Senado para pananglitan hi Dean Ranhilio Aquino, Father Ranhilio Aquino Dean ito na College of Law Graduate School of Law Hasan Bida University, no? Ida naton ito kinuha naton na siyahan nga Master of Laws, no? Na under kita kan Father Rani nakaduha kabisis, no? Speciality ya paborito on the philosophy of civil law. Iya may dagudiye to mga paborito nga juror good, no? Paborito. Oh, nina bisa na nato mga classmate in puro mga dean, mga judges nga aton na ing kakausa na kita nato nga nagkukurugan si mood kung gipapakianan ni Dean Rani. Ako ka, loko man yun. Mag-i-announcer lang. Oh, no. Pero tub-tub hitakon mabaro. Ang batunon ko man yun. No? Hitakon kakus ibaton. No? Ibang mga din na pinan hiugmaran. No? Pag kasulun, mingaw-mingawan. No? Kabaran nira na suklanan ko dinihin na yun. No? Father Ranhilio Aquino, there are some who are in the legal community naging kong considerar yang nga genius bisan dirihi abogado. Dirito abogado Pero, you know, nagli-lecture ni ha Philippine Judges Academy, Philippine Judicial Academy, rather, PhilJA, no? Nga may ada organization nga arm hit Korte Suprema. Nga maihaya dida nga hianhed, no? And in recognition, hito niya gift nga bisan diri abogado, aray pumasarabar, no? Nakaintindi hiya nga masayon lahat iya pag-interpret it mga balaod, no? Nga nakahimo hiyahin na marigon nga mga posisyon, mga argumento nga sus, lulupigon pa't ordinaryo mga kaya aniya ginsubmiter nga position paper iginsubmit niya Senado. Nabatian man niyo hi Senador Tito Soto Kakulop nga iga lakip inidi dahit record kay lugar ilalakip iya hapagin guide hapag abot hiton na 2/3 nga botos kung hain babasaran, no? So, ang sumada kakulop ang resulta, tulong ang mga Chief Justice, waray lang maka-appear personally, he former Chief Justice Hilario Davide. He former Chief Justice Hilario Davide, amo ito nag-preside. Hana Senate, sering pa man Senate impeachment, hana panahon ni President Joseph Estrada. Kaya na, sering man constitution, kung itong subject it impeachment in Presidente ng Republic at Pilipinas, dapat itong ma-preside itong Chief Justice sa Supreme Court, no? He Chief Justice Hilario Davide ito, no? He Chief Justice Hilario Davide in delegate ini, tika nga Cebu, no? Delegate ini, tika nga Cebu, nga maging miyembro ang Constitutional Commission ang paghimo hanaton Constitution hadto 1986, no? Although tinatawag ini ha mga estudyante 1987 Constitution, pero ang deliberation han Constitutional Commission nakadan 1986 kay kahuman hadtohan idsa, no? Kay ira man na babag-ohon ang Constitution ni Marcos ang 1973 Constitution. Usan mga delegado dito? He later naging Chief Justice si Hilario Davide. Nga naging Chief Justice sa panahon ni President Joseph Estrada, no? Anong siring ni anong siring ni former Chief Justice and CONCOM delegate Hilario Davide, dati naging chairman ng Commission on Elections, no? Ang siya siring 2/3 hit mga senador nga qualified bumotos. Di rin na siring hiya nga 2/3 hit botos hit nga tanan ng mga miyembro sa Senado. Di rin ito naman tiya siring. 2/3 hit kwalifikado bumotos. Amula ito na niya ginhatang opinion. Kay siguro bangin tungod kaluyat lawas ba, di rin na akos nga kumadto Senado ni former Chief Justice Hilario Davide. Niya siring, no? 2/3 hit kwalifikado bumotos ng mga senador. Di rin na siring nga 2/3 at 24 nga tanan nga miyembro dire. 2/3 at nga tanan nga mga senador nga kwalifikado bumotos, no? Anan si ring ni inin usapa nga Chief Justice nahaunay ni nga Chief Justice si Artemio Panganiban, no? Appointed ni President Ramos, no? Ha? Wara ini mag-agi ka judge gin diretso pag-appoint diretso nga to Korte Suprema ka associate justice and later on naging chief justice pagod, no? Former Chief Justice Artemio Panganiban iti yasiring diri gihapon na siring 2/3 vote hangat hanan yung mga miyembro hita Senado, no? Amo gihapit iti yasiring 2/3 hit mga pwede makabotos nga nag nga naghuwis hit inin impeachment trial gintagan hindoon, no? It constitutional interpretation cannot always stop at an abstract mathematics. We must look at the intent and purpose of the constitutional provisions, the circumstances in which they operate, and the goals they seek to achieve. No, meaning, ayaw pag istrikto ha, pag interpretar nga, 24 man nga sa nga tanan nga miyembro ng Senado, initim 2/3 decisize, no? Di rigi hapi yan asering. Nga decisize, good ito na kinanglan, no? Now, he inin former Chief Justice, Renato Puno, no? Nga sumunod ini ka Chief Justice, kan Hilario de Bidi, na sering nga, kung itong pag-interpretar, hita two-thirds vote, mahangad itong absurd nga ka-interpretar, ayaw kita itong la... kaya absurd nga ka-interpretar, waray itong justice, no? Inood ano, no? Na sering ya, ita Article 11, Section 3, no? Should have simply stated that the number of votes to convict is 16 period. But it did not say so, no? Waray it sumiring it constitution. Kaya kung this is size good ko, no? Pwede naman na sumiring itong constitution nga. Oh, this is size it kinanglan niya votos. Human it istorya. Waray ko na sumiring. Kaya di that constitution, mga kabugtuan, waray this is size. It's sering ladida. 2/3 of all the members of Senate, no? Nga baga hinakulangan ko nito na niyan, dito nga nito explication ni opposition ni Dean Ranhilio Aquino, no? Nga diri ko nito na masiring nga 2/3 it nga tanan nga mga miyembro ng Senado, bisan priso it iba, no? Ita karuyag sinyong ko nito, ita 2/3 ito na mga Senado nga miyembro pero nagtrabaho como huwis, no? Nagtrabaho ko como huwis. Paano ako na makakaghuwis nga mabutos ka nalang kaya ito ka man na prisuhan? Ambo ba ko na ito, no? Amo ito sinisiring nyo. But he associate Justice Adolf Ascuna, no? Nga sangkay-sangkayan nga nito ni Dean Ranhilio Aquino, mag-iba't ira interpretasyon, no? Ay, he associate Justice Ascuna na napilit ko niya hita this is ice. Pero, this is ice, nga tanan niya 24 nga Senado, no? Pero, ang tulong nga Chief Justice, no? Adit at isa summarize tayo. Ang tulong nga Chief Justice, nasa ring, nga itong 2/3 diri permanente decisize hita miyembro it Senado, no? Amo gyap ini itsiring ni San Bida Dean ha Graduate School of Law Ranhilio, Father Ranhilio Aquino. Iya siring diri itong decisize permanente it pagbadbad paginterpretar hit 2/3 nga botos, no? Ita karuyag sinyo nini 2/3 hit kwalifikado bumotos, no? Idahan na you know adaman haaton Facebook, no? Kulang hinagla-like kay bag magsurat nga ni Father Rani, Hidin Rani, warito sinurat nga halipot, no? Kay may dahiton Doctor of Laws usa, may da pa Doctor of Philosophy ang tikang Santo Tomas University summa cum laude ang iya college sa philosophy, no? Summa cum laude ang iya Master of Law, no? Master of Philosophy, summa cum laude ang iya Doctor of Philosophy, no? Ang kumadasan bida nag Doctor of Laws gingkuha iya nga din ha din Graduate School of Law. Ah, may tiya si Ring. Kayo na una, Adam. Ako, ha. Warik itong baga mag-iina kanin na radyo. Kay... Ninin, banging kita, ni baga awayon. Pero huna-huna, Adam. Aber, say simply hun tala, no? Makakaghuwis ba it nagtitinago yan ang mga panahon? maulbo nala para bumotos, no? Para maging kaparte hiyat 24. Pero didahan, pagpresenta ng mga ebidensya, pagpresenta ng mga papilis, pagpakianan mga testigo, suwaray dida. Makakagtrabaho ka ba ito ngayon mahuwis? O sa trabaho, ipaghuwis, ipagdesisyon. Ikaduha, no? Adto ka ha, sulod itong presyuhan, diri kagad karuyag nga adto, naruruyag nga adto ka presyuhan, kay karuyag mo mag-atinder, hita deliberasyon ha, Senado, no? Bisan na, kung adto ka nga ni siguro ha, presyuhan, diri ka adi Senado, pero nakabangin, nakapamati ka. Pareho mang gihapon kan Senator Bato de la Rosa. Senator de la Rosa, bangin na mamati itong proseso at impeachment, pero na, di mo lahing kikitang kunain. Pero, ang pagkiana ito dida, naghuhuwis bahira, hita proseso hit impeachment, diri hira naghuhuwis, no? Kay waray hira dida, ha, ruwang, kung ano tawag mo ito, kung sala, kung chamber, kung kwarto, diri ka nakasulotin roba, no? Diri ka nakatuga, no? Diri ka, you know, nakakapartisipar itong proseso, no? So, tama ba iton? Nga iihapon lagyapiya kay miyembro yaton Senado? Amin na gindidikunan, labi na didahan na in position ni Father Angelio Aquino, no? Diri na itong hira nakakag-judge, yan ang mga panahon. So, diri man hira nakakag-judge, din diri hira mahahalakip pagkuhain butos para mahilakip din itong tinatawag na two-thirds. Ita iya pag-abot, no? Legally and philosophically nga argument ni Father Angelio Aquino nga itim imo two-thirds ihapon mula hit aktual nga mga botos di dahito napartisipar nga mga senadores hit impeachment process, no? Di da mo kukuhaon itong two-thirds, di rin mo kukuhaon itong two-thirds lakip ita waray dida bisan kung mga miyembro hira kay nasiringit Senado nga member. Amo itong sinisiring gihap ni Chief Justice Renato Puno nga absurd iton, no? Diri iton amo, nga diri ito Asya, it karuyag sinyon han pagpanday han konstitusyon. Kaya ang intention hini ang maghuhuwis nga magkakabot itong two-thirds at tulad mga senador nga naghuhuwis, dida, no? Naghuhuwis ba hira? Senator Bato de la Rosa, yan ang mga panahon. Oh. Ha? Naghuhuwis ba inin Senador Marcolita? Naghuhuwis ba Senador Estrada, Jingo Estrada, yan ang mga panahon, no? Senador Loren de Garda, nakapaghuwis adto, no? Although yan na nagkaka-absent-absent, no? Ini siguro, Senador Ligarda, pwede pa ini makonsiderar nga umabsent la, pero nakakapaghuwis, no? Kadiri niya pagka-atender, may the valid reason, may tungkol kay masakit niya, no? Pero may intention niya nga magpadayon han iya gintikangan han iya pagkahuwis, no? Pwede siguro maihap pa. Pero ni ba, pwede rin na hira makagbuot kung makag butos pa hira kay itira kadiri pagkakada Senado in legal gihap kay inin mandar hit korte nga diri hira pagawson, no? Senator Bato de la Rosa, hiya na tagbubuot nga diri gud hiya makada. So diri gud hiya maghuhuwis. Bisan senador hiya kay waray man hiya matanggal, waray man hiya magresign, no? Pero nagpapabili niya nga senador, no? Pero diri hiya naghuhuwis, no? Ang pagkiya nagakulop nga usang interesting, kung mapuwaki kuno itong resulta itong two-thirds kay fraction pananglitan. Anon mo man pag-interpretar, no? Naging baton gap kay kunain kuno it kaurog iton point lugad lumapos kunon 5 di iga kadto mo kuno habugos nga. Siya mo gan pananglitan nga 13.6. Na mahawa rin kaya ito mag-kwinta-kwinta nila kung pinat absent, no? Ay, himoon mo nalang kung ito nga 14 kay 13.6. Konsumering niwat nga 13.1. Ah, okay, himoon nalat nga 13, no? Amo to nang siring, ha, na mga dati good mga leader, ha, na Korte Suprema, no? Amo to nang era, inin pahayag kakulopsol. Di na ito mga kabugtuan, ilalaki pa pati position paper ni inin Dean Ranhilio Aquino. May da na ito niya na magadaradara at mga senador nga nagpapartisipar di na ito na inin trial at impeachment. Kung bagaan ho ni Rainey, no? Labi na ito nagpipreside, no? So, ito naging announce ni Senator Judge Francis Chis Escudero nga 16, baga, warin na ito na, no? Kina-reconsider na ito. Tama ba kami ini? Pwede ba ni pag-question nun? Ni na, nasa rin kunot konstitusyon nga, ito na Senate shall be the sole judge it impeachment cases, no? Diri ko no under it Senado it Korte Suprema, no? Pero pwede ba ka-question no? Pwede ba question no dito? Pero kung baga mag-aalang ko no ito nga i-void mo kung waray grave abuse of discretion, no? Papabilin niya power ito na Korte Suprema. So ano man na ako ni Stanley Watt niya na okay. Mamati akong majority kakul. Mama, itutulong nga Chief Justice nga na kontra usa, no? Nga hina usa pa nga tikang ha-akadim nga respetado nga nag-i-interpret ita constitution, no? Diri nakit magruruha doon. Eh, magkita ko. Kaya nung papa, ilalaki mo't ihap hitwaray dida, no? Nga na, labi na ko ni Senator Bato nga pwede man hiya kumada, no? Kaya nung diri man iya karuyag nga mag you know so an era bubuhat ka kulop nagdi-deliver hira hin tinatawag nga ning active presence is essential, no? Ha? Sering ni Chief Justice Artemio Pangadiman, no? The super majority rule protects against factional and partisan abuse, no? Ha? Amo ito ng mga era inin pahayag ka kulop ay nagdi-deliver anay ini nga mga ami kai curie hina inin ira baga position, no? Ano't ira stand, no? Pagkatapos pinalingkod hira nga pinamakianhan hira hina mga senador kun naruyag hin mga kaklaruhan, no? Ngan mga karuyag nga kalamragan ira in ginapakianhan. Happy birthday Canfi Silvano, no? Secretary itong Ismaili Law Office sa mga kabungto for 16 years. Nagtitigaman ito niya kaadlawon. Happy birthday Ate Fe, yan ang adlaw, no? Thank you for serving our humble law office, no? And shout out ngadtoton mga nagsusunod ito naton na programa always labi na gud yan nga aga. And Mana Esther Di Paz nagkikita aton niya na Hilula Litay maupay nga aga Attorney Nick Ismaili. He Art Berdan, good morning Attorney Nick Ismaili. I Mayra Karyan Dilicano, morning sir, good morning. I John Max Minusa, good morning Attorney Nick Ismaili. I DC Aradilius Aldava, no? Kababayan ko ini, kabarangay pagod, same age. Thank you Daisy for watching. Good morning Attorney Nick Ismaili. I Boybits Asudnim. Boy Beats Mendoza, good morning Attorney Nick Ismaili. Iching Nabaro, good morning, Attorney Nick Ismali. Dino Daza, good morning, Attorney Nick Ismali. And Esther De Paz, good morning, Attorney Nick Ismali. Mana Esther, thank you so much, no? Felix Maurilio Andrade, good morning. Nga na aton mga nag-broadcast aton programa being licensed engineer naton, no? Era Runel Angay-Angay, he Noel Canonigo, and he Algis Villafuerte. Ini he Nick Ismali, he Attorney Nick Ismali. Maupay nga takna, ha iyo nga tanan. Pamati ka mo ha, labi na taali ang mga radyo. Pamati ini nga mapingit nga awit nga pinili ni Noel Canonigo. Hayo nga tanan. Good morning, good morning, good morning.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
2: Oh no!
1: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go, 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalang pumakatho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugat na lahan kompleto ng ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ng magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon. Goodbye.

0: Tupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Mga kasangkayan, bantayi itong libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yan na nga September 21 to 24, alas 8 itong aga, tubtob alas 4.30 han kulog. An ira clinic na imumuta nga Avenida Veteranos, Barangay 23-8, Tacloban City, na andihas laha ni Bayan World Hospital. Hinumdumi sangkay nga health is wealth. Ayaw hulata nga magkasakit pa antes naton tagan in atensyon an aton lawas, kay prevention is better than cure. Sanglit gamita ini nga oportunidad nga magpa-check up nga maging mas alerto hakabutangan iton imo panlawas. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check up ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Tacloban Ranch.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kabay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi alupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
5: So

FM Radio Favorite Music Radio FM Radio